0: In Najeriya ba Lagos bace ta fara zama, Calabar ta taba zama, Lokoja nan ta taba zama, Zingiru ta taba zama, har Kaduna ma an taba taba ta kafin Lugard ya tafi. Saka tabbacin kawai cewa su ba za su taba yadda da Abuja ba, yanda kuma dama tunda aka fa Abuja suke kawo targarda da cewa me yasa Abuja za ta zama babban birnin Najeriya, kuma abinda bulletin bai da dai take.
1: Abinda ba a sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
2: Ga shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
3: Rayuwata.
4: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jinkai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take:
5: muna da orphanage home da ya fi 20 a nan Silaja, masu zaben nan wuri din wasu su laika su gan yara din, kuma muna yi musu godiya da zuwansu da abubuwa da suka kama yara din, abinci da magunguna na sha. To muna so mu ce musu mun gode.
4: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas Kaduna, Najeriya. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasanat ɗinsu. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali, domin ba su ka taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan, in ma kai baka zama marayan ba, kila iyayenka da na a rayu to ko ba daɗe ba iyayenka za su zama marayu. Kuma gwargwadon yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya, gwargwadon haka Allah zai tausaya wa naka.
7: Rayuwa ta sashin mata zalla, ina kwanan ku kun tashi lahiya. Mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin ya mai shahuri Niger, an koma gida birnin kan tagar hangake ta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne, ko kan marayi ka shafa kai yi mai addu'a Allah yana baka ladarka. Amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu, su suke sa marayu su tai su shan taba, shan shisha, su tai su ɓartaye cikin duniya. Kuma alhaki sai inda Allah, marayi in an baka riƙon shi ka tausaya ma marayi.
8: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatas Kun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batu dai na wannan tallafawa ɗin ɓangaren waɗannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu, tabbas wannan al'amari ne mai matuƙar girman gaske kuma mai matuƙar muhimmanci. Akwai buƙatar gaskiya ɗaiɗaikun ƙungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar waɗannan wurare ɗin, domin za ka ga cewa su waɗannan mutane kamar suna tsare ne, yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba, ba lallai ka tabbatar da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai buƙatar gaskiya a riƙa tallafawa ɗin, kuma zan so a ce gwamnati ta riƙa sanya hannunta a yar'iran waɗannan wurare ɗin.
4: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan ƙalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke yi. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taɓa renon yaro mai kukan dare.
9: Eh, gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen ƙarfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai. Wani lokacin sai a samu kusan awa ɗaya ma da rabi yaro yana kuka.
4: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake unguwar Azu, Kaduna, Najeriya. A gaskiya kukan daren jarirai sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da za mu nema, mu nemi taimako ga Allah subhanahu wata'ala, saboda ya zama al'ada. Wannan yaron sai ya yi kuka, wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. kuma asuba na yi zai koma yi kwanciyar shi ya zama al'ada duk abin da zaka yi mai babu sai dai in lokacin yayi.

0: Allah shi ya san abin da ya sa suke kuka, ɗaya ɗaya ne zaki gan su ba sa kuka, ɗaya ɗaya ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ra'ayoyin mata gaskiya kukan yara kala-kala ne. Wani yaron dama kaman ana haifar shi dama ci ake da yatsu dama duniya ya fara kuka rigimar shi. To wani kuma yaron za a ga lalura ce ta ciwon kunne, wani kuma za a ga ciwon ciki, wani kai. To ba da yanda baya kama kukan yaro na jariri na dare. To amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to aka samu sauƙin wani abu. Da ke ni gaskiya yawanci mun wanka biyun nan ƙa'ida ya amma yara safe da yamma, sai dai lokacin sanyi aka yi fada, sai ka nemi hoda wanda ke ta jarire yake musuke mai yaro jiki dukkan jikin shi ko ina lungu da sako na kina shafa mai kina dan so sa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda kaga har da safe har rana ta fito ma dan bai tashi ba.
2: Sashin rayuwa ta Radio Faransa International mai magana Basir bin Badamasi abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba. To daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴansu suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyautawa, domin ai ba ƴaƴan matan ba ne kaɗai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
3: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, harkan kasuwanci, a rayuwa.
4: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
3: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
4: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
3: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
5: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
4: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
7: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar Wallop, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu.
6: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba. Gabatar da kanki, ki bayyana ra'ayinki.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Filin rayuwa ta, barkanku da warhaka. Da farko suna na Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwa ta tsaya ba, ko kuma baka da abin yi ba, a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare, mace ta jajirce, ta nemi na kanta, ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi, ina kira ga sauran jahohi su ma, duk inda zawarawa suke, su dinga haɗa kai, suna kafa kansu, su kafa kuma ƙungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana ci gaba a ƙasarmu na Najeriya. A tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
9: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja, Najeriya. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai faki sadakata. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri, kin ƙara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakin ta ne inda an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma'ani abin yi, tun da yau da gobe sai Allah ki nemi sana'anki. In kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki, tun da kina neman kuɗinki kina samu. Komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata, mu miƙe mu koyi sana'a, ki nemi sana'anki tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
10: Filin rayuwata mai magana baban Fatima Gardeners ko gangan karamar gwamnati ta shagari sokoton Najeriya. To magana gaskiya wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima saboda wannan lokacin da muke ciki ba wai zora mu kuma su aure sun fasu wannan ta ma zorawa don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai zuwa har wannan kungiyar saboda zora abin tausayi magana gaskiya.
6: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurari Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
11: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin rayoyin kuma sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Yau ma jagoran shirin Kabiru Muhammad Dambauci. A labaranmu na yau kun ji cewa a wannan rana ta watan Oktoba Najeriya na bikin cika shekaru 66 da samun ƴancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na ƴancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha yayin da wasu suke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya ƴantacciya? Wannan shine maudu'inmu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Ashakura Megoro Bike. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International. Gaskiya ina ta dukkanin 'yan ƙasar ta Najeriya murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Fatanmu a nan shi ne Allah Ubangiji shi shuba. Allah Ubangiji ya bawa shugabannin ƙasa ta damar yi wa al'umma yadda ya kamata. Shi kuwa Dauda Idris dan kare-kare cewa yi, ai wannan gwamnati sai mun yi mata adabo, insha Allah. A yayin da Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yake cewa, Assalamu alaikum RFI Hausa, hakika ƴanci ya fi bauta. Muna murnan cikar ƙasarmu shekaru 66 da samun ƴancin kai daga Turawan Ingila. Tabbas babu ci gaban a zo a gani tun bayan samun ƴancin kai a Najeriya. Duba da ƙasar ta ginu bisa jagorancin azzaluman shugabanni masu kishin kansu da aljihunsu. Allah ka kawo ƙasarmu adalan shugabanni. Sai saƙon Yusuf Umar, wannan yanayi da Najeriya ke ciki a yau, Allah ya isar wa shugabannin da suka yi gwagwarmaya wurin ganin wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta. Sanusi Madatai da Magara, in an dace kana dab da akwatin rediyonka ga saƙonka nan da kake cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio France International RFI daga nan jamhuriyar Nijar, muna taya makwabtanmu al'ummar Najeriya murnan shafe waɗannan shekaru na samun 'yanci da fatan Allah ya kawo shekaru masu yawa da tarin albarka game da shugabanni na gari. Na hali Garba Kamba, sai dai har yanzu talakan Najeriya na cikin zazzabin ciwon mulkin shugabancin demokuraɗiyyar marigayi Buhari da Bola Ahmed Tinubu. To masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare, shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar aiko mana saƙonninku a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-664. Sai saƙon malami na gaba, wato Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Kace Assalamu alaikum RFI Hausa, hakika yau ce ranar murna da farin ciki ga al'ummar ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To sai dai abin bakin cikin a nan shi ne matsalolin sun dabaibaye ƙasar tamu musamman a nan arewacin Najeriya. kuma shugabanninmu sun sani kuma sun kasa daukar mataki. Saboda haka ina kira ga makukunta da su duba Allah su gaggauta daukar matakin gyara tare da yin addu'ar Allah ya kawo mana karshen waɗannan matsaloli. Amin. Imrana Hassan Madaha Bako da Ali Sarkin Yakin Nima Bako Umra Kandilwa Bukar daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. A gaskiya an samu ci gaba amma na mai haƙar rijiya. Babu ruwan sha ga al'umma, babu wutar lantarki, babu tsaro uwa uba ga cin hanci da karɓar rashawa. Wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin Najeriya a wannan lokaci. Muhammad Awal, yau ce ranar da 'yan siyasar Najeriya suke bikin cika shekaru 66 da samun damar sace kudaden talakawan Najeriya. Allah kyauta. Yanzu ka madadin kafatanin abokan aiki na da kuma saurare sai injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin wannan shiri akan na'ura. Ne Kabiru Muhammad dan mutan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za ku tare mu a shiri na gaba.
12: Bari mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halir Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare a cikin labaran za a ji cewa yayin jawabin sa na cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai shugaba Bola Tinubu ya kauce wa tabobatin masalar tsaro da yayi wa kasar Katutu fargabar sake barkewar yakin basasa a Habasha ta tsananta bayan jiyo garar fashe-fashe yau a birnin Addis Ababa Amurka ta sanar da rage yawan manyan hafsoshin sojin ta na kasa da na ruwa da kashi 20 cikin 100 to yanzu kuma ga cikakkun labaran A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai, shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatarwa da ƴan kasar jawabi inda ya buƙace su da su kwallafa rai ga makoma mai kyau, yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da wadata, sai dai har ya karkare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa kasar Katutu, lamarin da ya janyo sharri daga masu bibiyar lambaran tsaro a kasar, yayin da al'ummomin matsalar tsaron tafi shafa arewacin Najeriya suka ce hakan ya nuna cewa shugaban bai damu da halin da suke ciki ba shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya cece shugaba Bola Tinubu kan ayyana cewa Najeriya ta shiga mataki na wadata da ci gaba inda ya ce har yanzu miliyoyin ƴan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri da kuma rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da tsaro kalaman Atiku na a matsayin martani ga shugaba Bola Tinubu a jawaban da suka gabatar na murnar ranar samun yancin kan Najeriya Atiku ya yi amfani da tsadar mai da kayan abinci a matsayin babban misali na irin ukubar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta jefa ƴan Najeriya fiye da shekaru uku da jagorancin ta an cika wata guda da bacewar dan jarida Musa Kaka a jamhuriyar Niger kuma har kawo yanzu babu wani labari da iyalansa ko lauyansa suka samu dangane da halin da yake ciki Musa Kaka wanda tsohon wakilin Radio France International ne ya baro gidan radiyansa ta sarauniya cikin ranar 31 ga watan Agusta domin ya koma gidansa a birnin Yamai tun daga wannan lokaci babu labarin sa kuma hukumomin Niger basu ce uffan ba game da bacewar sa Wangiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa a RSF ta zargi gwamnatin sojin Niger da alhakin garkuwa da ɗan jaridar kuma ta mika ƙorafi ga kwamitin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka AU wani kundin bayanai game da sabuwar dokar haƙar ma'adanai ta Ghana wadda kamfanin dillancin labarin Reuters ya gani ya bayyana cewa dokar za ta bayar wa gwamnatin ikon shata ka'idoji ga kamfanonin haƙar ma'adanai waɗannan ka'idoji sun kunshi tilastawa kamfanonin warewa gwamnati wani kaso a cinikayyar da suke yi sannan za a rage yawan shekarun gwamnati ke baiwa kamfanoni na halascin haƙar ma'adanai a ƙasar daga 30 zuwa 15. Haka zalika za a mayar da sarrafa ma'adanai a cikin gida a matsayin wajibi tare da tsaurara ka'idoji kan fitar da ma'adanai da ba a sarrafa su ba a cikin gida. Karar fashe-fashe a cikin daren jiya wayewar garin yau Alhamis a birnin Addis Ababa na kasar Habasha lamarin da ya kara haifar da fargaba game da yiwuwar wani sabon rikicin da ke faruwa a arewacin kasar wata majiya mai alaka daga wancin ƴan tawayen da ke fafatawa da sojin gwamnatin Habasha a arewacin kasar ta bayyana cewa tun a makon da ya gabata suke amfani da kuramin jiragen sama wajen kai harhare a birnin ciki har da waɗanda aka kai kan shalkwatar sojin kasar ministocin harkokin wajen kasashen G20 da wasu manyan masu bayar da tallafi na duniya sun yi alkawarin bayar da kudi dala miliyan 470 don yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wannan sabon tallafi ya sanya jimillar kudaden da kasashe da hukumomi suka tara don yaki da annobar ya haura dala biliyan 2 tun daga watan Mayu Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa kasar ta rage yawan manyan hafsoshin sojinta na ƙasa da kuma na ruwa da kashi 20 cikin 100 matakin da ya ce na da nufin tabbatar da bin ka'ida Hegseth ya bayyana cewa matakin rage yawan jami'an ya shafi waɗanda suka ki amincewa da ƙoƙarinsa na tabbatar da cewa rundunar sojin ta mayar da hankali kan yaƙi maimakon manufofin siyasa na gwamnatocin baya waɗanda yake gani a matsayin nasara da aka nemi ƙarin haske game da ragin kashi 20 na hafsoshin sai Pentagon ta ce babu wani abu da za ta iya cewa kan batun sama da abin da Hegseth ya faɗa. Ofishin mai gabatar da ƙara na hadaddiyar dalar Larabawa ya ce ya umarci a kaddamar da bincike kan rikicin da ya afku a cikin jirgin Fly Dubai da ya tashi zuwa Isra'ila. Tun farko rikici ne tashi tsakanin matukin jirgi da mataimakinsa ƴan kasashen Russia da kuma Ukraine. Nan take kuma guda daga ciki ya daba wa ɗan uwan sauka. Lamarin da Isra'ila da wasu kasashe suka bayyana a matsayin wani yunkuri na ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron shekarun zai karbi bakuncin takwarinsa na Argentina Javier Milei a fadar Elysee dake Paris a wannan Alhamis a wani kokarin karfafa alakar kasashen biyu musamman bangaren ma'adanai masu muhimmanci kamar lithium da copper. Argentina na da dimbin arzikin waɗannan ma'adanai da ake amfani da su wajen kera batira da sauyin kayayyakin fasahar zamani kuma ana sa ran Milei na ziyarar a Faransa ne domin neman kasashen Turai su ƙara zuba jari a Argentina daidai lokacin da kasashen Turan ke kokarin rage dogaro da manyan kasashen duniya irin su Amerika wajen samun muhimman albarkatun kasa da masana'antun su ke bukata. To madalla yanzu sai shirinmu na nishadi.
2: Yau zamu fara shirin nishadi ne daga bangaren Hollywood inda aka sanar da cewa fitacciyar mawakiya Madonna da Taylor Swift su ne suka mamaye samun lamban yabon MTV Video Music Awards na shekarar 2026 da aka gudanar a birnin Los Angeles na Amurka. A cewar rahotanni, Madonna kadai ta samu lambobin yabo na hazaka har guda 7 a yayin da ita kuma Taylor Swift ta karbi lambobin yabo guda 3. Sai kuma bangaren Nollywood daga bangaren kudancin tarayyar Nigeria inda aka sanar da wani film mai suna Black Market wanda ya kafa wani sabon tarihi ba a Nigeria kawai ba har ma a duniya wanda har ya shiga kundin bajinta na Guinness World Record a ƙarshen watan Satumba nan. Nasarar dai ta biyo bayan bayyanan mutane da suka taru ne a filin wasa na Tafawa Balewa da ke jihar Lagos a tarayyar Nigeria. Su sama da 51,000 a wuri guda wanda a baya aka sami mafi yawan mutane da suka taru a wuri guda shine 43,624 a shekarar 2015 a can Philippines don kallon wani film mai suna Philips Manalo. Har yanzu dai muna bangaren na Nollywood inda fitaccen jarumin nan dan wasan kwaiko da shiryawa da kuma bada umarni Uzi Usman likafansa ta ja gaba inda ya kara fice a duniya bisa kokarinsa na fitar da ingantattun labarai masu jawo zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa da kuma hada kan ƙasa da ƙasa wanda ke kokarin hada bangaren masana'antar Nollywood da Hollywood da zummar shirya wasu ayyuka tare. Sai kuma labarin jarumi Richard Murphy Damijo da aka fi sani da RMD shi kuma a nasa bangaren roƙon 'yan Najeriya ya yi da su daina sukar ƙasar inda ya ƙara da cewa kamata ya yi su ba da gudumawar yadda za a gina ƙasar tare da fuskantar matsalolin tare. Sai mu ƙarƙare shirin a bangaren Kaniwo daga arewacin tarayyar Najeriya inda muka samu labarin Adam A. Zango na bikin murnar zagayowar ranar haihuwansa wanda tuni abokin sana'arsa jarumi Alinuhu ya taya shi murnar ganin wannan rana a shafinsa na Facebook. Hawa gare ki.
0: To yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan kasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma shine yadda shekaru 2 a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tarewa a Lagos maimakon Abuja fadar gwamnatin kasar a irin wannan rana. Wakilinmu a Abuja Muhammad Sani Abubakar ya yi dubi dangane da hakan ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Yanzu shekaru 2 kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun 'yancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma wanda ya zo kan gaba da bikin maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. 'Yan ƙasa da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke kallon wannan batu, inda na fara da Malam Hassan Sardauna.
4: Ya bada kuɗaɗe masu yawa domin ganin cewar an gyaggyara wasu ɓangarori na Dodon Barak a Lagos. To kamar irin abinda Bahaushe yake cewa biri ya yi kama da mutum, wadda hakan ko da baka yadda ba zai sa ka fara jin zargin da ake yi ne yake so ya tabbata. Tunanin zai ɗauki headquarter Najeriya ya maida ita a Lagos.
3: Shi ma Malam Suhail Sani Mahmud cewa yake.
5: Ranar 'yanci na ƙasa ya kamata a ce dai a yi murnan shi a cibiyar ƙasa ba wai a wani wuri daban ba.
3: Shi ko Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo cewa ya yi.
6: wannan ba shi ne ainihin wato damuwar al'ummar ƙasa ba, domin ai kwanan nan ma an yi taron Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma wannan shugaban ƙasa bai samu ya je ba duk da amfaninsa ga ginin ƙasar da kuma koma Afirka. Amma muhimmin abin da ya kamata mutane su fi damuwa da shi shi ne mutane suka fi bukata.
3: To koya su kuma 'yan siyasa ke kallon abun ga abin da Barista Solomon Dalon ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
7: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shi ne ba yan Najeriya hakuri cewa su yi hakuri da wahala. Zubra haka maganan wai bai yi buki a Abuja ba, shi da dame mu.
3: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
8: Maman Sani, ka san yan Najeriya abu baya musu kaɗa. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba ko ma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin yan Najeriya. Abinda muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo Najeriya. Ina muke da kurakurai ta ina kuma zamu gyara.
3: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk inda ya ce.
9: Wato sani irin siyasar da Tinubu ya fito da ita irin ta a fenifere ta cewa kowa in ya samu gidansu ya sani. Kuma idan aiwai ana cewa dan ita Lagos ta taba zama babbar birnin tarayyar Najeriya. Ai a tarihin Najeriya ba Lagos bace ta fara zama Kalaba ta taba zama Lokoja nan ta taba zama Zingiru ta taba zama har Kaduna ma an taba taba ta kafin Lugaje tafi. Saka tabbacin kawai cewa su ba za su taba yadda da Abuja ba, yanda kuma dama tunda aka fa Abuja suke kawo targarda da cewa me yasa Abuja za ta zama babban birnin Najeriya. Kuma abin da Bola Tinubu ya dade take.
3: Abin da ba a sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ga shirinmu na gaba.
10: Rayuwata. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jinkai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take.
11: Muna da orphanage home da ya fi 20 a nan Silaja, masu zaben nan wuri din wasu su laika su gan yara din, kuma muna yi musu godiya da zuwansu. Da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha, to muna so mu ce musu mun gode.
10: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
12: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasanat ɗinsu. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali, domin ba su ka taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan, in ma kai baka zama marayan ba kila iyayenka da na a raye to ko ba daɗe ba ƴaƴanka za su zama marayu. Kuma gurgurdan yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya, gurgurdan haka Allah zai tausaya wa naka.
13: Rayuwa ta sashin mata zalla, ina kwanan ku kun tashi lahiya mai magana malama Ramatu. Isaka daga nan babban birnin ya mai shahuri Niger, an koma gida birnin kan tagar hanga keta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne, ko kan marayi ka shafa kai yi mai addu'a Allah yana baka ladarka. Amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu, su suke sa marayu su tai su shan taba, shan shisha, su tai su ta yi cikin duniya. Kuma alhaki sai inda Allah, marayi an baka riƙon shi ka tausaya ma marayi.
14: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batule na wannan tallafawa din bangaren wayannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu, tabbas wannan al'amari ne mai matukar girman gaske kuma mai matukar muhimmanci. Akwai bukatar gaskiya daidaikun kungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar wayannan wurare din, domin za ka ga cewa su wayannan mutane kamar suna tsare ne, yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba lalle ka tabbatar da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai bukatar gaskiya a rika tallafawa din, kuma zan so a ce gwamnati ta rika sanya hannunta a yirirran wayannan wurare din.
10: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan kalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare.
15: Eh, gaskiya akwai kuka sosai ma ku. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai. Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
10: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
16: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake unguwar Ma'azu, Kaduna, Najeriya. A gaskiya kukan daren jarire sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da zamu nema, mu nemi taimako ga Allah subhanahu wata'ala, saboda ya zama al'ada. Wannan yaron sai yayi kuka, wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. Kuma asuba na yi zai koma yi kwanciyar shi, ya zama al'ada. Duk abin da za ka yi mai babu sai dai in lokacin ya yi. Allah shi ya san abin da ya sa suke kuka. Ɗaiɗai ne za ki gan su ba sa kuka, ɗaiɗai ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ra'ayoyin mata, gaskiya kukan yara kala-kala ne. Wani yaron dama kaman ana haifar shi dama ci ake da yatsu, dama duniya ya fara kuka rigimar shi. To wani kuma yaron za ka ga lalura ce ta ciwon kunne, wani kuma za ka ga ciwon ciki, wani kai. To ba da yanda baya kama kukan yaro na jahili na dare. To amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to aka samu sauƙin wani abu. Da ke ni gaskiya yawanci mun wanka biyin na ƙa'ida ya, amma yara safa da yamma sai dai lokacin sanyi aka yi fada, sai ka nemi hoda wanda ke ta jarire yake musuke mai yaro jiki duka jikin shi ko ina lungu da sa'o ko ina kina shafa mai kina dan sosa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda daga har da safa har rana ta fito ma dan bai tashi ba.
18: Sashin rayuwa ta Radio France International, mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba. To daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴan suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyautawa, domin ai ba ƴaƴan matan bane kadai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
19: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
19: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
19: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka sunanta.
21: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar Wallop, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu.
10: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba. Gabatar da kanki, ki bayyana ra'ayinki.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Filin rayuwata. Barkanku da warhaka. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwa ta tsaya ba ko kuma baka da abin yi ba a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare mace ta jajirce ta nemi na kanta ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi ina kira ga sauran jahohi su ma duk inda zawarawa suke su dinga hada kai suna kafa kansu su kafa kuma kungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya kara mana ci gaba a ƙasar mu na Najeriya. A tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
2: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja, Nigeria. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai fake sadakat. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri kin ƙara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakin ta ne inda an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma'ani abin yi, tun da yau da gobe sai Allah ki nemi sana'an ki, kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki tun da kina neman kuɗin ki kina samu. Komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata mu miƙe mu koyi sana'a, ki nemi sana'an yi tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
22: Filin rayuwata mai magana baban Fatima Gardner Sko gangan karfafa kuma mulki ta shagari Sokoto Najeriya. To magana gaskiya wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima, saboda wannan lokacin da muke ciki ba wai zaura mu kuma saurayi sama fasi wani ta ma zaurawa. Don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai su har wannan kungiyar, saboda zaura abin tausayi magana gaskiya.
10: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
23: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau ma jagoran shirin Kabiru Muhammad Dambauci. A labaranmu na yau kun ji cewa a wannan rana ta watan Oktoba, Nigeria na bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na 'yancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha, yayin da wasu suke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya 'yantacciya? Wannan shine maudu'inmu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani a Shahura Megoro Bike. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Gaskiya ina ta dukkanin 'yan ƙasa ta Najeriya murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Fatanmu a nan shi ne Allah Ubangiji shuba. Allah Ubangiji ya bawa shugabannin ƙasa ta damar yi wa al'umma yadda ya kamata. Shi kuwa Dauda Idris dan kare kare cewa yi, ai wannan gwamnati sai mun yi mata adabo insha Allah. A yayin da Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yake cewa, assalamu alaikum RFI Hausa, hakika yanci ya fi bauta. Muna murnan cikar ƙasarmu shekaru 66 da samun 'yancin kai daga Turawan Ingila. Tabbas babu ci gaban a zo a gani tun bayan samun 'yancin kai a Najeriya. Duba da ƙasar ta ginu bisa jagorancin azzaluman shugabanni masu kishin kansu da aljihunsu. Allah ka kawo ƙasarmu adalan shugabanni. Sai saƙon Yusuf Umar wannan yanayi da Najeriya ke ciki a yau Allah ya isarwa shugabannin da suka yi gwagwarmaya wurin ganin wannan ƙasa ta samu ƴancin kanta. Sanusi Madatai da Magara, in an dace kana dab da akwatin rediyonka ga saƙonka nan da kake cewa assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai daga nan jamhuriyar Nijar, muna taya makwabtanmu al'ummar Najeriya muna shafe waɗannan shekaru na samun ƴanci da fatan Allah ya kawo shekaru masu yawa da tarin albarka game da shugabanni na gari. Na hali Garba Kamba, sai dai har yanzu talakan Najeriya na cikin zazzabin ciwon mulkin shugabancin demokuraɗiyyar marigayi Buhari da Bola Ahmed Tinubu. To masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare, shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar aiko mana saƙonninku a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp. Kallon ba mai alamar ƙari 234-7633-664. Sai saƙon malami na gaba, wato Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Kace assalamu alaikum Arafai Hausa, haƙiƙa yau ce ranar murna da farin ciki ga al'ummar ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To sai dai abin bakin cikin a nan shine matsalolin sun dabaibaye ƙasar tamu, musamman a nan arewacin Najeriya, kuma shugabanninmu sun sani kuma sun kasa ɗaukar mataki. Saboda haka ina kira ga mahukunta da su duba Allah, su gaggauta ɗaukar matakin gyara tare da yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Amin. Imrana Hassan Madaha Bako da Ali Sarkin Yakin Nima Bako Umra Kandilwa Bukar daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. A gaskiya an samu ci gaba amma na mai haƙar rijiya. Babu ruwan sha ga al'umma, babu wutar lantarki, babu tsaro uwa uba ga cin hanci da karɓar rashawa. Wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin Najeriya a wannan lokaci. Muhammad Awal, yau ce ranar da 'yan siyasar Najeriya suke bikin cika shekaru 66 da samun damar sace kudaden talakawan Najeriya. Allah kyauta. Yanzu ka madadin kafatanin abokan aiki na da kuma saurare, sai injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan Kefi da ya tabbatar da ingancin wannan shiri akan na'ura. Ne Kabiru Muhammad dan mutan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za ku tare mu a shiri na gaba.
0: Bari mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare a cikin labaran za a ji cewa yayin jawabin sa na cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai shugaba Bola Tinubu ya kauce wa tabobatin masalar tsaro da yayi wa kasar Katutu fargabar sake barkewar yakin basasa a Habasha ta tsananta bayan jiyo karar fashe-fashe yau a birnin Addis Ababa Amurka ta sanar da rage yawan manyan hafsoshin sojin ta na kasa da na ruwa da kashi 20 cikin 100 to yanzu kuma ga cikakkun labaran A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai, shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatarwa da 'yan kasar jawabi inda ya buƙace su da su kwallafa rai ga makoma mai kyau, yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da wadata, sai dai har ya karkare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa kasar Katutu, lamarin da ya janyo sharri daga masu bibiyar lambaran tsaro a kasar, yayin da al'ummomin da matsalar tsaron ta fi shafa arewacin Najeriya suka ce hakan ya nuna cewa shugaban bai damu da halin da suke ciki ba shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya caccaki shugaba Bola Tinubu kan ayyana cewa Najeriya ta shiga mataki na wadata da ci gaba inda ya ce har yanzu miliyoyin 'yan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri da kuma rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da tsaro kalaman Atiku na a matsayin martani ga shugaba Bola Tinubu bu a jawaban da suka gabatar na munnar ranar samun yancin kan Najeriya Atiku ya yi amfani da tsadar mai da kayan abinci a matsayin babban misali na irin ukubar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta jefa in Najeriya fiye da shekaru uku da jagorancin ta an cika wata guda da bacewar dan jarida Musa Kaka a jamhuriyar Niger kuma har kawo yanzu babu wani labari da iyalansa ko lauyansa suka samu dangane da halin da yake ciki Musa Kaka wanda tsohon wakilin Radio France International ne ya baro gidan radiyansa ta sarauniya ta ranar 31 ga watan Agusta domin ya koma gidansa a birnin Yamai tun daga wannan lokaci babu labarin sa kuma hukumomin Niger basu ce uffan ba game da bacewar sa Wangiyar 'yan jarida ta kasa da kasa a rasaf ta zargi gwamnatin sojin Niger da alhakin garkuwa da dan jaridar kuma ta mika korafi ga kwamitin majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka AU wani kundin bayanai game da sabuwar dokar haƙar ma'adanai ta Ghana wadda kamfanin dillancin labarin Reuters ya gani ya bayyana cewa dokar za ta bayar gwamnatin ikon shata ka'idoji ga kamfanonin haƙar ma'adanai waɗannan ka'idoji sun kunshi tilastawa kamfanonin warewa gwamnati wani kaso a cinikayyar da suke yi sannan za a rage yawan shekaru da gwamnati ke baiwa kamfanoni na halascin haƙar ma'adanai a ƙasar daga 30 zuwa 15 haka zalika za a mayar da sarrafa ma'adanai a cikin gida a matsayin wajibi tare da tsaurara ka'idoji kan fitar da ma'adanai da ba a sarrafa su ba a cikin gida Cikarar fashe-fashe a cikin daren jiya wayewar garin yau Alhamis a birnin Addis Ababa na kasar Habasha lamarin da ya kara haifar da fargaba game da yiwuwar wani sabon rikicin da ke faruwa a arewacin kasar wata majiya mai alaka daga wancin ƴan tawayen da ke fafatawa da sojin gwamnatin Habasha a arewacin kasar ta bayyana cewa tun a makon da ya gabata suke amfani da kuramin jiragen sama wajen kai harhare a birnin ciki har da waɗanda aka kai kan shalkwatar sojin kasar ministocin harkokin wajen kasashen G20 da wasu manyan masu bayar da tallafi na duniya sun yi alkawarin bayar da kudi dala miliyan 470 don yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wannan sabon tallafi ya sanya jimillar kudaden da kasashe da hukumomi suka tara don yaki da annobar ya haura dala biliyan 2 tun daga watan Mayu Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa kasar ta rage yawan manyan hafsoshin sojin ta na ƙasa da kuma na ruwa da kashi 20 cikin 100 matakin da ya ce na da nufin tabbatar da bin ka'ida Hegseth ya bayyana cewa matakin rage yawan jami'an ya shafi waɗanda suka ki amincewa da kokarin sa na tabbatar da cewa rundunar sojin ta mayar da hankali kan yaki maimakon manufofin siyasa na gwamnatocin baya waɗanda yake gani a matsayin nasara da aka nemi ƙarin haske game da ragin kashi 20 na hafsoshin sai Pentagon tace babu wani abu da za ta iya cewa kan batun sama da abin da Hegseth ya faɗa. Ofishin mai gabatar da ƙara na hadaddiyar dalar Larabawa ya ce ya umarci a kaddamar da bincike kan rikicin da ya afku a cikin jirgin Fly Dubai da ya tashi zuwa Isra'ila. Tun farko rikici ne tashi tsakanin matukin jirgi da mataimakinsa 'yan kasashen Russia da kuma Ukraine. Nan take kuma guda daga ciki ya daba wa dan uwan sauka. Lamarin da Isra'ila da wasu kasashe suka bayyana a matsayin wani yunkuri na ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron Macron zai karbi bakuncin takwarinsa na Argentina Javier Milei a fadar Elysee dake Paris a wannan Alhamis a wani kokarin karfafa alakar kasashen biyu musamman bangaren ma'adanai masu muhimmanci kamar lithium da copper. Argentina na da dimbin arzikin waɗannan ma'adanai da ake amfani da su wajen kera batira da sauyin kayayyakin fasahar zamani, kuma ana sa ran Milei na ziyarar a Faransa ne domin neman kasashen Turai su kara zuba jari a Argentina daidai lokacin da kasashen Turan ke kokarin rage dogaro da manyan kasashen duniya irin su Amerika wajen samun muhimman albarkatun kasa da masana'antun su ke bukata. To madalla yanzu sai shirin mu na nishadi.
2: Yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Hollywood, inda aka sanar da cewa fitacciyar mawakiya Madonna da Taylor Swift su ne suka mamaye samun lamban yabon MTV Video Music Awards na shekarar 2026 da aka gudanar a birnin Los Angeles na Amurka. A cewar rahotanni, Madonna kadai ta samu lambobin yabo na hazaka har guda 7, a yayin da ita kuma Taylor Swift ta karbi lambobin yabo guda 3. Sai kuma bangaren Nollywood daga bangaren kudancin tarayyar Nigeria, inda aka sanar da wani film mai suna Black Market wanda ya kafa wani sabon tarihi ba a Nigeria kawai ba har ma a duniya, wanda har ya shiga kundin bajinta na Guinness World Record a ƙarshen watan Satumba nan. Nasarar da ta biyo bayan bayyanan mutane da suka taru ne a filin wasa na Tafawa Balewa da ke jihar Lagos a tarayyar Nigeria, su sama da 51,000 a wuri guda, wanda a baya aka sami mafi yawan mutane da suka taru a wuri guda shine 43,624 a shekarar 2015 a can Philippines don kallon wani film mai suna Philips Manalo. Har yanzu dai muna bangaren na Nollywood, inda fitaccen jarumin nan dan wasan kwaikwayo da shiryawa da kuma bada umarni Uzi Usman likafansa ta ja gaba, inda ya kara fice a duniya bisa kokarinsa na fitar da ingantattun labarai masu jawo zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa da kuma haɗa kan ƙasa da ƙasa, wanda ke kokarin haɗa bangaren masana'antar Nollywood da Hollywood da zummar shirya wasu ayyuka tare. Sai kuma labarin jarumi Richard Murphy Damijo da aka fi sani da RMD, shi kuma a nasa bangaren roƙon 'yan Najeriya ya yi da su daina sukar ƙasar, inda ya ƙara da cewa kamata ya yi su ba da gudumawar yadda za a gina ƙasar tare da fuskantar matsalolin tare. Sai mu ƙarƙare shirin a bangaren Kaniwo daga arewacin tarayyar Najeriya, inda muka samu labarin Adam A. Zango na bikin murnar zagayowar ranar haihuwansa, wanda tuni abokin sana'arsa jarumi Alinuhu ya taya shi murnar ganin wannan rana a shafinsa na Facebook. Hawa gare ki.
0: To, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan ƙasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma shine yadda shekaru 2 a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tarewa a Lagos maimakon Abuja fadar gwamnatin ƙasar a irin wannan rana. Wakilinmu a Abuja Muhammad Sani Abubakar ya yi dubi dangane da hakan, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
3: Yanzu shekaru 2 kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun 'yancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan, inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma, wanda ya zo kan gaba da bikin, maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. 'Yan ƙasa da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke kallon wannan batu, inda na fara da Malam Hassan Sardauna.
4: Ya ba da kuɗaɗe masu yawa domin ganin cewar an gyaggyara wasu ɓangarori na Dodon Barak a Lagos. To, kamar irin abinda Bahaushe yake cewa biri ya yi kama da mutum, wadda hakan koda baka yadda ba zai sa ka fara jin zargin da ake yi ne yake so ya tabbata, tunanin zai dauki headquarter Nigeria ya mai da ita a Lagos.
3: Shi ma Malam Suhail Sani Mahmud cewa yake
5: ranar 'yanci na ƙasa ya kamata a ce dai a yi murnar shi a cibiyar ƙasa, ba wai a wani wuri daban ba.
3: Shi ko Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo cewa yayi
6: wannan ba shi ne ainihin wato damuwar al'ummar ƙasa ba, domin ai kwanan nan ma an yi taron majalisar ɗinkin duniya, kuma wannan shugaban ƙasa bai samu ya je ba duk da amfaninsa ga ginin ƙasar da kuma koma Afirka. Amma muhimmin abin da ya kamata mutane su fi damuwa da shi shi ne mutane suka fi buƙata.
3: To koya su kuma 'yan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalon ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
7: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shi ne ba 'yan Najeriya hakuri. Cewa su yi hakuri da wahala. Saboda haka maganan wai bai yi buki a Abuja ba shi da dame mu.
3: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
8: Maman Sani, ka san 'yan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba koma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin 'yan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo Najeriya. Ina muke da kurakurai ta ina kuma za mu gyara.
3: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk inda ya ce.
9: Wato sani irin siyasar da Tinubu ya fito da ita irin ta a fenifere ta cewa kowa in ya samu gidansu ya sani. Kuma idan aiwai ana cewa don ita Lagos ta taɓa zama babbar birnin tarayyar Najeriya.

0: ga wancan lokacin har katseren keke ta samu koma baya saboda rashin tallafin hukumomi. Lamarin da ya sa takwarorinta na kungiyar AES irin su Burkina Faso da Mali suka yi mata zarra. To sai dai bisa ga dukkan alamu hukumomin jamhuriyar Niger din sun sake yin hubbasa don farfado da wannan sabgar, kamar yadda Zakariya Jibo dake shugabantar hukumar dake kula da tseren keke ta jamhuriyar Niger ya bayyana.
1: Chaque région est représentée par 6 coureurs dont les cadets.
2: Wannan gasa ta kasa karo na 6 da muka hadu a Maradi na da matukar muhimmanci. Na farko mun kasa gasar rukuni 3, ɗan kasa da shekara 18 za su yi gudun kilomita 60. Sai ƴan ƙasa da shekara 20 masu gudun kilomita 80, sai kuma ta manya ƴan sama da shekara 20 za su yi kilomita 100. Dukan jihohi 8 sun aiko da ƴan tsere 6, inda a cikin su za mu samu na 1 da na 2 da na 3 a kowane rukuni, sannan a kafa kungiya ta ƙasa da za ta dinga wakiltar Niger a ƙasashen waje. Bayan haka akwai horo kala-kala da muke bayarwa akan wannan harka ta tseren keke. Sannan mun bude makarantar koyar da tseren keke a Maradi, inda za a dauki yara ƴan ƙasa da shekara 9 zuwa 12 don su zama ƙwararru zuwa gaba. Kuma wannan zai baiwa matasa da dama sha'awar shiga wannan harka ta tseren keke. Lalle a baya wannan fanni na da matsalar samun tallafi, amma in shekarun nan magabata su ne suka dauki ilahirin kashe kudaden da ake yi wajen shirya gasar ta ƙasa. Sai dai yanzu haka muna da babbar rata tsakaninmu da sauran kasashen kungiyar AES irin su Mali da Burkina Faso. Ta irin wannan haduwa za mu yi kokarin ganin ko dai ba mu wuce su ba, ya zama Niger ta kai matsayin da suke a yanzu a fannin tseren keke.
0: Ita dai wannan harka ta tseren keke aba ce da ke bukatar tallafin shugabanni, don haka Muhammad Raja, ɗaya daga cikin wakilan jihar Zandar, ya ce rashin bada gudunmuwar da ta kamata daga bangaren magabata ne ya sanya wasu kasashe suka yi wa Niger din zarra a wannan fage.
3: Buri kamar na wasanni da ake kamar kowane wasa ne, shi yanzu gudun wasa yanzu kaga yara ƴan gari sun gani, to matsaloli abin hawan ne tashi hankali, tunda in kana da belan ma baka da kudin da zaka gyara shi shine tashi hankali, shine baka da matsaloli da ake samu. Amma yanzu da yake belina a ko ina da kosu, ko da da yara kanana wannan belina na gari, yaro in yana iya kudi. Inda kenan ya kamata ko yara duka wanda ya kamata ɗan shekara 10-15 su shigo su masu koya su gaya da ake. Kenan gurin wanzu wannan shi ne a ci gaba. Amma magabata suna kama, magabata ba su kama gaskiya babu inda za ta. Kenan ya kamata jagorori wanda suke cikin wannan iko ya kamata su kama wa yara a tallafa musu. Inda ko Mali ko Burkina sun yi ƙarfin mu. Mu tarbace ne ba kuma babu taimako. Yanzu abin da ministar zai ji zuba kalilan ne. Yanzu in ka je Burkina a budijen kin ministar ka ɗaya ka samu wajen miliyar ɗaya wanda za su ba musu. Mai muna yanzu budijen bai mutu ba a ce ma ko ta miliyan 100 ko ta miliyan 20 ko ta miliyan 200 ita ce za su ba. Kaga bai Mali ko Burkina miliyar ake zance ko su wani bane. Komi ho a wasanni homu wajen a Nijar homu ne a Mali. Tana da buƙatar kuɗi da yawa, tunda abincin da yaro ma zai ci aiki. Tunda kaga dai duka ya siya musu abinci, wani albanan ke su ɗan lemu wanda kana kilo 50 ba karamin abin. Wani yaro yanzu ne mai hau benin zai kilo 50 kaga bai iya. Kenan ya kamata gwamnati sai ta kama. Duk harkar isbar ma ta Niger sai an kama, in ba haka ba babu inda zai.

0: kawayo kakai sanu sanu in kaga ka kusa kawowa ka ba da komi naka da gare ka nan shikinka ka samu sama abin da kake so burina shine al'umman Niger gaba ki daya na duka jahohi su san da mu ma mata da muna iyawa kar ku bari a bar ku baya kuma je mun courage mu amma
1: ko akwai wani kalubale da mata ke fuskanta daga bangaren iyayensu wajen shiga wannan wasa na tseren keke ga abin da Ramatu Usman Sale ta bayyana mana
2: gaskiya da farko uwaye na sun hana ni saboda mahaifiyata duk abin da nace ina so jin take Ramatu a kullun ki tsare mutunci ki babban burina ki sa abin da kike uwaye na ta samu matsala dangi tsare ka saka saboda dangi ta in maradi uwa da uba ni kan kaina ma na aka aike to aka ce ta dar mai mun gindi menene ta hana ni irin wannan in nace equal ina dan hawa hakanan dai hakanan har baram ka je difa muka yi aka je aka dan ba ta kudi aka bar ni da sai difa muka je muka yi presentation ya mai na zo ta hudu wannan kuma sai ga mu Allah ka mu a garin Baraki
3: wannan kira to ake ma sauran yan maratun da gashi wata kila ke burin kike ke kuma gashi kin cin burin
2: babban burina shine uwayenmu dan Allah dan Annabi ina roƙon ku da babban murya ku bar ƴan uwana maza mata si abin da ransu yake so idan da akwai saba mu shari'a addinin musulunci yaro ajiba menene yake ba ƙarfi cikin rayuwarsu wasu karatun boko wasu mamadiya wasu kallo wasu keke kowa da abin da Allah ya raba su yana a ba yaron farin guba ya ci gaba ba sai ni zai zo abin nan gaba gaskiya ba kun kuri na shine in yi presentation ni shar gaba da a wata ranan Allah
1: yan wasan tseren keken ya mai ne saka zarra a bangaren tseren kilomita 100 domin dai su suka lashe dukkanin kujeru na 1 da na 2 da kuma na 3 a wannan bangare.

0: madalla an gaishe da waɗannan mawaka da fatan masu saurare kun nishadantu. Da haka kuma muka kawo ƙarshen labaran a safiyar nan sai kuma an jima da misalin ƙarfe 5 na yammaci. Sai dai kafin nan ga maimaici muhimman kanun labaran da kuka saurara. ƴan Najeriya na muhawara kan yadda karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ƴancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami mutum aka kaiwa yankin Kaliningrad hari. To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman Michael Kudusan da ya tsara labaran kamar yadda kuka ji, da Azima Bashir Aminu da muka yi asubanci da ita. Sannan injiniyanmu na yau Ibrahim Tukur Kefi, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI ake sauraro kan mitoci 22-25.
1: Zainab Ibrahim.
0: Mai sauraro, barkamu da hantsi ga kanun labaran duniyar. ƴan Najeriya na muhawara kan yadda a karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ƴancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar na Jamhuriyar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami muddin aka kaiwa yankin Kaliningrad hari. To yanzu ga labaran BW. Yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun ƴancin kan ƙasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma musamman 'yan siyasa shine yadda shekaru biyu a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tserewa, wato tarewa a Lagos maimakon Abuja, fadar gwamnatin kasar a irin wannan rana. Wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar, ya yi dubi dangane da hakan.
2: Yanzu shekaru biyu kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun ƴancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan, inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma, wanda ya zo kan gaba da bikin, maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. To koya kuma ƴan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalong ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
3: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi, ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shine ba yan Najeriya hakuri. Ba haka maganan wai bai yi buki a Abuja ba, shirin da dame mu.
2: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
4: A san yan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya, ba ma Lagos ba, ko ma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin yan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo a Najeriya. Ina muke da kurakurai, ta ina kuma za mu gyara.
2: Abinda ba a sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Najeriya da cibiyar da ke rajin tabbatar da adalci da nagarta, haɗe da cibiyar SISLAC mai rajin tabbatar da adalci a shugabanci, sun jaddada cewa dole ne sauye-sauyen tattalin arzikin Najeriya su samar wa 'yan ƙasa ingantacciyar rayuwa, kariya mai ɗorewa da kuma tabbatar da tsaro a kowane lokaci. Cibiyoyin sun yi wannan kira ne a mabambantan sakonnin da suka aika kan bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai a wato da Najeriya ta gudanar a jiya Alhamis. Aƙalla mutane 9 suka mutu a cikin wani ramin haƙar ma'adinai da ke ƙauyen na Huta a lardin Gwana da ƙaramar hukumar Alƙaliri ta jihar Bauchin Najeriya, sanadiyar ambaliyar ruwa da ta malala wurin. Kakakin 'yan sandan jihar SP na Piyu Habib da ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce masu haƙar ma'adinan da suka rasa rayukansu ma'aikata ne na wucin gadi, kuma suna tsaka da aiki da misalin ƙarfe 3 na ranar Lahadi aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfi da ta yi sanadiyar haifar da ambaliyar ruwa wadda daga bisani ta cike ramin da suke ciki da ruwa. Bayan share wata ɗaya da ɓacewar Musa Kaka, ɗan jarida kuma mamallakin gidan rediyo da talabijin na sarauniya a Jamhuriyar Nijar, kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya ta gabatar wa majalisar dinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida Sadibu Marang shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Africa ta Kudu wato Africa Kudu da Sahara ga abin da yake cewa dangane da hakan
1: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
5: Mahukuntar Nijar wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, wadanda ya kamata su gudanar da bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane, amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi, abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka, wanda ranar 31 ga watan Agustan da ya wuce bayan sauka daga aiki, amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashin karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na majalisar dinkin duniya domin ya jaddada bukatar ganin mahukuntan Nijar sun yi bincike akai kafin nan mun tuntubi ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afrika saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken to sai dai abin da zamu ci anan shine mahukuntan Nijar su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa
1: la liberté retrouver les siens et reprendre son travail
0: To bayan kusan shekara biyu da ficewar Faransa daga Chadi sannan a hankali al'amura sun fara daidaita tsakanin kasashen biyu ta bangaren kasuwanci da diplomasiya sannan da alakar tsaro. A cikin watan Nuwamban shekarar 2024 aka samu mutsamin alaka tsakanin kasashen biyu daga bisani Chadin ta kawo ƙarshen dangantakar tsaro da ke tsakaninta da Faransar da ta shafa tsawon shekaru 6. Sojojinta na aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. Habasha ta sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke Eritrea a jiya Alhamis. Kana ta sallami jami'an diplomasiyar Eritrea 10 da ke birnin Addis Ababa. Tana mai cewa za ta yanke hulɗar da diplomasiya ta kasar bayan da ta zarge ta da kasancewa cikin masu taimakawa 'yan tawayen da suka addabe ta. Michael Kudus suna ɗauke da ƙarin bayani.
5: A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Abasha ta ce ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancinta da ke Asmara ne sakamakon abin da ta kira takala ta kai tsaye da Eritrea ke yi wa Habasha. Sanarwa ta ce jami'an diplomasiya Eritrea 10 sun tsoma baki a cikin ayyukan da ke barazana kai tsaye ga tsaron kasar Habasha, wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar Vienna kan dangantakar diplomasiya. An ba jami'an umarnin su fice daga kasar Habasha a cikin sa'o'i 48. Haka kuma ma'aikatar ta yi kira ga gwamnatin Eritrea da ta dakatar da abin da ta bayyana a matsayin ayyukan da suka saba wa ka'idojin da ke gudanar da alakar kasashen da ke da cin gashin kansu. Sanarwar ta kara da cewa Habasha tana daraja danƙon zumunci mai ƙarfi wanda ya samo asali daga tarihi da kuma al'adun al'ummomin kasashen biyu, kuma tana ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan yankin.
0: Toma da langashi da Michael Kudusan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo masu zaman makoki sun taru a garin Butembo don nuna alhini game da rasuwar Marie Celestine Karondoa, makadashin shugaban jam'iyyar UDPS da ya rasa ransa kwanaki uku bayan mummunar harin da wasu fusatattu suka kai masa. Karondoa da ya ziyarci wani gidan rediyon kasar don tattauna batutu wanda suka shafi siyasar Congo da cutar Ebola da ta addabi kasar. To sai dai a hanyar sa ta tafiya gida, wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kai masa hari daga bisani kuma suka kona gidansa. Algeria ta amince da sabuwar doka da ta sahale akan waɗanda aka samu da laifin haddasa gobarar daji da gangan. Biyo bayan mabambantan gobarar daji da suka faru a sassan kasar, mambobin majalisar kasar ne suka amince da ƙudurin dokar wadda ta hau kan duk wanda aka kama da laifin sace ƙananan yara. Sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce duk wani hari da wato na kai tsaye da za a kai wa kasarsa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad da ke ƙarƙashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Ka misali na ɗauki da ƙarin bayani a kai.
6: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da ƙungiyar tattaunawa ta Valdi da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar kasarsa ba ta da niyyar kai wa kowa hari. Ya ƙara da cewar wasiƙar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad ba ta ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Rasha za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Rasha ba ta da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari, to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargaɗin cewar ƙungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Rasha ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Rasha ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan ƙasashen duniya da suka mallaki makamai masu matuƙar haɗari biriki. Yana mai kashedin cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na ɓarkewar yaƙi.
0: Iran ta bayyana cewa ta samu martani daga Amurka akan sabuwar buƙatun da ta gabatar don farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gulf. Kwanaki kaɗan bayan shugaba Donald Trump ya ce ya yi fatali da ita. A ranar Laraba ne ƙungiyoyin da ke ƙawance da Iran suka bayyana farin cikin ficewar Amurka daga makociyar ƙasar ta Iraki, wurin da akalla sojoji 4,500 suka mutu a yaƙi mafi girma da Amurka ta taɓa gani a duniya, wanda a cikinsa aka kashe sama da fararen hula 200,000 daga Iraki, bayan da sojojin da Amurka ke jagoranta suka hamɓarar da gwamnatin Saddam Hussein, lamarin da ya haifar da ruɗanin da ya sanya ɓullar ƙungiyar IS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni, Azima Bashir Aminu, barka da dawowa.
7: To barka ki dai, akwai wasanni da dama da suka gudana a daren jiya Alhamis cikin kwar da nasarar Portugal kan Denmark da kwallaye 4-2 karkashin gasar Nations League. Ita ma Wales ta doke Norway da kwallaye 2-1 yayin da aka yi canji kwallo 2-2 tsakanin Jamhuriyar Ireland da Austria. A gefe guda, Jurgen Klopp ya samu nasara ta farko tun bayan karɓar ragamar aikin horar da tawagar kwallon kafar Jamus, inda kasar da doki sabi da kwallaye 2-0 a karawarsu ta daren jiya, duk da karkashin gasar ta Nations League. A wasanni biyu da suka gabata karkashin ita wannan gasa dai, Jamus ta gaza kwatar kanta a hannun Netherlands da Girka. To tauraron Portugal Cristiano Ronaldo ya fice daga wasannin Nations League da kasar ke dukawa, wanda ake jita-jita rashin fahimta tsakanin shi da mai horarwa Jorge Jesus. Kuda yake manajin ya ce babu wani sabani a tsakanin shi da ɗan wasan. Gabanin wasan jiya Alhamis da Portugal ta yi nasara kan Denmark da kwallaye 4-2 kamar yadda muka faɗa. Ronaldo ya bar sansanin ƴan wasan na Portugal, wanda ake alakantawa da rashin sanya shi a wasan da Portugal ta yi nasara kan Norway, duk da yadda ya shiga jerin ƴan wasan da za a yi sauyi da su, amma kuma coaching yake amfani da shi. Wannan ne karan farko tun bayan shekarar 2008 da Ronaldo ke shiga tawagar Portugal, amma ba tare da an yi amfani da shi a wasa ba. Lamarin da suke ganin shi ya bata wa tauraron rai tare da barin sansanin. Sai dai ko da yake amsa tambayar manema labarai bayan tashi daga wasan na jiya, mai horarwa Jorge Jesus ya mai shekaru 72 kenan, ya ce akwai zakakuran ƴan wasa da za su iya fitarwa Portugal kitse a wuta. Baya tunanin rashin sanya Ronaldo zai zama matsala kasancewar doka ce da za ta yi aiki akan kowa ba tare da warewa ba. Muddin akwai waɗanda za su bayar da gudunmawar da ake buƙata, ba kuma tare da sun yi wani kuskure ba, su ne ake buƙata a fili. Ronaldo, wanda ya ciyo wa ƙasar shi kwallaye 146 a wasanni 230 da hudu, an jiyo ƴar uwar shi Elma Evero na korafi a wani sako da ta wallafa a shafinta, inda ta kira jami'an hukumar kwallon kafar kasar ta Portugal da maciya amana. Masana kwallo irin Gilen Belek na ganin sam abinda kocin ya yi bai kamata ba, kasancewar akwai zubin ƴan wasan da ba sa buƙatar irin wannan kasance ciki kowa har da shi Ronaldo. Ko da yake Honcastle na ganin Ronaldo bai kyauta ba, kasancewarsa captain da yake jagorantar tawagar baki daya.
0: To muna godiya Azima Bashir Aminu.
7: To madalla.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi duba kan yadda bikin murnar cikar Najeriya shekaru 66 da samun 'yancin kai ya bar baya da ƙura a fagen siyasar Najeriya. inda ƴan adawa suka caccaki jawabin shugaban kasa Bola Tinubu wanda ya gabatarwa jama'ar kasar. Shugaba Bola Tinubu dai ya buƙaci ƴan Najeriya da su kwallafa rai ga makoma mai kyau. Yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da kuma wadata. Sai dai har ya ƙare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa sassan kasar katutu, lamarin da ya janyo sharhi daga masu bibiyar lamura a kasar. A jawabin sa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya nuna takaicinsa game da irin hukubar talauci da rashin tsaro da aikin yi da gwamnatin Tinubu ta jefa ƴan Najeriya, yayin da a martanin sa ga jawabin na Tinubu, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar yace har yanzu miliyoyin ƴan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri baya ga rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da kuma rashin tsaro. Faisal Kabir gudane cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC ya bayyana cewa
9: na farko dai mun yi tunanin shugaban kasa Suwaji Bola Ahmed Tinubu yau da ya bo bayanan sa zai lissafo abubuwan da ya kawo na ci gaba, amma sai gashi ya kare duka maganganun sa kamar mutumin da yake neman yakin neman babi. Mutumin yana ta alƙawarin zan yi kaza, zan mai da rayuwa mai sauki, zan samar da faro, kuma shi abin da yake gani a wajen Suwaji Bola Ahmed Tinubu da kila shine tattalin arziki ya tara kuɗi da shi da gwamnati. Mu kuma abin da muke gani a jam'iyyar ADC da kuma Atiku Abubakar shine ƴan Najeriya su samu abinci, ƴan Najeriya su samu tsaro, ƴan Najeriya su samu kwanciyar hankali.
8: Shi kuwa Yusuf Dingyadi da ke zaman mataimaki na musamman kan harkokin watsa labarai ga shugaban jami'ar APC mai mulkin Najeriya, kari kalaman na shugaba Tinubu yayi.
10: Da farko dai ya kamata mu fahimci cewa shi dan adam babu yadda za a yi ka burge shi. Wani lokaci ko a cikin ruwa kake zai ce ka tayar masa da kura. Kuma shugaban kasa a jawabin sa na shekaru 66 da samun ƴancin kan Najeriya ya fito karre ya faɗi wasu muhimman abubuwan da ya kamata mu fahimta. Tun ma ba ga maganar saukar hawar farashin kayan abinci da tattalin arziki da kuma karo a jikin kudaden waje da kuma hanyoyin daidaitawa kan kaso canji ta kuɗi ta Najeriya da kuma ragowar ta ɗan yamman fetur da kuma alƙawarin da ya yi na cewar za a tabbatar da an rage tsadar rayuwa, to shi da adawa kuma ba zai yi da wannan ba.
8: Najeriya dai ta cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga mulkin mallakar Turawan Ingila, inda aka samu ci gaba da dama, amma wasu na ganin har yanzu akwai sauran rina a kaba game da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar a wannan zamani.
0: Shida Hawa Haliru Gwangwazo da taskar siyasa.
6: Ya sauraro barkamu da warhaka, ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka gudanar da gasar tseren keke a jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka ji tun a farkon shirin, a yau za mu leƙa ne jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, wacce ta amshi bakuncin gasar tseren keke ta ƙasa karo na shida, gasar da ta haɗa masu wannan wasa daga jihohi takwas na ƙasar da nufin samun gwarazan shekara, sannan kuma a zaɓi ƴan wasan da za su rinƙa wakiltar ƙasa a irin wannan gasa daban-daban ta nahiyar Afirka da ma matakin duniya idan dama ta samu. Sa'idu Aliyu da ya wakilci jihar Doso a ita wannan gasa ya samu zuwa mataki na ɗaya a ita wannan gasa. Ga kuma abin da yake cewa
11: gaskiya na ji daɗi tunda shine an nafa ne gida na sai koya akwai hankuri da mai zuciya da abin da kuto gida kuma da yadda kin region na kuma sai bi duka region na a gogo ina kuma region ya sha kwantina sun zo su gogo ina kenan ban kan miski na ba ba su ji daɗi buri na ina son zuwa hafi ta kasashe kamar da ni gida na ga kasa ta Niger.
6: A shekarun baya Niger na da shahararrun mahaya keke da suka yi shura a nahiyar Afirka irin su Abdu Jibo da ya saka farin ciki a zakatar ƴan ƙasar a shekarun 1970 zuwa 1980, amma tun daga wancan lokacin harkar tseren keke ta samu koma baya saboda rashin tallafin hukumomi, lamarin da ya sa takwarorinta na ƙungiyar AES irin su Burkina Faso da Mali suka yi mata zarra. To sai dai bisa ga dukkan alamu hukumomin jamhuriyar Niger din sun sake yin hubbasa don farfado da wannan sabgar, kamar yadda Zakariya Jibo da ke shugabantar hukumar da ke kula da tseren keke ta jamhuriyar Niger ya bayyana.
12: Chaque région est représentée par 6 coureurs dont les cadets.
13: Wannan gasa ta ƙasa karo na shida da muka haɗu a Maradi na da matuƙar muhimmanci, Na farko mun kasa gasar rukuni uku, ƴan ƙasa da shekara 18 za su yi gudun kilomita 60, sai ƴan ƙasa da shekara 20 masu gudun kilomita 80, sai kuma ta manya ƴan sama da shekara 20 za su yi kilomita 100. Dukan jihohi takwas sun aiko da ƴan tsere 6, inda a cikin su za mu samu na 1 da na 2 da na 3 a kowane rukuni, sannan a kafa kungiya ta ƙasa da za ta dinga wakiltar Niger a ƙasashen waje. Bayan haka akwai horo kala-kala da muke bayarwa akan wannan harka ta tseren keke, sannan mun bude makarantar koyar da tseren keke a Maradi, inda za a dauki yara ƴan ƙasa da shekara 9-12 don su zama ƙwararru zuwa gaba. Kuma wannan zai baiwa matasa da dama sha'awar shiga wannan harka ta tseren keke. Lalle a baya wannan fanni na da matsalar samun tallafi, amma in shekarun nan magabata su ne suka dauki ilahirin kashe kudaden da ake yi wajen shirya gasar ta ƙasa. Sai dai yanzu haka muna da babbar rata tsakaninmu da sauran ƙasashen ƙungiyar AES irin su Mali da Burkina Faso. Ta irin wannan haduwa za mu yi ƙoƙarin ganin ko dai ba mu wuce su ba ya zama Niger ta kai matsayin da suke a yanzu a fannin tseren keke.
6: Ita dai wannan harka ta tseren keke aba ce da ke buƙatar tallafin shugabanni, don haka Muhammad Raja, ɗaya daga cikin wakilan jihar Zandar, ya ce rashin bada gudunmuwar da ta kamata daga ɓangaren magabata ne ya sanya wasu ƙasashe suka yi wa Niger ɗin zarra a wannan fage.
14: Buri kamar na wasanni da ake kamar kowane wasa ne, shi yanzu gudun wasa yanzu ka ga yara 'yan gari sun gani, to matsaloli abin hawan ne tashi hankali, tunda in kana da belan ma baka da kuɗin da za ka gyara shi shi ne tashi hankali, shi ne baka da matsaloli da ake samu. Amma yanzu da yake belina a ko'ina da kusa, ko da yara ƙanana wannan belina na gari, yaro in yana iya kuɗi. Din da kenan ya kamata ko yara duka wanda ya kamata 'yan shekara 10-15 su shigo su masu koya su gaya da ake kenan. Gurin wanzu wannan shi ne a ci gaba, amma magabata suna kama, in magabata ba su kama gaskiya babu inda za ta yi. Kenan ya kamata jagorori wanda suke cikin wannan iko ya kamata su kama wa yara a tallafa musu, tunda ko Mali ko Burkina sun yi ƙarfin mu, mu tarbace ne babu kuma babu taimako. Yanzu abin da ministar zai gizu ba kalilan ne, yanzu in ka je Burkina budget kin ministar kaɗai ka samu wajen miliyar ɗaya wanda za su ba musu. Bai muna yanzu budget bai mutu ba a ce ma ko ta miliyan 100 ko ta miliyan 20 ko ta miliyan 200 ita ce za su ba, kaga bai Mali ko Burkina miliyar ake zance ko su wani bane ko miho a wasanni ko mu wasa a Niger ko mu ne a Mali. Tana da buƙatar kuɗi da yawa, tunda abincin da yaro ma zai ci aiki, tunda kaga dai duka ya saya musu abinci, wani albanan kin su dan lemu wanda kana kilo 50 ba karamin abin, wani yaro yanzu ne mai hawa benin zai kilo 50 kaga bai iya kenan. Ya kamata gwamnati sai ta kama duk harkar isfar ma ta Niger sai an kama, in ba haka ba babu inda zai.

0: To sai dai a wannan karin gasar ta samu halarta ƴaƴa mata da dama daga yankuna daban-daban na jamhuriyar Niger waɗanda ke da babban buri akan wannan wasa na tseren keke. Nadia Ibn Qasim wacce ta fito daga Yamai ita ce ta zo ta ɗaya a ɓangaren ta kuma bayyana mana dalilanta na shiga wannan gasa.
1: Mun zo alhamdulillah mun samu mun yi competition in na zo ta warko.
2: To ya kika jira kika zo ta warko?
1: Gaskiya akwai daɗi kusan komi cikin wari cikin al'umma ka zo na warko ana tabi ana jin daɗi ana ƙara muku kurashi wannan duka gaskiya muna nan ne
2: daɗi.
1: Ina iya cewa shekara da wani abu amma na warko ne fara yin competition in tare da abokanmu mata. Inda akwai antrenma da ake yi ana ɗauka mata maza ana tafiya gaba ɗaya an group ana yin antrene a zo don a samu a yi yankur ameliore kwa shi ne da muka zo yanzu kusan kuma tsere in an yi magana tsere an ci harkar wayo ka kai sanu-sanu in ka ga ka kusa kawowa ka ba da komi naka da gare ka na cikinka ka samu sama abu da kuma buri na shi ne al'umman Niger gaba ki ɗaya na duka jihohi su san da mu ma mata da muna iyawa kar ku bari a bar ku baya waje mun kurashi mamar.
0: Ko akwai wani kalubale da mata ke fuskanta daga bangaren iyayensu wajen shiga wannan wasa na tseren keke ga abin da Ramatu Usman Sale ta bayyana mana.
3: Gaskiya da farko uwaye na sun hana ni saboda mahaifiyata duk abin da nace ina so jim take Ramatu a kullun ki tsare mutunci ki babban buri na ki sa abin da kike. Uwaye na ta samu matsala dangi tsare ka saka saboda dangi ta ƴan maradi. Uwa da uba ni kan kaina ma na aka aike. To aka ce ta dar mai mun gindi menene ta hana ni irin wannan ina je ekol ina dan hawa haka nan dai haka nan har baram ka je di fa muka yi aka je aka dan ba ta kuri aka bar ni da sai di fa muka je muka yi presentation ya mai na zo ta hudu wannan kuma sai ga mu Allah ya kamu a garin Maradi.
2: Wannan kira ta ke ma sauran ƴan mara tun da gashi watakila ke burin kike ke kuma gashi kin cimma burin.
3: Babban buri na shine uwayenmu dan Allah dan Annabi ina roƙon ku da babban murya ku bar ƴan uwana maza mata si abin da ran sai ke so idan da akwai saba mu shari'a addinin musulunci yaro ajiba menene yafi ba ƙarfi cikin rayuwar shi wasu karatun boko wasu mamudiya wasu kwallo wasu keke kowa da abin da inda Allah ya rabar shi yana a ba yaron farin gwiwa ya ci gaba ba sai ni zai zo abin nan gaba. Gaskiya babban buri na shine in yi presentation ni shar gaba daya a wata ranar Allah.
0: Yan wasan tseren keken Yamai ne suka yi zarra a bangaren tseren kilomita 100 domin dai su suka lashe dukkanin kujeru na 1 da na 2 da kuma na 3 a wannan bangare.

Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci mu kuto a kwariya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku. Tuma dalla sai mun ji daga gare ku. Da haka kuma muka kawo

0: To madalla an gaishe da waɗannan mawaka da fatan masu saurare kun nishadantu. Da haka kuma muka kawo ƙarshen labaran a safiyar nan sai kuma an jima da misalin ƙarfi 5 na yammaci. Sai dai kafin nan ga maimaici muhimman kanun labaran da kuka saurara. ƴan Najeriya na muhawara kan yadda karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ƴancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami mutum aka kai wa yankin Kaliningrad hari. To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman Michael Kudusan da ya tsara labaran kamar yadda kuka ji, da Azima Bashir Aminu da muka yi asubanci da ita. Sannan injiniyanmu na yau Ibrahim Tukur Kefi, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. 7 kenan agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI ake sauraro kan mitoci 22-25.
1: Zainab Ibrahim.
0: Mai sauraro, barkamu da hantsi ga kanun labaran duniyar. ƴan Najeriya na muhawara kan yadda a karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ƴancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar na Jamhuriyar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami mutum aka kai wa yankin Kaliningrad hari. To yanzu ga labarin BW. Yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun ƴancin kan ƙasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma musamman 'yan siyasa shine yadda shekaru biyu a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tserewa wato tarewa a Lagos maimakon Abuja, fadar gwamnatin kasar a irin wannan rana. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya yi dubi dangane da hakan.
2: Yanzu shekaru biyu kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun ƴancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan inda ya tafi hutu ƙasashen Turai, bayan dawowarsa kuma wanda ya zo kan gaba da bikin maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. To koya kuma ƴan siyasa ke kallon abun ga abin da barista Solomon Dalong ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
3: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shine bayan Najeriya hakuri. Bura ka maganan wai bai yi buki a Abuja ba, shi da dame mu.
2: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
4: A san ƴan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba, koma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin ƴan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo a Najeriya. Ina muke da kurakurai ta ina kuma za mu gyara.
2: Abin da ba sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Najeriya da cibiyar da ke rajin tabbatar da adalci da nagarta, haɗe da cibiyar SISLAC mai rajin tabbatar da adalci a shugabanci, sun jaddada cewa dole ne sauye-sauyen tattalin arzikin Najeriya su samar wa 'yan ƙasa ingantacciyar rayuwa, kariya mai ɗorewa da kuma tabbatar da tsaro a kowane lokaci. Cibiyoyin sun yi wannan kira ne a mabambantan sakonnin da suka aika kan bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai a wato da Najeriya ta gudanar a jiya Alhamis. Aƙalla mutane 9 suka mutu a cikin wani ramin haƙar ma'adinai da ke ƙauyen na Huta a lardin Gwana na ƙaramar hukumar Alƙaleri ta jihar Bauchin Najeriya, sanadiyar ambaliyar ruwa da ta malala wurin. Kakakin 'yan sandan jihar SP na Piyu Habib da ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce masu haƙar ma'adinan da suka rasa rayukansu ma'aikata ne na wucin gadi, kuma suna tsaka da aiki da misalin ƙarfe 3 na ranar Lahadi aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfi da ta yi sanadiyar haifar da ambaliyar ruwa wadda daga bisani ta cike ramin da suke ciki da ruwa. Bayan share wata ɗaya da ɓacewar Musa Kaka ɗan jarida kuma mamallakin gidan rediyo da talabijin na sarauniya a Jamhuriyar Nijar, kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya ta gabatarwa majalisar dinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida Sadibu Marang shine shugaban ofishin kungiyar Reporters Without Borders a yankin Africa ta Kudu wato Africa Kudu da Sahara ga abin da yake cewa dangane da hakan
1: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
5: Mahukuntar Nijar wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, wadanda ya kamata su gudanar bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane, amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi, abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka, wanda ranar 31 ga watan Agustan da ya wuce bayan sauka daga aiki, amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashin karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na majalisar dinkin duniya domin ya jaddada bukatar ganin mahukuntan Niger sun yi bincike akai kafin nan mun tuntubi ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afrika saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken to sai dai abin da zamu ci anan shine mahukuntan Niger su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa
1: la liberté retrouver les siens et reprendre son travail
0: To bayan kusan shekara biyu da ficewar Faransa daga Chadi sannan a hankali al'amura sun fara daidaita tsakanin kasashen biyu ta bangaren kasuwanci da diplomasiya sannan da alakar tsaro. A cikin watan Nuwamban shekarar 2024 aka samu mutsamin alaka tsakanin kasashen biyu daga bisani Chadin ta kawo ƙarshen dangantakar tsaro da ke tsakaninta da Faransar da shafa tsawon shekaru 6. Sojojinta na aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. Habasha ta sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke Eritrea a jiya Alhamis. Kana ta sallami jami'an diplomasiyar Eritrea 10 da ke birnin Addis Ababa. Tana mai cewa za ta yanke hulɗar da diplomasiya ta ƙasar bayan da ta zarge ta da kasancewa cikin masu taimakawa 'yan tawayen da suka addabe ta. Michael Kudus na ɗauke da ƙarin bayani.
5: A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Abasha ta ce ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancinta da ke Asmara ne sakamakon abin da ta kira takala ta kai tsaye da Eritrea ke yi wa Habasha. Sanarwa ta ce jami'an diplomasiyyar Eritrea 10 sun tsoma baki a cikin ayyukan da ke barazana kai tsaye ga tsaron ƙasar Habasha, wanda hakan ya sabawa yarjejeniyar Vienna kan dangantakar diplomasiyya. An ba jami'an umarnin su fice daga ƙasar Habasha a cikin sa'o'i 48. Haka kuma ma'aikatar ta yi kira ga gwamnatin Eritrea da ta dakatar da abin da ta bayyana a matsayin ayyukan da suka saba wa ka'idojin da ke gudanar da alakar kasashen da ke da cin gashin kansu. Sanarwa ta kara da cewa Habasha tana daraja danƙon zumunci mai ƙarfi wanda ya samo asali daga tarihi da kuma al'adun al'ummomin kasashen biyu, kuma tana ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan yankin.
0: Toma da langashi da Michael Kudusen a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo masu zaman makoki sun taru a garin Butembo don nuna alhini game da rasuwar Marie Celestine Karondoa, mukaddashin shugaban jam'iyyar UDPS da ya rasa ransa kwanaki 3 bayan mummunar harin da wasu fusatattu suka kai masa. Karondoa dai ya ziyarci wani gidan rediyon kasar don tattauna batutuwan da suka shafi siyasar Congo da cutar Ebola da ta addabi kasar. To sai dai a hanyarsa ta tafiya gida, wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kai masa hari daga bisani kuma suka kona gidansa. Algeria ta amince da sabuwar doka da ta sahale akan waɗanda aka samu da laifin haddasa gobarar daji da gangan. Biyo bayan mabambantan gobarar daji da suka faru a sassan ƙasar, mambobin majalisar ƙasar ne suka amince da ƙudurin dokar wadda ta hau kan duk wanda aka kama da laifin sace ƙananan yara. Sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce duk wani hari da wato na kai tsaye da za a kai wa kasarsa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad da ke ƙarƙashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Ka misali na ɗauki da ƙarin bayani a kai.
6: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da ƙungiyar tattaunawa ta Valdi da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar ƙasarsa ba ta da niyyar kaiwa kowa hari. Ya ƙara da cewar wasiƙar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad ba ta ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Rasha za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Rasha ba ta da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari, to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Rasha ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Rasha ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matukar hadari birki, yana mai kashe din cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaki.
0: Iran ta bayyana cewa ta samu martani daga Amurka akan sabuwar bukatun da ta gabatar don farfado da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gulf. Kwanaki kadan bayan shugaba Donald Trump ya ce ya yi fatali da ita. A ranar Laraba ne kungiyoyin da ke kawance da Iran suka bayyana farin cikin ficewar Amurka daga makociyar kasar ta Iraki, wurin da akalla sojoji 4,500 suka mutu a yaki mafi girma da Amurka ta taba gani a duniya, wanda a cikinsa aka kashe sama da fararen hula 200,000 daga Iraki, bayan da sojojin da Amurka ke jagoranta suka hamɓarar da gwamnatin Saddam Hussein, lamarin da ya haifar da rudanin da ya sanya bullar kungiyar IS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Takin labarin wasanni Azima Bashir Aminu, barka da dawowa.
7: To barka ki dai, akwai wasanni da dama da suka gudana a daren jiya Alhamis cikin kwar da nasarar Portugal kan Denmark da kwallaye 4-2 karkashin gasar Nations League. Ita ma Wales ta doke Norway da kwallaye 2-1 yayin da aka yi canji kwallo 2-2 tsakanin Jamhuriyar Ireland da Austria. A gefe guda, Jurgen Klopp ya samu nasara ta farko tun bayan karbar ragamar aikin horar da tawagar kwallon kafar Jamus, inda kasar ta doki sabbi da kwallaye 2-0 a karawarsu ta daren jiya duk da karkashin gasar ta Nations League. A wasanni biyu da suka gabata karkashin ita wannan gasa dai, Jamus ta gaza kwatar kanta a hannun Netherlands da Girka. To tauraron Portugal Cristiano Ronaldo ya fice daga wasannin Nations League da kasar ke dukawa, wanda ake jita-jita rashin fahimta tsakanin shi da mai horarwa Jorge Jesus, kuda yake manajin ya ce babu wani sabani a tsakanin shi da dan wasan. Gabanin wasan jiya Alhamis da Portugal ta yi nasara kan Denmark da kwallaye 4-2 kamar yadda muka faɗa. Ronaldo ya bar sansanin yan wasan na Portugal, wanda ake alakantawa da rashin sanya shi a wasan da Portugal ta yi nasara kan Norway, duk da yadda ya shiga jerin yan wasan da za a yi sauyi da su, amma kuma coaching yake amfani da shi. Wannan ne karan farko tun bayan shekarar 2008 da Ronaldo ke shiga tawagar Portugal amma ba tare da an yi amfani da shi a wasa ba. Lamarin da suke ganin shi ya bata wa tauraron rai tare da barin sansanin. Sai dai ko da yake amsa tambayar manema labarai bayan tashi daga wasan na jiya, mai horarwa Jorge Jesus ya mai shekaru 72 kenan, ya ce akwai zakakuran yan wasa da za su iya fitarwa Portugal kitse a wuta. Baya tunanin rashin sanya Ronaldo zai zama matsala kasancewar doka ce da za ta yi aiki akan kowa ba tare da warewa ba. Muddin akwai waɗanda za su bayar da gudunmawar da ake bukata, ba kuma tare da sun yi wani kuskure ba, su ne ake bukata a fili. Ronaldo, wanda ya ciyo wa kasar shi kwallaye 146 a wasanni 230 da hudu, an jiyo yar uwar shi Elma Evero na korafi a wani sako da ta wallafa a shafinta, inda ta kira jami'an hukumar kwallon kafar kasar ta Portugal da maciya amana. Masana kwallo irin Gillen Belleg na ganin sam abinda coaching yayi bai kamata ba, kasancewar akwai zubin yan wasan da ba sa bukatar irin wannan kasance ciki kuwa har da shi Ronaldo. Koda yake Honcastle na ganin Ronaldo bai kyauta ba, kasancewar sa captain da yake jagorantar tawagar baki daya.
0: To muna godiya Azima Bashir Aminu.
7: To madalla.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi duba kan yadda bikin murnar cikar Najeriya shekaru 66 da samun 'yancin kai ya bar baya da ƙura a fagen siyasar Najeriya. inda ƴan adawa suka caccaki jawabin shugaban ƙasa Bola Tinubu wanda ya gabatarwa jama'ar ƙasar. Shugaba Bola Tinubu dai ya buƙaci ƴan Najeriya da su kwallafa rai ga makoma mai kyau. Yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da kuma wadata. Sai dai har ya ƙare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa sassan ƙasar katutu, lamarin da ya janyo sharhi daga masu bibiyar lamura a ƙasar. A jawabin sa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya nuna takaicinsa game da irin hukubar talauci da rashin tsaro da aikin yi da gwamnatin Tinubu ta jefa ƴan Najeriya, yayin da a martanin sa ga jawabin na Tinubu, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar yace har yanzu miliyoyin ƴan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri baya ga rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da kuma rashin tsaro. Faisal Kabir guda ne cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC ya bayyana cewa
9: na farko dai mun yi tunanin shugaban kasa Suwaji Bola Ahmed Tinubu yau da ya go bayanansa zai lissafo abubuwan da ya kawo na cigaba, amma sai gashi ya kare duka maganganunsa kamar mutumin da yake neman yakin neman babi. Mutumin yana ta alƙawarin zan yi kaza, zan mai da rayuwa mai sauki, zan samar da faro. Kuma shi abin da yake gani a wajen Suwaji Bola Ahmed Tinubu wata kila shine tattalin arziki ya tara kuɗi da shi da gwamnati. Mu kuma abin da muke gani a jam'iyyar ADC da kuma Atiku Abubakar shine ƴan Najeriya su samu abinci, ƴan Najeriya su samu tsaro, ƴan Najeriya su samu kwanciyar hankali.
8: Shi kuwa Yusuf Dingyadi da ke zaman mataimaki na musamman kan harkokin watsa labarai ga shugaban jami'ar APC mai mulkin Najeriya, kari kalaman na shugaba Tinubu yayi.
10: Da farko dai ya kamata mu fahimci cewa shi dan adam babu yadda za a yi ka burge shi. Wani lokaci ko a cikin ruwa kake zai ce ka tayar masa da kura. Kuma shugaban ƙasa a jawabinsa na shekaru 66 da samun ƴancin kan Najeriya ya fito ƙarar ya faɗi wasu muhimman abubuwan da ya kamata mu fahimta. Tun ma ba ga maganar saukar hawar farashin kayan abinci da tattalin arziki da kuma ƙaruwar ajiyar kuɗaɗen waje da kuma hanyoyin daidaitawa kan kaso canji ta kuɗi ta Najeriya da kuma rago sata ɗin yaman fetur da kuma alƙawarin da ya yi na cewar za a tabbatar da an rage tsadar rayuwa, to shi da adawa kuma ba zai yi da wannan ba.
8: Najeriya dai ta cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga mulkin mallakar Turawan Ingila, inda aka samu ci gaba da dama, amma wasu na ganin har yanzu akwai saurar rina a kaba game da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar a wannan zamani.
0: Shida Hawa Haliru gangazura taskar siyasa.
6: Nisararo barkamu da warhaka, kami sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka gudanar da gasar tseren keke a jamhuriyar Niger. Yadda aka jita a farkon shirin, a yau za mu leƙa ne jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, wacce ta amshi bakuncin gasar tseren keke ta ƙasa karo na shida. Gasar ta haɗa masu wannan wasa daga jihohi takwas na ƙasar da nufin samun gwarazan shekara, sannan kuma a zaɓi ƴan wasan da za su rinƙa wakiltar ƙasa a irin wannan gasa daban-daban ta nahiyar Afirka da ma matakin duniya idan dama ta samu. Sa'idu Aliyu da ya wakilci jihar Doso a ita wannan gasa ya samu zuwa mataki na ɗaya a ita wannan gasa. Ga kuma abin da yake cewa
11: gaskiya na ji daɗi tunda shine annan farko ne gida na sai koya akwai hankuri da mai da zuciya da abin da fito gida kuma da yadda kin region na kunya sai bi duka region na a farko ina kuma region ya sha container sun zo su fogi kenan ban kamar ciki na ba ba su ji daɗi buri na ina son zuwa haka ta kasashe kamar da ni gida na ga sai ta Niger.
6: A shekarun baya Nijar na da shahararrun mahaya keke da suka yi shura a nahiyar Afirka irin su Abdu Jibo da ya saka farin ciki a zukatan ƴan ƙasar a shekarun 1970 zuwa 1980. Amma tun

ne yanzu in kaje Burkina budget din minister kade ka samu wajen miliyar 1 wanda za su ga bai mu ne yanzu budget bai mutu ba a ce ma ko ta miliyan 100 ko ta miliyan 20 ko ta miliyan 200 tace za su ba kaga bai Mali ko Burkina miliyar ake zance ko su wani da ne ko biyo a wasanni ko waje a Niger ko mun ya ba tana da bukatar kudi da yawa tunda abincin da yaro ma zai ci aiki tunda kaga dai duka ya sai musu abinci wani albanan ke su dan lemu wanda kana kilo 50 ba karamin abin wani yaro yanzu ne mai hawa bene zai kilo 50 kaga bai iya kene ya kamata gwamnati sai ta kama duk harkar isbor ma ta Niger sai an kama in ba haka ba babu inda da

0: To sai dai a wannan karin gasar ta samu halartar ƴaƴa mata da dama daga yankuna daban-daban na Jamhuriyar Niger waɗanda ke da babban buri akan wannan wasa na tseren keke. Nadia Ibn Qasim wacce ta fito daga Yamai ita ce ta zo ta ɗaya a ɓangaren ta kuma bayyana mana dalilanta na shiga wannan gasa.
1: Mun zo alhamdulillah mun samu mun yi competition in na zo ta warko.
2: To ya kika jira kika zo ta warko?
1: Gaskiya akwai daɗi kun san komai cikin wari cikin al'umma ka zo na warko ana tafi ana jin daɗi ana ƙara muku kurashi. Wannan duka gaskiya muna nan shi ina iya cewa shekara da wani abu amma na harko ne fara yin competition in tare da abokanan mu mata inda akwai entrainment da ake yi ana doka mata maza ana tafiya gaba ɗaya an group ana yin entrainment a zo don a samu a yi Kur'a ameliore kwa shine da muka zo yanzu kun san kuma tsere in an yi magana tsere an ci harkar wayo ka kai sanu-sanu in ka ga ka kusa kawowa ka ba da komi naka da gare ka nan shikinka ka samu sama abin da kake so burina shine al'umman Niger da baki daya na duka jahohi su san da mu ma mata da muna iyawa kar ku bari a bar ku baya waje mun kurashi mamaye.
0: Ko akwai wani kalubale da mata ke fuskanta daga bangaren iyayensu wajen shiga wannan wasa na tseren keke ga abin da Ramatu Usman Sale ta bayyana mana.
3: Gaskiya da farko uwaye na sun hana ni saboda mahaifiyata duk abin da nace ina so jim take Ramatu a kullun ki tsare mutunci ki babban buri na ki sa abin da kike. Uwaye na ta samu matsala dangi tsar ka saka saboda dangi ta imaradi. Uwa da uba ni kan kaina ma na aka aike ni. To aka ce ta dar mai mun gindi menene ta hana ni irin wannan ina je equal ina dan hawa haka nan dai haka nan har baram ka je di fa muka yi aka je aka dan bata hakuri aka bar ni da di fa muka je muka yi presentation ya mai na zo ta hudu wannan kuma sai ga mu Allah ka mu a garbara ni
2: wannan kira ta ki ma sauran yan bara tun da gashi wata kila ke burin kike ke kuma gashi kin cin mu burin
3: babban buri na shine uwayenmu dan Allah dan Annabi ina roƙon ku da babban murya ku bar ƴan uwana maza mata si abin da ran sai ke so idan da akwai saba mu shari'a addinin musulunci yaro ajiba menene yafi ba ƙarfi cikin rayuwarsu wasu karatun boko wasu mamudiya wasu kwallo wasu keke kowa da abin da Allah ya raba su ina a ba yaron farin gwiwa ya ci gaba ba sai ni zai zo abin nan gaba gaskiya babban buri na shine in yi presentation ni shar gaba da a wata ranar Allah ya
0: wasan tseren keken Yamai ne suka yi zarra a bangaren tseren kilomita 100 domin dai su suka lashe dukkanin kujeru na 1 da na 2 da kuma na 3 a wannan bangare.

0: To madalla an gaishe da waɗannan mawaka da fatan masu saurare kun nishadantu. Da haka kuma muka kawo ƙarshen labaran a safiyar nan sai kuma an jima da misalin ƙarfe 5 na yammaci. Sai dai kafin nan ga maimaici muhimman kanun labaran da kuka saurara. ‘Yan Najeriya na muhawara kan yadda karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ‘yancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami muddin aka kai wa yankin Kaliningrad hari. To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman Michael Kudusan da ya tsara labaran kamar yadda kuka ji, da Azima Bashir Aminu da muka yi asubanci da ita. Sannan injiniyanmu na yau Ibrahim Tukurkefe, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 7 kenan agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI ake sauraro kan mitoci 22 da 25.
1: Zainab Ibrahim.
0: Mai sauraro, barkamu da hantsi ga kanun labaran duniyar. ‘Yan Najeriya na muhawara kan yadda a karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ‘yancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar na Jamhuriyar Nijar da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami muddin aka kai wa yankin Kaliningrad hari. To yanzu ga labarin BW. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan kasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma musamman 'yan siyasa shine yadda shekaru biyu a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tserewa, wato tarewa a Lagos maimakon Abuja, fadar gwamnatin kasar a irin wannan rana. Wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar, ya yi dubi dangane da hakan.
2: Yanzu shekaru biyu kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun 'yancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan, inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma, wanda ya zo kan gaba da bikin, maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. To koya kuma 'yan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalong ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
3: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shine ba 'yan Najeriya hakuri. Bari haka maganan wai bai yi buki a Abuja ba, shi da dame mu.
2: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
4: A san 'yan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya, ba ma Lagos ba, ko ma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin 'yan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo a Najeriya. Ina muke da kurakurai, ta ina kuma za mu gyara.
2: Abinda ba sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Najeriya da cibiyar da ke rajin tabbatar da adalci da nagarta, haɗe da cibiyar SISLAC mai rajin tabbatar da adalci a shugabanci, sun jaddada cewa dole ne sauye-sauyen tattalin arzikin Najeriya su samar wa 'yan ƙasa ingantacciyar rayuwa, kariya mai ɗorewa da kuma tabbatar da tsaro a kowane lokaci. Cibiyoyin sun yi wannan kira ne a mabambantan sakonnin da suka aika kan bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai a wato da Najeriya ta gudanar a jiya Alhamis. Akalla mutane 9 suka mutu a cikin wani ramin haƙar ma'adinai da ke ƙauyen na Huta a lardin Gwana da ƙaramar hukumar Alƙaliri ta jihar Bauchin Najeriya, sanadiyar ambaliyar ruwa da ta malala wurin. Kakakin 'yan sandan jihar SP na Piyu Habib da ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce masu haƙar ma'adinan da suka rasa rayukansu ma'aikata ne na wucin gadi, kuma suna tsaka da aiki da misalin ƙarfe 3 na ranar Lahadi aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfi da ta yi sanadiyar haifar da ambaliyar ruwa wadda daga bisani ta cike ramin da suke ciki da ruwa. Bayan share wata ɗaya da ɓacewar Musa Kaka, ɗan jarida kuma mamallakin gidan rediyo da talabijin na sarauniya a Jamhuriyar Nijar, kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya da gabatarwa majalisar ɗinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida. Sadibu Marang shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Africa ta Kudu, wato Africa Kudu da Sahara, ga abin da yake cewa dangane da hakan.
5: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
6: Mahukuntar Nijar waɗanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, waɗanda ya kamata su gudanar da bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane, amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi, abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka, wanda ranar 31 ga watan Agustan da ya wuce bayan sauka daga aiki, amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai, mahukuntan mulkin sojin ƙasar na da masaniya game da lamarin, ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da ɗan jaridar. Saboda haka ne ƙungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashen karɓar ƙorafe-ƙorafe dangane da ɓacewar mutane na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ya jaddada buƙatar ganin mahukuntan Nijar sun yi bincike a kai. Kafin nan, mun tuntuɓi ofishin kula da kare yancin yaɗa labarai na ƙungiyar tarayyar Afirka, saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken. To sai dai abin da za mu ci a nan shi ne, mahukuntan Nijar su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu ƴanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa.
0: To bayan kusan shekara biyu da ficewar Faransa daga Chadi, sannan a hankali al'amura sun fara daidaita tsakanin kasashen biyu ta bangaren kasuwanci da diflomasiya, sannan da alakar tsaro. A cikin watan Nuwamban shekarar 2024 aka samu mutsamin alaka tsakanin kasashen biyu. Daga bisani, Chadin ta kawo ƙarshen dangantakar tsaro da ke tsakaninta da Faransar da ta shafi tsawon shekaru 6. Sojojinta na aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. Habasha ta sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke Eritrea a jiya Alhamis. Kana ta sallami jami'an diflomasiyyar Eritrea 10 da ke birnin Addis Ababa. Tana mai cewa za ta yanke hulɗar da diflomasiyya ta ƙasar bayan da ta zarge ta da kasancewa cikin masu taimakawa 'yan tawayen da suka addabe ta. Michael Kudus suna ɗauke da ƙarin bayani.
6: A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Abasha ta ce ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancinta da ke Asmara ne sakamakon abin da ta kira takala ta kai tsaye da Eritrea ke yi wa Habasha. Sanarwa ta ce jami'an diflomasiyya Eritrea 10 sun tsoma baki a cikin ayyukan da ke barazana kai tsaye ga tsaron ƙasar Habasha, wanda hakan ya sabawa yarjejeniyar Vienna kan dangantakar diflomasiyya. An ba jami'an umarnin su fice daga ƙasar Habasha a cikin sa'o'i 48. Haka kuma ma'aikatar ta yi kira ga gwamnatin Eritrea da ta dakatar da abin da ta bayyana a matsayin ayyukan da suka saba wa ka'idojin da ke gudanar da alakar ƙasashen da ke da cin gashin kansu. Sanarwa ta ƙara da cewa Habasha tana daraja danƙon zumunci mai ƙarfi wanda ya samo asali daga tarihi da kuma al'adun al'ummomin ƙasashen biyu, kuma tana ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan yankin.
0: Tuma da langashi da Michael Kudusan, a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo masu zaman makoki sun taru a garin Butembo don nuna alhini game da rasuwar Marie Celestine Karundua, makadashin shugaban jam'iyyar UDPS da ya rasa ransa kwanaki 3 bayan mummunar harin da wasu fusatattu suka kai masa. Karundua dai ya ziyarci wani gidan rediyon kasar don tattauna batutu wanda suka shafi siyasar Congo da cutar Ebola da ta addabi kasar. To sai dai a hanyar sa ta tafiya gida, wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kai masa hari, daga bisani kuma suka kona gidansa. Algeria ta amince da sabuwar doka da ta sahale a kan waɗanda aka samu da laifin haddasa gobarar daji da gangan. Biyo bayan mabambantan gobarar daji da suka faru a sassan ƙasar, mambobin majalisar ƙasar ne suka amince da ƙudurin dokar wadda ta hau kan duk wanda aka kama da laifin sace ƙananan yara. Sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce duk wani hari da wato na kai tsaye da za a kai wa ƙasarsa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad da ke ƙarƙashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Kamis Sale na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
7: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da ƙungiyar tattaunawa ta Valdi da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar ƙasarsa ba ta da niyyar kaiwa kowa hari. Ya ƙara da cewar wasiƙar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad ba ta ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Rasha za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Rasha ba ta da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari, to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Rasha ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Rasha ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matukar hadari birki. Yana mai kashedin cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaki.
0: Iran ta bayyana cewa ta samu martani daga Amurka akan sabuwar bukatun da ta gabatar don farfado da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gulf. Kwanaki kadan bayan shugaba Donald Trump ya ce ya yi fatali da ita. A ranar Laraba ne kungiyoyin da ke kawance da Iran suka bayyana farin cikin ficewar Amurka daga makociyar kasar ta Iraki, wurin da akalla sojoji 4,500 suka mutu a yaki mafi girma da Amurka ta taba gani a duniya, wanda a cikinsa aka kashe sama da fararen hula 200,000 daga Iraki, bayan da sojojin da Amurka ke jagoranta suka hamɓarar da gwamnatin Saddam Hussein, lamarin da ya haifar da rudanin da ya sanya bullar kungiyar IS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni, Azima Bashir Aminu, barka da dawowa.
8: To barka ki dai, akwai wasanni da dama da suka gudana a daren jiya Alhamis cikin kwar da nasarar Portugal kan Denmark da kwallaye 4-2 karkashin gasar Nations League. Ita ma Wales ta doke Norway da kwallaye 2-1 yayin da aka yi canji kwallo 2-2 tsakanin Jamhuriyar Ireland da Austria. A gefe guda, Jurgen Klopp ya samu nasara ta farko tun bayan karbar ragamar aikin horar da tawagar kwallon kafar Jamus, inda kasar ta doki sabe da kwallaye 2-0 a karawarsu ta daren jiya, duk da karkashin gasar ta Nations League. A wasanni biyu da suka gabata karkashin ita wannan gasa dai, Jamus ta gaza kwatar kanta a hannun Netherlands da Girka. To tauraron Portugal Cristiano Ronaldo ya fice daga wasannin Nations League da kasar ke dukawa, wanda ake jita-jita rashin fahimta tsakanin shi da mai horarwa Jorge Jesus, kuda yake manajin ya ce babu wani sabani a tsakanin shi da dan wasan. Gabanin wasan jiya Alhamis da Portugal ta yi nasara kan Denmark da kwallaye 4-2 kamar yadda muka faɗa. Ronaldo ya bar sansanin yan wasan na Portugal, wanda ake alakantawa da rashin sanya shi a wasan da Portugal ta yi nasara kan Norway, duk da yadda ya shiga jerin yan wasan da za a yi sauyi da su, amma kuma coaching yake amfani da shi. Wannan ne karan farko tun bayan shekarar 2008 da Ronaldo ke shiga tawagar Portugal amma ba tare da an yi amfani da shi a wasa ba, lamarin da wasu ke ganin shi ya bata wa tauraron rai tare da barin sansanin. Sai dai ko da yake amsa tambayar manema labarai bayan tashi daga wasan na jiya, mai horarwa Jorge Jesus ya mai shekaru 72 kenan ya ce akwai zakakuran yan wasa da za su iya fitarwa Portugal kitse a wuta. Baya tunanin rashin sanya Ronaldo zai zama matsala kasancewar doka ce da za ta yi aiki akan kowa ba tare da warewa ba. Muddin akwai waɗanda za su bayar da gudunmawar da ake bukata ba kuma tare da sun yi wani kuskure ba, su ne ake bukata a fili. Ronaldo, wanda ya ciyo wa kasar shi kwallaye 146 a wasanni 230 da hudu, an jiyo yar uwar shi Elma Evero na korafi a wani sako da ta wallafa a shafinta, inda ta kira jami'an hukumar kwallon kafar kasar ta Portugal da maciya amana. Masana kwallo irin Gilen Balek na ganin sam abinda kocin yayi bai kamata ba, kasancewar akwai zubin yan wasan da ba sa bukatar irin wannan kasance ciki kowa har da shi Ronaldo. Koda yake Honcastle na ganin Ronaldo bai kyauta ba, kasancewar sa captain da yake jagorantar tawagar baki daya.
0: To muna godiya Azima Bashir Aminu.
8: To madalla.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
9: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi duba kan yadda bikin murnar cikar Najeriya shekaru 66 da samun 'yancin kai ya bar baya da kura a fagen siyasar Najeriya. inda ƴan adawa suka caccaki jawabin shugaban kasa Bola Tinubu wanda ya gabatarwa jama'ar kasar. Shugaba Bola Tinubu dai ya buƙaci ƴan Najeriya da su kallafa rai ga makoma mai kyau. Yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da kuma wadata. Sai dai har ya ƙare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa sassan kasar katutu, lamarin da ya janyo sharhi daga masu bibiyar lamura a kasar. A jawabin sa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya nuna takaicinsa game da irin hukubar talauci da rashin tsaro da aikin yi da gwamnatin Tinubu ta jefa ƴan Najeriya, yayin da a martanin sa ga jawabin na Tinubu, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar yace har yanzu miliyoyin ƴan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri baya ga rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da kuma rashin tsaro. Faisal Kabir gudane cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC ya bayyana cewa
10: na farko dai mun yi tunanin shugaban kasa Suwaji Bola Ahmed Tinubu yau da ya fito bayanansa zai lissafo abubuwan da ya kawo na ci gaba, amma sai gashi ya kare duka maganganunsa kamar mutumin da yake neman yakin neman babi. Mutumin yana ta alƙawarin zan yi kaza, zan mai da rayuwa mai sauki, zan samar da faro. Kuma shi abin da yake gani a wajen Suwaji Bola Ahmed Tinubu da kila shine tattalin arziki ya tara kuɗi da shi da gwamnati, mu kuma abin da muke gani a jam'iyyar ADC da kuma Atiku Abubakar shine ƴan Najeriya su samu abinci, ƴan Najeriya su samu tsaro, ƴan Najeriya su samu kwanciyar hankali.
9: Shi kuwa Yusuf Dingyadi da ke zaman mataimaki na musamman kan harkokin watsa labarai ga shugaban jami'ar APC mai mulkin Najeriya, kari kalaman na shugaba Tinubu yayi.
11: Da farko dai ya kamata mu fahimci cewa shi da ababe da za a yi ka burge shi. Wani lokaci ko a cikin ruwa kake zai ce ka tayar masa da kura. Kuma shugaban kasa a jawabinsa na shekaru 66 da samun ƴancin kan Najeriya ya fito ƙarar ya faɗi wasu muhimman abubuwan da ya kamata mu fahimta. Tun ma ba ga maganar saukar hawar farashin kayan abinci da tattalin arziki da kuma ƙaruwar ajiyar kuɗaɗen waje da kuma hanyoyin daidaitawa kan kaso canji ta kuɗi ta Najeriya da kuma ragowar sata ɗin yamman fetur da kuma alƙawarin da ya yi na cewar za a tabbatar da an rage tsadar rayuwa, to shi da adawa kuma ba zai yi da wannan ba.
9: Najeriya dai ta cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga mulkin mallakar Turawan Ingila, inda aka samu ci gaba da dama, amma wasu na ganin har yanzu akwai sauran rina a kaba game da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar a wannan zamani.
0: Shida Hawa Haliru Gwangwazo da taskar siyasa.
7: Nisararo barkamu da warhaka, ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka gudanar da gasar tseren keke a jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka ji tun a farkon shirin, a yau za mu leƙa ne jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, wacce ta amshi bakuncin gasar tseren keke ta ƙasa karo na shida, gasar da ta haɗa masu wannan wasa daga jihohi takwas na ƙasar da nufin samun gwarazan shekara, sannan kuma a zaɓi ƴan wasan da za su rinƙa wakiltar ƙasa a irin wannan gasa daban-daban ta nahiyar Afirka da ma matakin duniya idan dama ta samu. Sa'idu Aliyu da ya wakilci jihar Doso a ita wannan gasa ya samu zuwa mataki na ɗaya a ita wannan gasa. Ga kuma abin da yake cewa,
12: gaskiya na ji daɗi tunda shine an na farko mai gida na sai koya akwai hankuri da mai zuciya da abin da fito da kuma da yadda kin region na kunya sai bi duka region na a farko ina kuma region ya sha kwantina sun zo su fito kina kenan ban kan mai ciki na ba ba su ji daɗi buri na ina son zuwa haka ta kasashe kamar da mai gida na ga kasa ta Niger.
7: A shekarun baya Nijar na da shahararrun mahaya keke da suka yi shura a nahiyar Afirka irin su Abdu Jibo da ya saka farin ciki a zukatan ƴan ƙasar a shekarun 1970 zuwa 1980, amma tun daga wancan lokacin harkar tseren keke ta samu koma baya saboda rashin tallafin hukumomi, lamarin da ya sa takwarorinta na ƙungiyar AES irin su Burkina Faso da Mali suka yi mata zarra. To sai dai bisa ga dukkan alamu hukumomin jamhuriyar Nijar din sun sake yin hubbasa don farfado da wannan sabgar, kamar yadda Zakariya Jibo da ke shugabantar hukumar da ke kula da tseren keke ta jamhuriyar Nijar ya bayyana.
13: Chaque région est représentée par 6 coureurs dont les cadets.
14: Wannan gasa ta ƙasa karo na shida da muka haɗu a Maradi na da matuƙar muhimmanci, Na farko mun kasa gasar rukuni uku, ƴan ƙasa da shekara 18 za su yi gudun kilomita 60, sai ƴan ƙasa da shekara 20 masu gudun kilomita 80, sai kuma ta manya ƴan sama da shekara 20 za su yi kilomita 100. Dukan jihohi takwas sun aiko da ƴan tsere 6, inda a cikin su za mu samu na 1 da na 2 da na 3 a kowane rukuni, sannan a kafa kungiya ta ƙasa da za ta dinga wakiltar Niger a ƙasashen waje. Bayan haka akwai horo kala-kala da muke bayarwa akan wannan harka ta tseren keke, sannan mun bude makarantar koyar da tseren keke a Maradi, inda za a dauki yara ƴan ƙasa da shekara 9-12 don su zama ƙwararru zuwa gaba. Kuma wannan zai baiwa matasa da dama sha'awar shiga wannan harka ta tseren keke. Lalle a baya wannan fanni na da matsalar samun tallafi, amma in shekarun nan magabata su ne suka dauki ilahirin kashe kudaden da ake yi wajen shirya gasar ta ƙasa. Sai dai yanzu haka muna da babbar rata tsakaninmu da sauran ƙasashen ƙungiyar AES irin su Mali da Burkina Faso. Ta irin wannan haduwa za mu yi ƙoƙarin ganin ko dai ba mu wuce su ba ya zama Niger ta kai matsayin da suke a yanzu a fannin tseren keke.
7: Ita dai wannan harka ta tseren keke aba ce da ke buƙatar tallafin shugabanni, don haka Muhammad Raja, ɗaya daga cikin wakilan jihar Zandar, ya ce rashin ba da gudunmuwar da ta kamata daga ɓangaren magabata ne ya sanya wasu ƙasashe suka yi wa Niger ɗin zarra a wannan fage.
15: Buri kamar na wasanni da ake kamar kowane wasa ne, shi yanzu gudun wasa yanzu kaga yara ƴan gari sun gani, to matsaloli abin hawan ne tashin hankali, tunda in kana da belan ma bakka da kuɗin da zaka gyara shi shine tashin hankali, shine bakka da matsaloli da ake samu. Amma yanzu da yake belina a ko'ina da kusa, ko da da yara ƙanana wannan belina na gari, yaro in yana iya kuɗi. Din da kenan ya kamata ko yara duka wanda ya kamata ɗan shekara 10-15 su shigo su masu koya su gaya da ake kenan gurin wanzu wannan shi ne a ci gaba. Amma magabata suna kama, magabata busu kama gaskiya babu inda za ku, kenan ya kamata jagorori wanda suke cikin wannan iko ya kamata su kama wa yara a tallafa musu, din da ko Mali ko Burkina sun yi ƙarfin mu, mu tarbace ne babu kuma babu taimako. Yanzu abin da ministar zai gizu ba kalilan ne, yanzu in kashe Burkina budget kin ministar kaɗai ka samu wajen miliyar ɗaya wanda za a zuba musu. Bai muna yanzu budget bai mutu ba a ce ma ko ta miliyan 100 ko ta miliyan 20 ko ta miliyan 200 ita ce za a zuba. Kaga bai Mali ko Burkina miliyar ake zance ko su wani gani, ko mu a wasanni ko mu wajen a Niger ko mu ne a Mali. Tana da buƙatar kuɗi da yawa, tunda abincin da yaro ma zai ci aiki, tunda kaga dai duka ya saya musu abinci, wani albanan kin su ɗan lemu wanda kana kilo 50 ba karamin abin, wani yaro yanzu ne mai hau benin zai kilo 50 kaga bai iya kenan. Ya kamata gwamnati sai ta kama duk harkar isbar ma ta Niger sai an kama, in ba haka ba babu inda zai.

0: To madalla an gaishe da waɗannan mawaka da fatan masu saurare kun nishadantu. Da haka kuma muka kawo ƙarshen labaran a safiyar nan sai kuma an jima da misalin ƙarfi 5 na yammaci. Sai dai kafin nan ga maimaici muhimman kanun labaran da kuka saurara. ƴan Najeriya na muhawara kan yadda karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ƴancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami muddin aka kaiwa yankin Kaliningrad hari. To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman Michael Kudusan da ya tsara labaran kamar yadda kuka ji, da Azima Bashir Aminu da muka yi asubanci da ita. Sannan injiniyanmu na yau Ibrahim Tukur Kefi, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI ake sauraro kan mitoci 22 da 25.
1: Zainab Ibrahim
0: mai sauraro, barkamu da hantsi ga kanun labaran duniyar. ƴan Najeriya na muhawara kan yadda a karo na biyu shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bikin ƴancin kan ƙasa a Lagos. Kungiyar RSF ta nemi daukin Majalisar Dinkin Duniya wajen nemo fitaccen dan jaridar na Jamhuriyar Niger da ya bace tun a watan Agusta. Putin ya yi gargadi kan yiwuwar amfani da kowane nau'in makami muddin aka kaiwa yankin Kaliningrad hari. To yanzu ga labaran BW. Yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun ƴancin kan ƙasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma musamman 'yan siyasa shine yadda shekaru biyu a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tserewa, wato tarewa a Lagos maimakon Abuja, fadar gwamnatin kasar a irin wannan rana. Wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar, ya yi dubi dangane da hakan.
2: Yanzu shekaru biyu kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun ƴancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan, inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma, wanda ya zo kan gaba da bikin, maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. To ko ya zama ƴan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalong ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
3: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi, ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shine ba yan Najeriya hakuri. Bura ka maganan wai bai yi buki a Abuja ba, shirin da dame mu.
2: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
4: A san yan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya, ba ma Lagos ba, ko ma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai addressing yan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo a Najeriya. Ina muke da kurakurai, ta ina kuma za mu gyara.
2: Abinda ba a sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Najeriya da cibiyar da ke rajin tabbatar da adalci da nagarta, haɗe da cibiyar SISLAC mai rajin tabbatar da adalci a shugabanci, sun jaddada cewa dole ne sauye-sauyen tattalin arzikin Najeriya su samar wa 'yan ƙasa ingantacciyar rayuwa, kariya mai ɗorewa da kuma tabbatar da tsaro a kowane lokaci. Cibiyoyin sun yi wannan kira ne a mabambantan sakonnin da suka aika kan bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai wato da Najeriya ta gudanar a jiya Alhamis. Akalla mutane 9 suka mutu a cikin wani ramin haƙar ma'adinai da ke ƙauyen na Huta a lardin Gwana na ƙaramar hukumar Alƙaleri ta jihar Bauchin, Najeriya, sanadiyar ambaliyar ruwa da ta malala wurin. Kakakin 'yan sandan jihar SP na Piyu Habib da ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce masu haƙar ma'adinan da suka rasa rayukansu ma'aikata ne na wucin gadi, kuma suna tsaka da aiki da misalin ƙarfe 3 na ranar Lahadi aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfi da ta yi sanadiyar haifar da ambaliyar ruwa wadda daga bisani ta cike ramin da suke ciki da ruwa. Bayan share wata ɗaya da ɓacewar Musa Kaka, ɗan jarida kuma mamallakin gidan rediyo da talabijin na sarauniya a Jamhuriyar Nijar, kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya da gabatarwa majalisar dinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida Sadibu Marang shine shugaban ofishin kungiyar Reporters Without Borders a yankin Africa ta Kudu wato Africa Kudu da Sahara ga abin da yake cewa dangane da hakan
1: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
5: Mahukunta Niger wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, wadanda ya kamata su gudanar bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane, amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi, abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka, wanda ranar 31 ga watan Agusta da ya wuce bayan sauka daga aiki, amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashin karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na majalisar dinkin duniya domin ya jaddada bukatar ganin mahukuntan Niger sun yi bincike akai kafin nan mun tuntube ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afrika saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken to sai dai abin da zamu ci anan shine mahukuntan Niger su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa
1: la liberté retrouver les siens et reprendre son travail
0: To bayan kusan shekara biyu da ficewar Faransa daga Chadi sannan a hankali al'amura sun fara daidaita tsakanin kasashen biyu ta bangaren kasuwanci da diplomasiya sannan da alakar tsaro a cikin watan Nuwamban shekarar 2024 aka samu mutsamin alaka tsakanin kasashen biyu daga bisani Chadin ta kawo ƙarshen dangantakar tsaro da ke tsakaninta da Faransar da shafa tsawon shekaru 6 sojojinta na aikin wanzar da zaman lafiya a yankin Habasha ta sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke Eritrea a jiya Alhamis. Kana ta sallami jami'an diplomasiyar Eritrea 10 da ke birnin Addis Ababa. Tana mai cewa za ta yanke hulɗar da diplomasiya ta kasar bayan da ta zarge ta da kasancewa cikin masu taimakawa 'yan tawayen da suka addabe ta. Michael Kudus suna dauke da ƙarin bayani.
5: A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Abasha ta ce ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancinta da ke Asmara ne sakamakon abin da ta kira takala ta kai tsaye da Eritrea ke yi wa Habasha. Sanarwa ta ce jami'an diplomasiyyar Eritrea 10 sun tsoma baki a cikin ayyukan da ke barazana kai tsaye ga tsaron kasar Habasha, wanda hakan ya sabawa yarjejeniyar Vienna kan dangantakar diplomasiyya. An ba jami'an umarnin su fice daga kasar Habasha a cikin sa'o'i 48. Haka kuma ma'aikatar ta yi kira ga gwamnatin Eritrea da ta dakatar da abin da ta bayyana a matsayin ayyukan da suka saba wa ka'idojin da ke gudanar da alakar kasashen da ke da cin gashin kansu. Sanarwar ta kara da cewa Habasha tana daraja dankon zumunci mai karfi wanda ya samo asali daga tarihi da kuma al'adun al'ummomin kasashen biyu, kuma tana ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan yankin.
0: Toma da langashi da Michael Kudusen a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo masu zaman makoki sun taru a garin Butembo don nuna alhini game da rasuwar Marie Celestine Karondoa, makadashin shugaban jam'iyyar UDPS da ya rasa ransa kwanaki uku bayan mummunar harin da wasu fusatattu suka kai masa. Karondoa da ya ziyarci wani gidan rediyon kasar don tattauna batutu wanda suka shafi siyasar Congo da cutar Ebola da ta addabi kasar. To sai dai a hanyar sa ta tafiya gida, wasu da ba a san ko suwa ne ba suka kai masa hari daga bisani kuma suka kona gidansa. Algeria ta amince da sabuwar doka da ta sahale akan waɗanda aka samu da laifin haddasa gobarar daji da gangan. Biyo bayan mabambantan gobarar daji da suka faru a sassan kasar, mambobin majalisar kasar ne suka amince da kudurin dokar wadda ta hau kan duk wanda aka kama da laifin sace kananan yara. Sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce duk wani hari da wato na kai tsaye da za a kai wa kasarsa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad da ke karkashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Kamis Sale na dauke da ƙarin bayani a kai.
6: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kungiyar tattaunawa ta Valde da aka yi a Moscow. Inda ya jaddada cewar kasarsa ba ta da niyyar kaiwa kowa hari, ya ƙara da cewar wasiƙar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad ba ta ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Russia za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Rasha ba ta da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari, to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Rasha ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Rasha ya kuma yi kira da ai taka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matuƙar haɗari birki, yana mai kashe din cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaƙi.
0: Iran ta bayyana cewa ta samu martani daga Amurka akan sabuwar buƙatun da ta gabatar don farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gulf. Kwanaki kaɗan bayan shugaba Donald Trump ya ce ya yi fatali da ita. A ranar Laraba ne ƙungiyoyin da ke ƙawance da Iran suka bayyana farin cikin ficewar Amurka daga makociyar ƙasar ta Iraki, wurin da akalla sojoji 4,500 suka mutu a yaƙi mafi girma da Amurka ta taɓa gani a duniya, wanda a cikinsa aka kashe sama da fararen hula 200,000 daga Iraki, bayan da sojojin da Amurka ke jagoranta suka hamɓarar da gwamnatin Saddam Hussein, lamarin da ya haifar da ruɗanin da ya sanya ɓullar ƙungiyar IS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Takin labarin wasanni Azima Bashir Aminu, barka da dawowa.
7: To barka ki dai, akwai wasanni da dama da suka gudana a daren jiya Alhamis da ke kwar da nasarar Portugal kan Denmark da kwallaye 4-2 karkashin gasar Nations League. Ita ma Wales ta doke Norway da kwallaye 2-1 yayin da aka yi canji kwallo 2-2 tsakanin Jamhuriyar Ireland da Austria. A gefe guda, Jurgen Klopp ya samu nasara ta farko tun bayan karɓar ragamar aikin horar da tawagar kwallon kafar Jamus, inda kasar da doki sabiya da kwallaye 2 da nema a karawarsu ta daren jiya, duk da karkashin gasar ta Nations League. A wasanni biyu da suka gabata karkashin ita wannan gasa dai, Jamus ta gaza kwatar kanta a hannun Netherlands da Girka. To tauraron Portugal Cristiano Ronaldo ya fice daga wasannin Nations League da kasar ke dukawa, wanda ake jita-jita rashin fahimta tsakanin shi da mai horarwa Jorge Jesus, kuma yake manajin ya ce babu wani sabani a tsakanin shi da ɗan wasan. Gabanin wasan jiya Alhamis da Portugal ta yi nasara kan Denmark da kwallaye 4-2 kamar yadda muka faɗa, Ronaldo ya bar sansanin ƴan wasan na Portugal, wanda ake alakantawa da rashin sanya shi a wasan da Portugal ta yi nasara kan Norway, duk da yadda ya shiga jerin ƴan wasan da za a yi sauyi da su, amma kuma kocin yake amfani da shi. Wannan ne karan farko tun bayan shekarar 2008 da Ronaldo ke shiga tawagar Portugal amma ba tare da an yi amfani da shi a wasa ba, lamarin da suke ganin shi ya bata wata wuraren rai tare da barin sansanin. Sai dai ko da yake amsa tambayar manema labarai bayan tashi daga wasan na jiya, mai horarwa Jorge Jesus ya mai shekaru 72 kenan ya ce akwai zakakuran ƴan wasa da za su iya fitarwa Portugal kitse a wuta. Baya tunanin rashin sanya Ronaldo zai zama matsala kasancewar doka ce da za ta yi aiki akan kowa ba tare da warewa ba, muddin akwai waɗanda za su bayar da gudunmawar da ake buƙata ba kuma tare da sun yi wani kuskure ba, su ne ake buƙata a fili. Ronaldo, wanda ya ciyo wa ƙasar shi kwallaye 146 a wasanni 230 da hudu, an jiyo ƴar uwar shi Elma Evero na korafi a wani sako da ta wallafa a shafinta, inda ta kira jami'an hukumar kwallon kafar kasar ta Portugal da maciya amana. Masana kwallo irin Gilen Balek na ganin sam abinda kocin yayi bai kamata ba, kasancewar akwai zubin ƴan wasan da ba sa buƙatar irin wannan kasance ciki kowa har da shi Ronaldo. Ko da yake Honcastle na ganin Ronaldo bai kyauta ba, kasancewar sa captain da yake jagorantar tawagar baki daya.
0: To muna godiya Azima Bashir Aminu.
7: To madalla.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
8: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi duba kan yadda bikin murnar cikar Najeriya shekaru 66 da samun 'yancin kai ya bar baya da ƙura a fagen siyasar Najeriya. inda ƴan adawa suka caccaki jawabin shugaban ƙasa Bola Tinubu wanda ya gabatarwa jama'ar ƙasar. Shugaba Bola Tinubu dai ya buƙaci ƴan Najeriya da su kwallafa rai ga makoma mai kyau. Yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da kuma wadata. Sai dai har ya ƙare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa sassan ƙasar katutu, lamarin da ya janyo sharhi daga masu bibiyar lamura a ƙasar. A jawabin sa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya nuna takaicin sa game da irin hukubar talauci da rashin tsaro da aikin yi da gwamnatin Tinubu ta jefa ƴan Najeriya, yayin da a martanin sa ga jawabin na Tinubu, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar yace har yanzu miliyoyin ƴan ƙasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri baya ga rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da kuma rashin tsaro. Faisal Kabir gudane cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC ya bayyana cewa
9: na farko dai mun yi tunanin shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu yau da ya fito bayanansa zai lissafo abubuwan da ya kawo na ci gaba, amma sai gashi ya kare duka maganganunsa kamar mutumin da yake neman yakin neman babi. Mutumin yana ta alƙawarin ban yi kaza zan mai da rayuwa mai sauki ban samar da faro, kuma shi abin da yake gani a wajen Asuwaji Bola Ahmed Tinubu wata kila shine tattalin arziki ya tara kuɗi da shi da gwamnati, mu kuma abin da muke gani a jam'iyyar ADC da kuma Alhaji Atiku Abubakar shine ƴan Najeriya su samu abinci, ƴan Najeriya su samu tsaro, ƴan Najeriya su samu kwanciyar hankali.
8: Shi kuwa Yusuf Dingyadi da ke zaman mataimaki na musamman kan harkokin watsa labarai ga shugaban jami'ar APC mai mulkin Najeriya, kari kalaman na shugaba Tinubu yayi.
10: Da farko dai ya kamata mu fahimci cewa shi dan adam babu yadda za a yi ka burge shi. Wani lokaci ko a cikin ruwa kake zai ce ka tayar masa da kura. Kuma shugaban ƙasa a jawabinsa na shekaru 66 da samun ƴancin kan Najeriya ya fito ƙarar ya faɗi wasu muhimman abubuwan da ya kamata mu fahimta. Tun ma ba ga magana saukar hawar farashin kayan abinci da tattalin arziki da kuma ƙaro a jikin kuɗaɗen waje da kuma hanyoyin daidaitawa kan kaso canji ta kuɗi ta Najeriya da kuma ragowar sata ɗin yamman fetur da kuma alƙawarin da ya yi na cewar za a tabbatar da an rage tsadar rayuwa, to shi da adawa kuma ba zai yi da wannan ba.
8: Najeriya dai ta cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga mulkin mallakar Turawan Ingila, inda aka samu ci gaba da dama, amma wasu na ganin har yanzu akwai saurar rina a kaba game da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar a wannan zamani.
0: Shaida Hawwa Haliru gangwazo da taskar siyasa.
6: Sauraro barkamu da warhaka, ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka gudanar da gasar tseren keke a jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka ji tun a farkon shirin, a yau za mu leƙa ne jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, wacce ta amshi bakuncin gasar tseren keke ta ƙasa karo na shida. Gasar ta haɗa masu wannan wasa daga jihohi takwas na ƙasar da nufin samun gwarazan shekara, sannan kuma a zaɓi ƴan wasan da za su rinƙa wakiltar ƙasa a irin wannan gasa daban-daban ta nahiyar Afirka da ma matakin duniya idan dama ta samu. Sa'idu Aliyu da ya wakilci jihar Doso a ita wannan gasa ya samu zuwa mataki na ɗaya a ita wannan gasa. Ga kuma abin da yake cewa
11: gaskiya na ji daɗi tunda shine annan farko ne gida na sai koyan akwai hankuri da mai zuciya da abin da fito bida kuma da yadda kin kawo region na kunya sai bi duka region na a farko ina kuma region ya sha kwantina sun zo su fogi kenan ban kan miski na ba ba su jin daɗi buri na ina son nuna hawa ta kasashe kamar da ni gida na ga kasa ta Niger.
6: A shekarun baya Nijar na da shahararrun mahaya keke da suka yi shura a nahiyar Afirka irinsu Abdu Jibo da ya saka farin ciki a zukatan 'yan ƙasar a shekarun 1970 zuwa 1980. Amma tun daga wancan lokacin harkar tseren keke ta samu koma baya saboda rashin tallafin hukumomi, lamarin da ya sa takwarorinta na ƙungiyar AES irinsu Burkina Faso da Mali suka yi mata zarra. To sai dai bisa ga dukkan alamu hukumomin jamhuriyar Nijar ɗin sun sake yin hubbasa don farfado da wannan sabgar, kamar yadda Zakariya Jibo da ke shugabantar hukumar da ke kula da tseren keke ta jamhuriyar Nijar ya bayyana.
12: Chaque région est représentée par 6 coureurs dont les cadets.
13: Wannan gasa ta ƙasa karo na shida da muka haɗu a Maradi na da matuƙar muhimmanci. Na farko mun kasa gasar rukuni uku, ɗan ƙasa da shekara 18 za su yi gudun kilomita 60, sai ɗan ƙasa da shekara 20 masu gudun kilomita 80, sai kuma ta manya ɗan sama da shekara 20 za su yi kilomita 100. Dukan jihohi takwas sun aiko da ɗan tsere 6, inda a cikin su za mu samu na 1 da na 2 da na 3 a kowane rukuni, sannan a kafa kungiya ta ƙasa da za ta dinga wakiltar Niger a kasashen waje. Bayan haka akwai horo kala-kala da muke bayarwa akan wannan harka ta tseren keke, sannan mun bude makarantar koyar da tseren keke a Maradi, inda za a dauki yara ƴan ƙasa da shekara 9-12 don su zama ƙwararru zuwa gaba. Kuma wannan zai baiwa matasa da dama sha'awar shiga wannan harka ta tseren keke. Lalle a baya wannan fanni na da matsalar samun tallafi, amma in shekarun nan magabata su ne suka dauki ilahirin kashe kudaden da ake yi wajen shirya gasar ta ƙasa. Sai dai yanzu haka muna da babbar rata tsakaninmu da sauran kasashen kungiyar AES irin su Mali da Burkina Faso. Ta irin wannan haduwa za mu yi kokarin ganin ko dai ba mu wuce su ba, ya zama Niger ta kai matsayin da suke a yanzu a fannin tseren keke.
6: Ita dai wannan harka ta tseren keke aba ce da ke bukatar tallafin shugabanni, don haka Muhammad Raja, ɗaya daga cikin wakilan jihar Zandar,

0: ce muna dardar kuma wasu daji suke kwana muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata kuma ya zamanto a ce abu ne mai daurewa na dindindin kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu
1: eh tabbas kafar rundunar bataliya a wannan yankin tuntuni ya kamata a yi tun kafin yan ta'adda su samu mafaka a wurin duk da haka mun ci dadin wannan matakin yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ci yanzu mutane ma sun kasa daga ina za su tashi su je ina wani zaka ganshi yana kaura zuwa kamar wani kuma yana kaura zuwa Najeriya yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane
2: da yake jaddada shirin samar da rundunar ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asumu ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin
3: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
4: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan yan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
3: Citoyen de population, la lutte contre Boko Haram.
2: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir dake lardin Arewa mai nisa, Kanal Muhammad Azantawar da nayi da shi ta waya, ya ce matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen dake yankin tafkin Chadi.
5: Ka san haka gode batayon nan za a ƙara su kamfani. Comfortin nasarai sai yanzu za a yi a hada kai tayi uku ne kawai Cameroon, Nigeria da Chad, su mutanen Niger sun tabi. Ka san su ne musamman su bazi militar kawai suke abin nan. Jiya ma sun fito bazi militar sai amma musu ta sosai aka kashe daya aka rasa bindigo biyu su aka karantsan.
2: Masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na Jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace
6: idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kamar da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutanen arewa su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari ina tsammanin insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalanin zai ragu so dewa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji amma kuma ba a yi don shashin nin gashi an koma makaranta amma yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke amma sun zama yin hijira kuma
2: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi rikicin na bayan nan yayi sanadin raba Dubai da muhallan su sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi wanda shine manyan hanyoyin samun kudin shiga a yankin Rilwan Shehu Usman Garwa RFI
7: A Najeriya ana ci gaba da tattaunawa tare da yin tsokaci a game da jawabin da shugaba Bola Tinubu ya gabatar a ranar tunawa da samun yancin kai wato ɗaya ga watan Oktoba duba da yadda har karkare jawabin nasa bai kawo wani batu da ya shafi matsalar tsaro da ake fuskanta a akasarin sassan kasar ba akan haka ne Michael Kudison ya tattauna da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Musa ɗan daki na Jami'ar Umar Musa ƴar Adua dake katsina a Najeriya ga da tattaunawar tasu ta gudana
8: Dr. Kabiru shugaba Tinubu ya fi mayar da hankali kan tattalin arziki a jawabin ranar samun yancin kai da aka yi 1 ga watan Oktoba to a matsayinka na masanin kimiyyar siyasa wani sako ne a siyasance wannan shuru a game da matsalar tsaro yake aikawa ƴan Najeriya dake fama da matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane yau da kullum
9: to a halin gaskiya kamar a irin yanayin da ake ciki a Najeriya na tsananin wato rashin tsaro din nan kusan a ko ina ne ma ba arewacin Najeriya kadai ba wato ya kamata a ce shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi magana akan tsaro din saboda shi tsaro din nan da ake magana ai shine wanda ya fita da ma wato al'umma hankali shirin da yayi ina ga kaman bai yi magana akan tsaron ba wato kaman yana ganin kaman ko ya shi kaman aikin da yake yi akan tsaro yana ganin kaman shi yana da satisfaction kuma yana da kaman ya aminta ka gane da cewa kilan yana ganin ko an samu tsaron ne a tunanin shi ko kuma baya so yayi maganan ne ka gane saboda kada wato ƴan Najeriya ko so samu ƴan Najeriya inda yake yi musu kaikai a halin yanzu ganin cewa kaman yana tunkarar zabe nan da wasu ƴan watanni masu zuwa
8: ba da yadda al'umma suka dogara da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar wani hadarin siyasa ne yake tattare da rashin magana kan tabarbarewar tsaro a jawabin na shugaban kasar
9: wato mutane da dama kwasan kowa da irin tunanin shi kowa da yadda zai dauki abun wato a siyasance

0: yake
1: to madalla da wannan PP sai kuma shirin rayuwa ta
2: rayuwa ta
3: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI wani abu mai matukar muhimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta dan samun lafiyar jiki lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi to sai dai aka san haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai a irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansu a irin wannan yanayi masana daina alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima akwai kuma na lallura sannan akwai na rashin lafiya ko da yake sanannan abu ne cewa dabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwa ta na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano amma kafin nan ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya
2: rayuwa ta
4: kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare ko ya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi
5: kwana muke ba ma bacci za ta kai har karfe nawa ita tana bacci tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta to ita kuma lokacin garinta ya waye
6: yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi to wani lokacin kana gano me yake damun shi amma wani lokacin ba ma ka sani
4: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka
7: kuka yi ta kuka iyaren rashi kuma ba zai shiru ba har sai ya yi gazi amma kaga yanzu a cikin yayana magana domin Allah ba wannan irinsa
4: Dr. Umar Also kwararren likitan yara a Najeriya
8: in yaji yunwa za ta sa shi kuka ko lokacin zafi zai sa shi kuka ko kuma gari da sanyi ko kuma yaron ma zai zama albana yayi ko fitsari ko bayan gida wani yaron ko an bashi shi kadai ma da ya motsa lalama bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka dan lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura wani yaron hancin sa ya toshe ya kasa numfashi ko zazzabi
4: shin ko magidanta suna taya matan su rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare
9: ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan sai kuma in ko yunwa ko wani ya kara tashin sa
10: a to a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashin na asuba
4: to da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno
2: RFI
3: to madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Amina Ibrahim matar da ta taba renon yaro mai kukan dare
11: eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
4: har zuwa wannan lokaci
11: wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka
4: na'am
11: gaskiya
0: shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damunta?
11: Eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne renan sa dai shi yayi kuka sosai da mun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka yi monitoring ce din cewa kunnan sa ne yake ciwo.
0: Ta yaya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo? Sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka?
11: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani. Na taba jikin sa babu zafi, na taba ciki babu kumburi, babu alamar dai ma ciwon ciki. So sai na duba kunnan sa. A lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan ya yawa mun rasa meto. Ashi har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan. To kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi. Muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya.
0: Na'am.
11: Shikenan dai aka samu lafiya.
2: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
12: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
12: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
13: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
12: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
3: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir. Kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
14: Su yara ba kaman manya ba saboda su ba za su iya communicating su gaya maka abin da ke damun su ba. So the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan. Sannan abu na biyu yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba, ba su san yaushe ne safiya ba, ba su san yaushe ne rana ba. Saboda a cikin da suke ba wannan timetable din dare rana safiya ko ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba. Saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka wasu sai su wuni suna bacci. Idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka. To saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su. The only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu ba wai dan suna da rashin lafiya ba, ba wai dan wani abu na damun su ba, a'a saboda ba su san sannan ne kamata a yi bacci ba. To sai suna girma a hankali sannan jikin su yake canjawa cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi ayi abin da za a yi. Saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya bane gaskiya yawanci saboda ya wuni yana bacci ne. So abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka to a goya su a baya a daure su a baya. To idan dare aka sauke su a kwantar da su su riga sun dauro a baya to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare.
15: Na'am. Akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka?
14: Gaskiya ba wani abu specific sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canza ya gane ce da daddare ake bacci a nan da rana ake tashi a ido biyu. Amma in dai za su wuni suna bacci to za ka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su.
15: Shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ce zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare?
14: Gaskiya ba mu da wani abu kaman wannan a cikin aikin likita. Duk abin da uwa ta ce kafin ya shiga nono sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono. Amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa, wasu iyayen suna shaye-shaye musamman iyaye mata masu shaye-shayen ƙwayoyi da abu da masu maye. So in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan yaranta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya.
3: Dr. Hadiza Ashir, kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Gare ku masu saurari, wasu matakai kuke ɗauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare? wasu shawarwari za ku baiwa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi. Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: To gaida Zainab Ibrahim. To ga labaran duniya a zagaye na biyu. A Najeriya ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wurin magance bukatun da suka dade suna gabatarwa. To sai dai wakilinmu karatu Ismail Abdullahi da zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki, abinda ke nuna cewa yajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana. Gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yaro guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. A Plateau, gwamna Kalib Mutuwan ya yi afuwa ga mutane 130 da ke gidan yari, sai kuma wasu mutum hudu da ya yi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa daurin rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya yi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101. Sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu da ke zaman gidan kaso su guda 9. Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kwong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu akan kutsan da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi, kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan biyu bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chad mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da Injamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To labarin na zuru muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida, a cewar ta ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da buƙatar kiyaye doka da oda game da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban kasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta, ciki har da 'yan Faransa da na Sifaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido, yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarai daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin sa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. Kuma da Allah sai kuma shirin nishadi.
16: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti Rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagar sa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya samu halarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta RRR daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
17: If you try and you don't succeed.
16: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Maragayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
17: Don't give up. Work hard.
16: To sai mu je can kasar Amurka inda fitaccen tsohon tauraron fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa koda yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinema a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinemu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
1: To a gaida Shamsiya Haruna, yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
18: Masu sauraro, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambauci ke farin cikin saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI. To kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Lokaci ya yi da za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da wannan saƙo da ke cewa:
19: Gidan Radio France International mai magana Dauda Umar Usman Ungwar Bawa Magajiyar Dauɗan Dama Local Gamman Jihar Katsina. to muna kira daga gwamnati shugabannin dake mulkin mu musamman na arewacin Najeriya a gaskiya domin Allah arewacin Najeriya babu tsaro wallahi muna cikin tashin hankali na rashin tsaro a Najeriya musamman arewa musamman yanki na na Dandima local government Funtuwa Faskari Manumfashi an sabuwa wallahi mutane suna cikin tashin hankali to su sani cewa zabe ke zuwa saboda mu mun riga an yi walƙiya ta haska mana duk wani shugaba dake wakiltar mu musamman yankunan mu shugabannin mu da suke wakiltar mu a yankunan mu ba za mu zabe su ba wannan zabe mai zuwa saboda haka gaskiya gaskiya su canza tsarin yadda suke tafiyar da mulkin su
20: Assalamu alaikum da harko sunana Mamma Abdullahi kaka mun dukkan mu na yi malumar musulmi barka da jama'a fatan an sabgo jama'a lahiya yan uwan mu wanda ba su lahiya Allah ya ba su lahiya wanda an da lahiya Allah ya kara musu wanda aga yan bindiga kuma Allah ya musu sauki wanda aga hukunta mu hukunta kamar su yan jarida kamar su ma'aikata waɗanda ga aiki su abi da halaliyan su amma kuma sai kaga mahukunta tsakanin jan Najeriya Mali Burkina an yi awan gaba da su to ubangiji Allah ya sa a daidaita kamar su Musa kaka Musa Cangare duk muna fatan ubangiji Allah ya sa su dawo ga iyalin su
21: mai magana Malam Dodo mai na mai Inga Yufa da dadin kuwa Abala mai komandan daga Jamforiyar Niger zan tofa baki akai dangane ce da masu daliban sun ka tafi alƙasar Algeria su 500 horo na ayyukan hannu daban-daban ubangiji Allah ya maido su cikin ƙasa lahiya kuma Allah ya sauke su lahiya wannan abu ci gaba da sayan su ta kawo gaskiya abu ne mai muhimmanci ba duk gwamnati za ta yi tsaye ta dividiyan talakawa da idan rahama ba gaskiya mun gode kware ubangiji Allah ya kama mana kuma Allah ya zama da kasar mu lahiya
22: mai magana Habibu magajin rafin zanon lafiyan bare-bare daga lafiyan bare-bare jihar Nasarawa jiya an yi bikin ranar murnan samun yancin kai mu jihar Nasarawa mun cika shekara 30 da kafa jihar Nasarawa Najeriya kuma an shekara 66 da samun yancin kai to zai amfani da wannan dama a gaskiya jawabin shugaban kasa na jiya ba mu ji dadi da bai tabo har kan tsaro ba don kasa gaba daya mun ba tsaro to ba al'umma to rashin taba wannan maganan gaskiya yasa dole zamu taba albarkacin bakin mu ya nuna kaman ma kaman tsaron ma bai dame shi ba
23: yo Faransa International da farko dai sunana ya wado Musa Inkiya mai kwale mazaunin garin Chadi anan garin Gidde to ina yi muku fatan alheri kasa ta Najeriya da farko ina yi mata fata na alkhairi da samun incin kai na shekara 66 ubangiji Allah ya kara mata albarka Allah kuma ya kiyaye ta da kiyayewarsa sai kuma magana na biyu ubangiji Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu tausayin talaka wanda su suke son talaka ba wanda talaka ne yake son su ba alfarmar annabi da qur'ani
24: sakin Hausa na gidan rediyon Faransa sunana Balaruwan Kanwa ina kira daga karamar hukumar Gulani a jihar Yobe muna godiya da wannan daman da aka ba mu zan yi amfani da wannan daman domin mika koken al'umar Gulani local government a nan jihar Yobe akan abin da ke shi musu tuwa guriya abin da ke shi musu tuwa guriya shine matsalar hanya hanyar mu da ta taso daga tattaba ta biyo nan cikin garin ruwan kawo ta nufi fike saboda a gaskiya rashin kiyamun wannan hanyar yana shi wa al'umar Gulani local government tuwa guriya don haka muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka a gyara musu wannan hanyar wannan shine koken mu
18: masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a cikin wannan shiri ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-6641 to bari mu je ga ra'ayin malami na gaba da ke cewa
25: sashen Hausa na gidan rediyon France International da farko kuna tare da shugaban muryar matasa Afirka haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi State Nigeria to alhamdulillahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira akan cece kucin da ake yi a ƙasar Ivory Coast akan shiga malamai social media to abinda an magana gaskiya idan malami zai tsaya faɗa abinda Allah ya ce da kuma koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni a ganin na don ya shiga kafafen sada zumunta ba komai bane amma sai dai irin ababen da ke haddasa wasu tashe-tashe hankula da kuma gaba da juna irin malaman da ke kalaman da basu dace ba zuwa ga wani bangaranci
5: Assalamu alaikum ƴan uwanmu in Najeriya maza da mata yara da manya ina taya ku murna da kuka samu incin kanku shekara 66 mai taya ku murna malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar hangake ta barka ku da kuka samu incin kanku ina taya ku murna assalamu
6: Assalamu alaikum Radio Faransa sunana Umaru Kambaya Wuri unguwar Nasarawa bayan ne ba a cikin jihar Kebbin Najeriya to yau Juma'a harana ce ta mu shekara 66 kenan da samun yancin kan Najeriya mun gode ma Allah da ya gwada mana wannan rana amma da aka samu yancin kan Najeriya fura ce an kadama magabatan mu sun shanyi damu fari yanzu kuma farfaro sun kaba muna saboda Najeriya ta mu ta zama kullun garaje da yau ya gamata a ce mahukuntan mu na Najeriya sai koyi da magabatan mu da suka wuce kamar Sardaunan Sokoto da Tafawa Balewa da Murtala Muhammad da sauransu da ƙarshe masu hikima sun ce abinda a samu yancin kai a samu tsaro ga Najeriya a magance tsadar rayuwa a dawo da darajar naira daga Umaru Kambaya Wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbin Najeriya
7: Na magana Rabi Ibrahim da yan rumi magana da muke son mai akan matsalar tsaro wanda take bangaren sabon birnin Gowir zuwa abin da shahar ko iyakar Nigerian ministan tsaron Nigeria Christopher Musa shine shugaban kasa wakilta akan wannan aiki ku yana labarin cewa akwai duban yan Najeriya wanda ba su iya kwana cikin Najeriya da al'asar ta son kama gangarowa Niger nan cikin suke kwana sai gari ya waye su koma su yi aiki gonaki su dawo kuma Niger su kwana haka suke tsawon watanni don haka tsarin tsaron da addakwai gaskiya wanda ake bisa gare shi yanzu baya maganin tsaro a ce jami'an tsaro suna zama ne ga hanya ko wuraren kwanan su sai an kawo hari a faɗa musu sai su yi harbe-harbe ga iska su dawo tunda dabbobin nan inda suke an sani yanzu in ka ɗauka tun daga gabacin sabon birni tun daga dan kwari haka dangana wajen isa babu hukumar gwamnati ko guda daruruwan garuruwa na awon wurin daji na kungurmi ne garuruwa sun waci
8: sunana Rabiu Nuhu na Bukka na kira ku ne daga nan unguwar na Bukka dake cikin karamar hukumar Bakore dake jihar Katsina a tarayyar Najeriya yau juma'a ce ranar da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin baki mu akan abubuwan da suke faruwa ni ban yi mamaki ba idan shugaban kasa ya kammala jawabin shi na bukukuwan cika shekara 66 da samun yancin kai bai yi magana akan matsalar tsaro ba duba da cewar duk wani abin da zai faɗa ba abin da bai faɗi a baya ba domin sun ɗauki matakai iri-iri akan kawo ƙarshen matsalar tsaron nan amma abin ya ƙi cinyewa amma su shugabanni ya kamata su sani cewar zaman lafiya dai yafi zama ɗan sarki domin babu wata ƙasa da za ta kasance ko kuma take da tabbas muddin aka ce ana cikin tashin hankali da matsalolin tsaro
18: Masu sauraro lokacin yayi halin nasa don haka nan za mu ja labulan shirin namu na yau tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur dan mutan Kefi sai ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya
1: Kuma madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan yammaci sai dai kafin mu sallama bari mu je ga wato bangaren nishadi

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 4 agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkamu da wannan yammaci ga kanin labaran duniya a Najeriya. Ma'aikatan gwamnati sun sanar da shiga yajin aiki na gargadi na tsawon kwanaki uku. Za ku ji mu da tasirin wannan yajin aiki da aka fara a yau. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaro a yankunansu. A Guinea-Bissau gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida. Saboda dalilan da ta bayyana da cewa na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin sa ba cikin shekaru hudu da suka gabata. To ga labaran bidabi. A Najeriya, ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wajen magance bukatunsu da suka dade suna gabatarwa. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja ya zagaya wasu ma'aikatu don duba tasirin yajin aikin, inda ya hada mana wannan rahoto.
2: Yajin aikin wanda ya shafi ma'aikatan gwamnatin tarayya da na gwamnatin jihohi da kuma kananan hukumomi a fadin kasar. Ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka shiga yajin aikin, Comrade Aliyu Muhammad, ya bayyana dalilin su na shiga.
3: Muna kokari ne mu jawo hankalin gwamnati ta gane cewa 'yan Najeriya suna cikin mummunan wahala. Amma dai mun san wannan warning strike da aka fara zai iya ba su dama su yi abin da ya dace.
2: Sai dai daga dukkan alamu yajin aikin bai wani tasiri ba a yau. Domin a nan Abuja ma'aikata sun fita aiki ba tare da wani cikas ba. Muhammad Kabir Aminu ɗaya ne daga cikin ma'aikatan.
4: Mukam yau mun fita aiki, kuma mafi yawancin ma'aikatu gaskiya babu inda aka tafi yajin aiki. To ni abinda nake kallo ma kwata-kwata ma su ba su shirya cewa shi wannan yajin aikin ya yi tasiri ba, idan ka kalli yadda sanarwar ta zo.
2: A jihar Neja, Mare Luwano Muhammad Goma ya ce.
5: Takaici je a nan Kwantagura babu wani yajin aiki da aka yi. Kowa ya je aiki.
2: Dangane da rashin tasirin da yajin aikin ya yi ga abin da Comrade Aliyu ya ce.
3: Ba mai tsauri ba ne shi yasa karan sun ka nuna wa gwamnati kana cikin wani hali, za ka fara da abu mai sauki ne. To in ya gagara nan ne za mu samu mataki na gaba wanda zai zamo da tsauri sosai.
2: Ana ganin rashin tasirin yajin aikin na da nasaba da rashin samun goyon bayan manyan kungiyoyin kwadago a kasar. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Gwamnatin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutanen da ke zaune gidan yari guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin Najeriya. A Plateau, gwamna Khalid Muktuwan ya yi afuwa ga fursunoni 130 da ke gidajen yaran jihar, sai kuma mutum hudu da ya yi wa afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu zuwa na daurin rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmed Usman Ododo ya yi wa afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101 a wani bangare na wannan bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai. Shi ma gwamnan Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri a ranar Alhamis ya yafe wa wasu da ke zaman gidan kaso su 9 a jiharsa. Dakarun sojin Najeriya sun hallaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'adda sun kai hari ga wato sojojin bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Gwang. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan ya rawaito cewa har-harin sun faru ne misalin karfe 1 na daren ranar Alhamis. Janidai sojoji suka dakile har-harin, lamarin da ya tilastawa 'yan ta'adda tserewa zuwa Garkida a kan babura. A cikin rahoton da sojojin Najeriya suka fitar, wato sun tabbatar da cewa sojojin karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima 10 da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Imo. Gwamnati a jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demoledi manyan bindigogi da horon soja da nufin taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu a kan kutsen 'yan bindiga da ke yawan faruwa ko kuma har-haren da suke yawan kaiwa. wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi. Kusan garuruwa 52 ne ke cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu wato bayan bincike. Hauwa Halilu Gongozo na dauke da ƙarin bayani.
6: 25 ga watan Maris din da ya gabata aka kirkiro wannan tsari kuma bayan jihohin Talabari da Dosso, tawagar Obishin Ministan Tsaro karkashin jagorancin Kanal Hamidu Isa ta zo jihar Maradi da ke zama zakaran gwajin tafi a wannan tsari.
7: Sakamakon nasarorin da ake samu, dole mu ziyarci waɗannan kwamitoci na 'yan sa kai don ganin yadda suke aiki, su wane a cikin su da irin matsalolin da suke fuskanta, don tare mu tattauna hanyoyin magance su. Shi yasa muka zo a wannan na Maradi.
8: Voici en gros l'objet de notre présence ici.
6: Lawali Bube, mamba a kwamitin tsaro na jihar Maradi, ya bayyana irin tsarin da suka yi.
9: Za a doki garuruwa wanda musamman sun kai kai mahari. Cikin su ne an ka doki mutum 40-40, gari 18 an ka fara da su. A yanzu akwai gari 26, kuma akwai wa'ansu 26 su ma.
6: Sai dai yayin da aka baiwa kusan garuruwa 52 makaman, wasu 'yan sa kai musamman a garin Dan Kano ta bakin shugaban su Malam Dauda yayi tsokaci.
10: Yanzu dai muna koke da rashin kamai zamani saboda makwabtan mu duka an ba su amma mu ga mun sunan Dan Kano ta nisa duka inda dan ta'adda yake Dan Kano tana cikin rayuwar shi.
6: Gwamnan jihar Maradi Isuf Mamman a nasa jawabin cewa yayi.
11: Nous sommes devenus une référence dans l'organisation.
12: Lalle mun zama abun koyi akan harkan tsaro a Niger. Tunda mu ne muka fara baiwa 'yan sa kai makamai kuma duk yawan sojojin da za a baka da makamai. Idan babu haɗin kan 'yan yankin babu yadda za a samu nasara. Yanzu shekara uku da muka fara sai mu ce alhamdulillah.
6: Bayan makaman da aka basu 'yan sa kan daina bukatar ababen hawa da wani dan allowance domin kula da iyalansu.
0: A gaida Hauwa Halilu Gongozo. Masu adawa da gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso sun wallafa jerin sunayen mutane 86 da suka bayyana cewa mahukuntan kasar sun cafke ba tare da an mutunta ka'idojin na shari'a ba. Hamis Sali na dauke da karin bayani.
13: An fitar da jerin sunayen mutanen ne sannan aka wallafa a shafukan sada zumunta tare da yi wa labarin taken badattun Ibrahim Traore a daidai lokacin da shugaban ya cika shekaru 4 da kwacin mulki wato ranar 30 ga watan Satumban da ya kawo ƙarshe. Bayanai sun nuna cewa an kaddamar da sumame tare da kama mutane har sau 86 kuma a yanzu haka mutane 45 daga cikin waɗannan mutanen na ci gaba da kasancewa a hannun jami'an tsaro ba tare da wasu dalilai ba. Kazalika an bayyana cewa akwai akalla mutum ɗaya da aka yi wa kisan gilla, kisan da aka danganta da dalilai masu nasaba da siyasa. Kungiyar 'yan adawar kasar da ke gudun hijira mai suna FRA ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara bayyana sunayen mutanen da aka taɓa tsarewa da kuma waɗanda ke tsare yanzu haka a hannun mahukunta domin duniya ta shaida hakan. A cikin shekaru 4 na zuwan sakaragan mulkin Burkina Faso ana zargin shugaba Traore da ɗaukar tsauraran matakai domin murƙushe masu hamayya da shi ta hanyar cafkewa da kuma tilasta wasu tserewa zuwa ƙetare.
0: To a gaida Hamis Sali. Shekaru kusan biyu bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin kasashen biyu na sake farfadowa ta fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma fannin tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chadi mulkin mallaka a watan Nuwamba na shekarar 2024 a lokacin da N'Djamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani muhimmin wuri ga tsaro a yankin. Bayan watanni alaƙa na tsami tsakanin ƙasashen biyu yanzu sun ce suna son sake farfado da dangantakar tsaro. Ministan wato ministocin Chadi biyu sun halarci wani taron kasuwanci a birnin Paris a makon da ya gabata wanda ya haɗa da kamfanoni 250 da ke neman zuba jari a Chadi. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida. A cewar ta, ta yi hakan ne saboda dalilan tsaro da buƙatar kiyaye doka da oda gami da tabbatar da zaman lafiyar al'ummar ta. Kabiru Muhammad Dambauci na ɗauke da ci gaban labarin.
12: Shi dai tsohon shugaban kasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan haɓarar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar shekarar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa ce don tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa. Gwamnatin dai ta ce bai dace tsohon shugaban kasar ya koma kasar a wannan yanayi da tsaro ke tangal-tangal ba. Gwamnatin ta bayyana cewa zaben ranar 6 ga watan Disamba da ake shirye-shiryen gudanarwa na nufin mayar da mulki ga farar hula, ko da yake har yanzu ba a san ko takaddamar da ake yi kan komawar Imbalo za ta shafi jadawalin zaben ba. Gini Bisau ta fuskanci juyin mulki har guda biyar da kuma yunkurin kwace mulki da dama tun bayan samun yancin kai daga kasar Portugal a shekarar 1974.
0: A gaida Dan Bauchi, wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ta fitar ya zargi Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin ƙasar da waje, ciki har da 'yan siyasar Faransa da Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido, yayin da a ƙarshe a rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. Rahoton ya bayyana zarge-zarge da suka haɗa da leƙen asiri, sauraron kiran waya, na'urar naɗa sirri da aka ɓoye, da kuma bibiyar motsin mutane. Faɗa ya ci gaba da rinchaɓewa a arewacin Habasha, inda alƙalma ke nuna cewa ɗaruruwa sun mutu yayin da wasu dubbai suka jikkata a wani yanayi da rikicin cikin gida da na diplomasiya ke ƙoƙarin yi wa gwamnatin shugaba Abiy Ahmed rubdugo, bayan da ƙasar ta katse hulɗar diplomasiya da makwabciyarta Eritrea baya ga korar jami'an wato Masar, ko da yake tuni Alkahira ta mayar da martani. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
14: Masar ta baiwa babban jami'in diplomasiyyar Habasha sa'o'i 48 ya bar kasar kwana guda bayan Addis Ababa ta koro nata jami'in, daidai lokacin da tanki yake ƙara zafafa tsakanin Habashar da makwabtanta, musamman Eritrea da Sudan da kuma ita Masar. Tangabanin yakin na 'yan tawayen Tigray da gwamnatin ta Habasha, rigimar da ke tsakanin Masar da Habasha ta faro ne tun daga ginin madatsar ruwa da Prime Minister Abiy Ahmed ke yi a kan tekun Nilu, yanda a gefe guda Khartoum ta zargi Habashan da goyon bayan mayakan RSF da ke yaƙi da dakarun gwamnati. A gefe guda Eritrea, wadda ta taimaka wa Habashan yaƙar 'yan tawayen a baya, kici ya tsananta a tsakaninsu, yayin da a yanzu Addis Ababa ke zargin asmara da taimakon 'yan tawayen na TPLF. Wata majiya makusanciya ga rundunar sojin Habasha ta tabbatar da samun wata fashewa yau Juma'a a shirkata tsaron ƙasar da ke birnin Addis Ababa, yayin da cin a yankin arewaci kuma 'yan tawayen ke faɗaɗa har-haransu zuwa jihohin Afar da Amhara. Kodayake wasu majiyoyi sun ce mayakan sa kai sun fatattake su daga Erebti, inda suka koma kan tsaunukan iyakan jihar ta Afar da yankin na Tigray.
0: Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya ƙara a watan Satumba zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin shekaru huɗu, waɗanda sa gabata sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noma na amfanin gona. Ruqayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
15: Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Farashin sukari ya ƙaru da kaso 6.1 cikin 100 daga watan Agusta, inda ya ninka har sau uku, ko da yake hukumar ta ce sauyin yanayi na barazana ga samar da sukari a wasu manyan yankuna da ake noman rake. Haka kuma ma'aunin farashin hatsi ya ƙaru da kaso 5.1 cikin 100 a sakamakon raguwar hasashen yawan masarar da Amurka za ta samar, da kuma matsalolin safarar hatsi daga yankin tekun Black Sea. Farashin man girki kuma ya ƙaru da kaso 1 cikin 100, musamman saboda ƙaruwar buƙatar man da ake sarrafawa da 'ya'yan itatuwa musamman dabino, wanda ake fargabar cewa yanayin El Nino zai iya rage yawan samar da shi a ƙasashen kudu maso gabashin Asiya. Sai dai farashin nama ya ragu da kaso 1.1 cikin 100, musamman saboda raguwar farashin naman kaji da kuma raguwar buƙatar da tarayyar Turai ke da ita bayan fara aiki da sabbin dokokin shigar da kai.
0: A gaida Ruqayya Abba Kabara. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage haɗarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka, biyo bayan ibtila'in ambaliya da yi sanadiyar mutuwar mutum 1,400 a ƙasar. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a kan iyakarsu da China. Labaran duniyar kenan a halin yanzu. To ga hawahalar gungunzo ta shigo a fagen wasanni. Barka da warhaka.
6: Barka da aiki Karibullah. To bari mu faro da wannan labari da ke cewa hukumar kwallon kafar Portugal ta rasa mabiya fiye da miliyan 1.4 cikin sa'o'i 24 sakamakon jita-jita ta sabani tsakanin captain din tawagar Cristiano Ronaldo da mai horaswa George Jesus.
0: Ta fusata magoya bayan Ronaldo
6: shine. Sai to ya zuwa safiyar wannan rana ta Juma'a shafin hukumar na Instagram ya samu raguwar mabiya daga kusan miliyan 25 zuwa miliyan 23.4. Tauraron Portugal Cristiano Ronaldo ya fice daga sansanin yan wasan kasar da ke haskawa a wasannin Nations League wanda ake alakantawa da rashin sanya shi a wasan da Portugal ta yi nasara akan kasar Norway.
0: Kin san bayan kin sashin ma wasu suna ganin yanda aka tashe shi irin abin nan kuna yara ba a san saka a kwallo sai a tashe ka a ce ka dan motsa.
6: Yayin
0: ta motsa amma kuma ba a saka shi ba.
6: To ka san me horaswar ya ce babu wani sabani tsakanin shi da dan wasan yayin da a gefe guda aka ga Ronaldo din ya wallafa wani sako a shafin sa na Instagram da yake yi wa wato tawagar ƴan wasan fatan alkhairi amma yace zai fadi dalilan da suka bashi kwarin gwiwar fita daga tawagar a nan gaba. Rahotanni sun bayyana cewa magoya bayan Ronaldo sun ce suna bibiyar shafin hukumar kwallon kafar Portugal din ne saboda Ronaldo. Dan haka tunda mai horaswa ya bata wa tauraron rai to fa za su
0: kuma sun tafi yajin aiki za a iya cewa wata kila in ya dawo za su dawo kuma su koma su ci gaba da
6: yin haka. To kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta tabbatar da daukar kara bayan hukuncin da committee na musamman na gasar Premier League ya dauka game da badakalar kudade da kungiyar ta yi. Hukumar shirya gasar Premier ta kasar Ingila ce ta sanar da cewa wani committee mai zaman kansa ya samu kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din da laifin kusan dukkan tuhume-tuhume 115 da aka yi mata na karya dokokin kudi na gasar daga shekarun 2009 zuwa shekarun 2018. Rahoton committee ya bayyana cewa kungiyar ta yi amfani da karkatattun kwangiloli na jabu da kamfanonin daukar nauyi domin boye ainihin biliyoyin kudade da suka haura naira triliyan 1 don kawai ta ƙara karfin tattalin arzikin ta. To sai dai City cikin wata sanarwa a yau Juma'a ta ce ta dauka ƙara a jiya wato 1 ga watan Oktoba inda ta jaddada cewa ba ta da wani laifi kuma za ta tabbatar ta bi wasu matakai don ta tabbatar wa da duniya cewa ba ta aikata ba daidai
0: ba. Wannan labari na Man City yana daukar hankali kuma ana ci dakon a ƙarshe. Ya za ta kare.
6: Ai ka san har tsaffin masu wurasuwar kungiyar suna ta fitowa suna ta kare ta domin a lokacin su ne aka yi irin wannan badakala da ake zargi.
0: Da haka tabbata da laifin kinga za a iya cewa wata ila sun yi
6: su ma a hukunta su kwarai kuma a kwace mata wasu daga cikin kofinanta. To dan wasa Moses Simon zai jagoranci tawagar Super Eagles a wasan sada zumunci da za a fafata tsakanin Nigeria da Russia a ranar Talata mai zuwa kuma tuni tawagar Super Eagles din suka tafi Moscow domin shirin wannan wasa.
0: To Allah ya saka a sake cin uku babu ko daya a wasan na gaba sanin da ake hawa. To ga babban mai bibiyar kasuwancin ya shigo dan Bauchi barka da warhaka.
16: To barka mallam Karibu. Bari mu fara da batun saida hannun jarin matatan man hamshakin attajirin Najeriya nan wato Alhaji Aliko Dangote a kasuwar hada-hadan hannun jari ta kasar. Wato abin da ya ja hankali shine yadda Dangoten ya sanar da aniyarsa ta ƙara yawan hannun jari a kasuwar da zummar baiwa kananan masu zuba jari damar suma a dama da su.
0: Kace hannun jarin da aka kasa har ya ƙare kenan.
16: Wato ana ganin mabukatan sun karu kuma shi yana matukar son ganin cewa ba ma a Najeriya ba a nahiyar Afrika an dama da masu kananan jari wato kuɗi. Dan haka shine yake tattaunawa da hukumar dan ganin yaya za a yi a ba da wannan
0: adadin kenan.
16: Eh saboda ƙara yawan sa saboda a baya ana neman kamar triliyan 2.15 to yanzu kenan za a ƙara wanda kowane hannun jari ana saida shi akan naira 525 kuma an fara sayarwa ne ranar 14 ga watan Satumba ana kyautata tsammanin za a dakatar ranar 13 ga watan Oktoba nan da muke ciki
0: nan da ƴan kwanaki.
16: Ina ganin kokarin da yake yana so ya ga an samu ƙarin lokaci a kan saboda su
0: mabukatan su samu dama
16: da su kuma abu ne mai kyau saboda mutane da dama suna nuna rayuwar su kai ma ina ganin ka samu dama muka
0: to in ka fara samu dai ma na samu.
16: To anan kuma sai babban bankin raya kasashen nahiyar Afrika AFDB ya sanar da wani shirin yadda kasashen za su rage wato ciwo bashi daga ketare da kuma yadda za su bunkasa kudaden su saboda samun ƙarin tattalin ƙarfin tattalin arzikin kasashen su tare da ƙara ƙarfin gwiwa wa masu zuba jari daga wasu ƙasashe.
0: Kasan batun cin bashin nan ana ganin yana zuwa da wasu ƙa'idoji da suke karya ko darajar kuɗi ko tattalin arzikin ƙasa a yayin da ake biyan shi.
16: Ina gani yana daga cikin dalilin da hukumar bankin ta ce yace za su yi amfani da wato hukumomin shari'a na ƙasashe domin duba wasu hanya bai ɗaya da zai taimaka wa waɗannan bankuna domin la'akari da ƙasashe 54 ne a cikin nahiyar Afirka. Amma zuwa yanzu bincike ya nuna cewa ƙasashe uku ne suke da ƙarfin tsayuwa da kafafunsu domin a dama da su a wannan harkokin.
0: Ba tare da wataƙila sun yawaita cin bashi ba kenan. To muna godiya Kabiru Muhammad Dan Bauchi.
16: Na gode ƙwarai da gaske.
0: To madalla. Hukumomi a Kamaru na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. Wakilinmu na Kamaru, Rilwanu Shehu Usman, na ɗauke da ci gaban labarin.
17: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin hare-hare, abinda ya raba Dubai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
18: A yanzu da muke ciki wallahi ba

0: ake magana ai shi ne wanda ya fita da wato al'umma hankali. Shirin da yayi ina ga kaman bai yi magana akan tsaron ba, wato kaman yana ganin kaman ko ya shi kaman aikin da yake yi akan tsaro, yana ganin kaman shi yana da satisfaction kuma yana da kaman ya aminta. Ka gane da cewa kilan yana ganin ko an samu tsaron ne a tunanin shi ko kuma baya so yayi maganan ne. Ka gane, saboda kada wato ƴan Najeriya ko so samu ƴan Najeriya inda yake musu kaikai a halin yanzu, ganin cewa kaman yana tunkarar zabe nan da wasu ƴan watanni masu zuwa.
1: Ba da yadda al'umma suka dogara da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar, wani hadarin siyasa ne ke tattare da rashin magana kan tabarbarewar tsaro a jawabin na shugaban ƙasar?
0: Wato mutane da dama kasan kowa da irin tunanin shi, kowa da yadda zai dauki abun. Wato a siyasance, wato rashin yin magana kan wannan abun, ka gane, wasu za su dauka cewa ko irin bai mai da hankali sosai, ka gane, ko kuma bai mai da hankali sosai ba kan maganar tsaron. Ba a halin gaskiya a irin yanayin da ake ciki yanzu, wato rashin yin magana akan tsaro wato ba karamin dafi bane, ka gane, da masu wayanda suka yi da nazari sosai suna iya ganin cewa wato yana iya kawo mashi wato wani tasgaro a cikin wato especially yakin neman zaben shi. Saboda yanzu an yi magana a first October, wato ranar yancin kai, bai yi magana akan tsaro ba, sai ya tafi wato wajen neman ƙuri'a ne zai gaya ma mutane.
1: To akwai masana da suka yi tsokaci sosai a game da jawabin shugaban ƙasa, musamman ma kan rashin tabo batun tsaro, inda suka nuna cewa shirin shi yana nuna ko gwamnati ta sauya dabarun yaki a asirce ko kuma rashin sabbin hanyoyin magance matsalar. To ku menene naku tsokacin daga mahangar ku?
0: Wannan din kuma kaman daidai ne, saboda ka san wani lokaci kuma shi wanda kake yaka wato ba za ka fito ka fara gaya mashi matakin da za ka dauka ba, ko kuma ga inda ka dosa da sauransu, saboda security reason din, saboda fadin maganganun tsaron ma shi kanshi yana iya ji, tunda kowa na ji, da wayanda suke ta'addancin nan da wayanda ba su ta'addancin, kowa zai ji. Sannan idan su wayancan suka ji, suna iya daukar su kuma wani mataki akan irin matakin da gwamnati za ta dauka ko kuma take dauka ko kuma ta dauka a baya. So shi yasa nake ganin kaman wancan tunanin ma da suka yi yana iya zama bisa tabarmar daidai, saboda kada wato a samu wani leakage wanda zai kawo wata matsala kuma a wajen tafiyar da wajen magance tsaro din.
1: To muna godiya kwarai da gaske Dr. Kabir Musa ɗan daki.
0: To nagode.
2: To a gaida Michael Kudison da bakonsa, da haka muka zo ƙarshen shirin a kashin farko. Sai dai kafin mu salama, bari mu ji gaci mai mankan da kuka ji da fari. A Najeriya, ma'aikatan gwamnati sun shiga yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku. Kun ji tasirin wannan yajin aiki. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunan su. A Guinea-Bissau, gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida saboda dalilin da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata. To bari mu dan shakata.

0: dare yayi. To sai dai aka san haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai. A irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri. Kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansu a irin wannan yanayi. Masana dai na alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima, akwai kuma na lallura, sannan akwai na rashin lafiya. Ko da yake, sanannen abu ne cewa ɗabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce. Wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare. Dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa. Wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa a kai ba, duk kuwa da mahimmancinsa. Dalilin da ya sanya shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali a kai, mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taɓa renon yaro mai kukan dare, da kuma Dr. Hadiza Asher, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Amma kafin nan, ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya.
1: Rayuwata.
2: Kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare. Ko ya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi?
3: Kwana muke ba ma bacci. Za ta kai har ƙarfe nawa ita tana bacci? Tun safe da ita za ta yi ta bacci, ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da zamu kwanta. To ita kuma lokacin garinta ya waye.
4: Yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da daɗi. To wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani.
2: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka.
5: Kuka yi ta kuka iyaren rashi kuma ba zai shiru ba har sai ya yi ya gaji. Amma kaga yanzu duk a cikin yayana magana ta domin Allah ba wani na irinsa.
2: Dr. Umar Also, ƙwararren likitan yara a Najeriya.
6: In ya ji yunwa za ta sa shi ya kuka, ko lokacin zafi zai sa shi kuka, ko kuma gari da sanyi, ko kuma yaron ma zai zama albana ya yi ko fitsari ko bayan gida. Wani yaron kuma an bar shi kadai ma da ya motsa ya motsa ya lalama bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka. Don lokacin zai zama kamar yaro ko kunnen sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura. Wani yaron hancinsa ya toshe ya kasa numfashi ko zazzabi.
2: Shin ko magidanta suna taya matansu rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare?
7: Ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karɓe shi ita ta kwanta don ta huta ta dan samu bacci. Shi ma kuma wani lokacin sai ka gama ya yi baccin cikin nasara hakan sai kuma ko yunwa ko wannan ya ƙara tashinsa.
8: To a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yarana suke kuka gaskiya ba na iya jinsu, ba na iya tashi har sai lokaci ya yi ko alam ya tashi na asuba.
2: To da fatan iyaye maza za a riƙa daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Amina Ibrahim, matar da ta taɓa renon yaro mai kukan dare.
9: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen ƙarfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
2: har zuwa wani lokaci.
9: Wani lokacin sai a samu kusan awa ɗaya ma da rabi yaro yana kuka.
2: Na'am.
9: Gaskiya.
2: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damunsa ko yake damunta?
9: Eh gaskiya kamar kaga lokacin da nayi renansa dai shi yayi kuka sosai. Da mun dauka ko rigima ce ta yara, to kuma sai daga baya muka yi monitoring ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo.
2: Ta yaya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo? Sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka?
9: Abu na farko dai da na fara noticin saboda yawan kukan ya wuce ma tunani. Na taba jikinsa babu zafi, na taba ciki babu kumburi, babu alamar dai ma ciwon ciki. So sai na duba kunnansa. A lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita, dan da kukan ya yi yawa mun rasa meto. Ashe har ciwon ya ci karfinsa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunna. to kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya
1: na'am
9: shikenan dai aka samu lafiya
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
11: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
13: tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
14: su yara ba kaman manya ba saboda su ba za su iya communicating su gaya maka abin da ke damun su ba so the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan sannan abu na biyu yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba ba su san yaushe ne safiya ba ba su san yaushe ne rana ba saboda a cikin inda suke ba wannan timetable din dare rana safiya ko ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka wasu sai su guni suna bacci idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka to saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su the only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu ba wai dan suna da rashin lafiya ba ba wai dan wani abu na damun su ba a'a saboda ba su san sannan ne ya kamata a yi bacci ba to sai suna girma a hankali sannan jikin su yake canjawa cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi a yi abin da za a yi saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya ba ne gaskiya yawanci saboda yawuni yana bacci ne so abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta dusu aka yi ma yara wanka to a goya su a baya daure su a baya to idan dare yayi aka sauke su a kwantar da su su riga sun dauru a baya to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare
15: na'am akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka
14: gaskiya ba wani abu specific sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canja ya gane ce da daddare ake bacci anan da rana ake tashi a ido biyu amma in dai za su yi wani suna bacci to zaka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su
15: na'am shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ci zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare
14: gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono sai Allah ya tace shi jiki ya mai da shi mai kyau ne yake shiga cikin nono amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa wasu iyayen suna shaye-shaye musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye so in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan yaron ta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya
13: Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano gare ku masu saurari wasu matakai kuke dauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare wasu shawarwari za ku baiwa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
16: to gaida Zainab Ibrahim ga labaran duniya a zagaye na biyu a Najeriya ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wurin magance bukatun da suka dade suna gabatarwa to sai dai wakilin mu karatu Ismail Abdullahi da ya zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki abinda ke nuna cewa riyajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yaro guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya a Plateau gwamna Kalib Mutwang yayi afuwa ga mutane 130 dake gidan yari sai kuma wasu mutum hudu da yayi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa daurar rai da rai shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo yayi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101 sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Pintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu dake zaman gidan kaso su guda 9 Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 dake karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kwong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu akan kutsen da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chad mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da Injamina ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban ƙasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida a cewar ta ta yakan ne saboda dalilai na tsaro da buƙatar kiyaye doka da oda gami da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban ƙasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025 ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta ciki har da 'yan Faransa da na Sifaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage haɗarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. To madalla sai kuma shirin nishaɗi. Lori tu san
10: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagar sa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya samu halarta taron fara ihun ba mai kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta triple R daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
1: If you try and you don't succeed.
10: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Maragayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
1: Don't give up. Work hard.
10: To sai mu je can kasar Amurka inda fitaccen tsohon tauraron fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinema a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jarumi Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
16: To a gaida Shamsiya Haruna, yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
17: Masu sauraro, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambauci ke farin cikin saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI. To kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Lokaci ya yi da za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da wannan saƙo da ke cewa:
18: Gidan Radio France International mai magana Dauda Umar Usman Unguwar Bawa Magajiyan Dodon Dama Local Gamman Jihar Katsina. To muna kira daga gwamnati, shugabannin da ke mulkin mu musamman na arewacin Najeriya. A gaskiya, domin Allah, arewacin Najeriya babu tsaro. Wallahi muna cikin tashin hankali na rashin tsaro a Najeriya, musamman arewa, musamman yanki na Dandima Local Gamman Funtuwa, Faskari, Manumfashi, an sabuwa. Wallahi mutane suna cikin tashin hankali. To su sani cewa zabe ke zuwa, saboda mu mun riga an yi walƙiya ta haska mana duk wani shugaba da ke wakiltar mu, musamman yankunan mu, shugabannin mu da suke wakiltar mu a yankunan mu, ba za mu zabe su ba wannan zabe mai zuwa. Saboda haka gaskiya su canza tsarin yadda suke tafiyar da mulkin su.
19: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamman Abdullahi Kaka, mun dukkan muna yi ma'alumar musulmi barka da jama'a da fatan an sabgo jama'a lahiya yan uwan wanda ba su lahiya Allah ya ba su lahiya wanda an da lahiya Allah ya kara musu wanda aga yan bindiga kuma Allah ya musu sauki wanda aga hukunta mu hukunta kamar su yan jarida kamar su ma'aikata waɗanda ga aiki su abi da halaliyan su amma kuma sai kaga mahukunta tsakanin jan Najeriya Mali Burkina an yi awan gaba da su to ubangiji Allah ya sa a daidaita kamar su Musa kaka Musa Cangare duk muna fatan ubangiji Allah ya sa su dawo ga iyalin su
20: mai magana Malam Dodo mai na mai Inga Yufa da dadin kuwa abala mai komandan daga Jamhuriyar Niger zan tofa baki akai dangane ce da masu daluban sun kata alƙasar Algeria su 500 horo na ayyukan hannu daban-daban ubangiji Allah ya maido su cikin ƙasa lahiya kuma Allah ya sauke su lahiya wannan abu ci gaba da sai nan su ta kawo gaskiya abu ne mai muhimmanci ba duk gwamnati za ta yi tsaye ta dibiyan talakawa da idan rahama ba gaskiya mun gode kwarai ubangiji Allah ya kama mana kuma Allah ya zama da kasar mu lahiya
21: mai magana Habibu magajin rafin zanon lafiyan bare-bare daga lafiyan bare-bare jihar Nasarawa jiya an yi bikin ranar murnan samun yancin kai mu jihar Nasarawa mun cika shekara 30 da kafa jihar Nasarawa Najeriya kuma an shekara 66 da samun yancin kai to zai amfani da wannan dama a gaskiya jawabin shugaban kasa na jiya ba mu ji dadi da bai tabo har kan tsaro ba don kasa gaba daya mun ba tsaro to ba al'umma to rashin taba wannan maganan gaskiya yasa dole zamu taba albarkacin bakin mu ya nuna kaman ma kaman tsaron ma bai dame shi ba
22: to Faransa International da farko dai sunana ya wado Musa Inkiya mai kwale mazaunin garin Chadi anan garin Gidde to ina yi muku fatan alheri kasa ta Najeriya da farko ina yi mata fata na alkhairi da samun incin kai na shekara 66 ubangiji Allah ya kara mata albarka Allah kuma ya kiyaye ta da kiyayewarsa sai kuma magana na biyu ubangiji Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu tausayin talaka wanda su suke son talaka ba wanda talaka ne yake son su ba alfarmar annabi da qur'ani
23: sashin Hausa na gidan rediyon Faransa sunana Balaruwan Kanwa ina kira daga karamar hukumar Gulani a jihar Yobe muna godiya da wannan daman da aka ba mu zan yi amfani da wannan daman domin miƙa kokin al'umar Gulani local government a nan jihar Yobe akan abin da ke shi musu tuwa godiya abin da ke shi musu tuwa godiya shine matsalar hanya hanyar mu da ta taso daga tattaba ta biyo nan cikin garin ruwan kawo ta nufi fike saboda a gaskiya rashin kiyamu wannan hanyar yana shiwa al'umar Gulani local government tuwa godiya don haka muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka a gyara musu wannan hanyar wannan shine koken mu
17: masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International a Rafai cikin shirin rayoyin ku masu saurare mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a cikin wannan shiri ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-6641 to bari mu je ga ra'ayin malami na gaba da ke cewa
24: sashen Hausa na gidan rediyon France International da farko kuna tare da shugaban muryar matasa Afirka haddabi mai kwamfuta mai yamar local government Kebbi ta Najeriya to alhamdulillahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira akan cecekucin da ake yi a ƙasar Ivory Coast akan shiga malamai social media to abinda an magana gaskiya idan malami zai tsaya faɗa abinda Allah ya ce da kuma koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni a ganin don ya shiga kafafen sada zumunta ba komai bane amma sai dai irin ababen da ke haddasa wasu tashe-tashen hankula da kuma gaba da juna irin malaman da ke kalaman da basu dace ba zuwa ga wani bangaranci
25: Assalamu alaikum ƴan uwanmu ƴan Najeriya maza da mata yara da manya ina taya ku murna da kuka samu incin kanku shekara 66 mai taya ku murna malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yammai Jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hangake ta barka ku da kuka samu incin kanku ina taya ku murna assalamu
26: Assalamu alaikum Radio France. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan ne ba a cikin jihar Kebbi Najeriya. To yau Juma'a harana ce ta mu. Shekara 66 kenan da samun yancin kan Najeriya. Mun gode ma Allah da ya gwada mana wannan rana. Bama da daka samu yancin kan Najeriya fura ce an kadama magabatan mu sun shanyi da mu fari yanzu kuma farfaro sun kaba muna saboda Najeriya ta mu ta zama kullun gara je da yau ya gamata a ce mahukuntan mu na Najeriya su yi koyi da magabatan mu da suka wuce kamar Sardaunan Sokoto da Tafa Balewa da Murtala Muhammad da sauransu da ƙarshe masu hikima sun ce abinda a samu yancin kai a samu tsaro ga Najeriya a magance tsadar rayuwa dawo da darajar naira daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya.
0: Na magana Rabi Ibrahim da Yan Rumji magana da muke son mai akan matsalar tsaro wadda take bangaren sabon birnin Gobir zuwa abin da shahar ko ayaka ne yashin ministan tsaron Najeriya Christopher Musa shine shugaban kasa wakilta akan wannan aiki. Kuna labarin cewa akwai duban yan Najeriya wanda ba su iya kwana cikin Najeriya da al'asar ta son kama gangarowa Niger nan ciki suke kwana sai gari ya waye su koma su yi aiki gonaki su dawo kuma Niger su kwana haka suke tsawon watanni don haka tsarin tsaron da adda kai gaskiya wanda ake bisa gare shi yanzu baya maganin tsaro a ce jami'an tsaro suna zama daga hanya koko wuraren kwanan su sai an kawo hari a faɗa musu sai su yi harbe ga iska su dawo tunda dabbobin nan da inda suke an sani yanzu in ka dauka tun daga gabacin sabon birni tun daga dan kwari haka dangana wajen Isa babu hukumar gwamnati ko guda daruruwan garuruwa na wurin daji na kungurmi ne garuruwa sun waci.
3: Sunana Rabiu Nuhuna Bukka na kira ku ne daga nan unguwar Bukka dake cikin karamar hukumar Bakore dake jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Yau Juma'a ce ranar da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin baki mu akan abubuwan da suke faruwa. Ni ban yi mamaki ba idan shugaban kasa ya kammala jawabin shi na bukukuwan cika shekara 66 da samun yancin kai bai yi magana akan matsalar tsaro ba. Duba da cewar duk wani abin da zai faɗa ba abin da bai faɗi a baya ba domin sun ɗauki matakai iri-iri akan kawo ƙarshen matsalar tsaron nan amma abin ya ƙi cinyewa amma su shugabanni ya kamata su sani cewar zaman lafiya dai yafi zama ɗan sarki domin babu wata ƙasa da za ta kasance ko kuma take da tabbas muddin aka ce ana cikin tashin hankali da matsalolin tsaro.
17: Masu sauraro lokacin yayi halin nasa don haka nan za mu ja labulan shirin namu na yau tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur dan mutan Kefi sai ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
16: To madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan yammaci sai dai kafin mu sallama bari mu je ga wato bangaren nishadi.

0: To madalla da fatan an nishadantu bari mu je ga maimaicin muhimman Kano. A Najeriya ma'aikatan gwamnati sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Kun ji rahoton wakilin mu a Abuja babban birnin tarayyar kasar kan ko yajin aikin yayi tasiri. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wurin tabbatar da tsaro a yankunan su. A gina bisau gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sisoko Embalo komawa gida saboda dalilai na tsaro. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin shi ba a cikin shekaru da suka gabata. To a madadin Ruqayyah Abba Kabara da ta hada shirin sai Ibrahim Tukur Keppi injiniyan mu a wannan yammaci da dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International. Karibullahi Abdulhamid na madubi nake fatan za mu kasance lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na madobi.
0: Tuma sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya. A Najeriya ma'aikatan gwamnati sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wurin tabbatar da tsaron yankunan su. A gina bisau gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilin da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumbar da ya gabata zuwa matakin da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu. To ga labaran BDB. A Najeriya ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wurin magance bukatun da suka dade suna gabatarwa. To sai dai wakilin mu karatu Ismail Abdullahi da zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki, abinda ke nuna cewa yajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana. Gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yaro guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. A Plateau, gwamna Kalib Mutwang ya yi afuwa ga mutane 130 da ke gidan yari, sai kuma wasu mutum hudu da yi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa daurar rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya yi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101. Sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu da ke zaman gidan kaso su guda 9. Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunan su akan kutsan da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chad mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da N'Djamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sisoko Embalo komawa gida a cewar ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da buƙatar kiyaye doka da oda game da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummar ta. Shi dai tsohon shugaban kasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025 ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta, ciki har da 'yan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido, yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin sa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata, sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da a gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. To madalla sai kuma shirin nishadi.
1: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti Rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagarsa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya sa mahalarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta triple R daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Maragayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka, inda fitaccen tsohon tauraron fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka aka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama daya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film din, wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna, hukumomi a Kamaru na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. Wakilinmu na Kamaru, Rilwanu Shehu Usman, na ɗauke da cigaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin hare-hare, abin da hayarba dubbai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
4: A yanzu da muke ciki, wallahi ba mu bacci mai da kodi yaushe muna dardar, kuma wasu daji suke kwana. Muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata, kuma ya zamanto a ce abu ne mai daurewa na dindindin, kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu.
5: Eh, tabbas kafar rundunar bataliya a wannan yankin tuntuni ya kamata a yi tun kafin 'yan ta'adda su samu mafaka a wurin. Duk da haka mun ji dadin wannan matakin. Yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ciki. Yanzu mutane ma sun kasa, daga ina za su tashi su je ina? Wani ganshi yana kaura zuwa Kamaru, wani kuma yana kaura zuwa Najeriya. Yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane.
3: Da yake jaddada shirin samar da rundunar, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin.
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan 'yan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: Citoyen de population, la lutte contre Boko Haram.
3: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir da ke lardin Arewa mai nisa, Kanal Muhammad, a zantawar da na yi da shi ta waya, ya ce matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen da ke yankin tafkin Chadi.
8: Kasan yanka bude batayon nan za a kara su kamfani comforting personnel, yanzu za a haɗa kai fayi uku ne kawai, Cameroon, Nigeria da Chadi. Su mutanen Niger sun tabi kasan su ne musamman su bazin militar kawai suke a binnan. Jiya ma sun fito bazin militar ne a musu ta sosai, aka kashe daya a tsarin bindigo biyu su aka karantsan.
3: Masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na Jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau, muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace.
9: Idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kamar da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutane arewa, su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari, ina tsaman insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalolin zai ragu. So dewa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji, amma kuma ba a yi don shashin ingashin koma makaranta, amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke, amma sun zama yin hijira. Kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi, rikicin na bayan nan ya yi sanadin raba dubbai da muhallansu, sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi, wanda shine manyan hanyoyin samun kuɗin shiga a yankin. Rilwanu Shehu Usman, Garwa Irifi.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Wani abu mai matukar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki, lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa, shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi. To sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu, saboda kukan dare da ya zama ɗabi'ar jarirai. irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan korar rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansa irin wannan yanayi Masana daina alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima akwai kuma na lallura sannan akwai na rashin lafiya ko da yake sanannan abu ne cewa dabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwa ta na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano amma kafin nan ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya
10: rayuwa ta
12: Kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare. Ko ya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi?
13: Kwana muke ba ma bacci. Za ta kai har karfe nawa ita tana bacci? Tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta to ita kuma lokacin garin ta ya waye.
14: Yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi. To wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani.
12: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka.
15: Kuka yi ta kuka yaran rashi kuma ba zai shiru ba har sai ya yi gazi amma kaga yanzu a cikin yayana magana ta domin Allah ba wannan jaririnsa
12: Dr. Umar Also kwararren likitan yara a Najeriya
16: in yi yunwa za ta sa shi kuka wani lokacin zafi zai sa shi kuka ko kuma gari da sanyi ko kuma yaron ma zai zama albana yayi ko fitsari ko bayan gida wani yaron ko an bashi shi kadai ma da ya motsa lalama bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka wani lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura wani yaron hancin sa ya toshi ya kasa numfashi ko zazzabi
12: shin ko magidanta suna taya matan su rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare
17: ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan sai kuma in koyun wa ko wanda ya ƙara tashin sa
18: to a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashin na asuba
12: to da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno
19: RFI
11: to madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto yanzu sai zantawar sa da Hajiya Amina Ibrahim matar da ta taba renon yaro mai kukan dare
20: eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
21: har zuwa wannan lokaci
20: wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka
21: na'am
20: gaskiya
21: shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta
20: eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne renan sa dai shi yayi kuka sosai da mun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka monitorin ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo
21: ta yaya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka
20: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani na taba jikin sa babu zafi na taba ciki ciki babu kumburi babu alamar dai ma ciwon ciki so sai na duba kunnan sa a lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan ya yawa mun rasa meto ashe har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan to kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya
21: na'am
20: shikenan dai aka samu lafiya
10: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
22: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
19: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
23: tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
24: su yara ba kaman manya ba saboda su ba za su iya communicating su ga maka abin da ke damun su ba so the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan sannan abu na biyu yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba ba su san yaushe ne safiya ba ba su san yaushe ne rana ba saboda a cikin da suke ba wannan timetable din dare rana safiya ba ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safi in suka tashi aka musu wanka wasu sai su wuni suna bacci idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka to saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su the only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu ba wai dan suna da rashin lafiya ba ba wai dan wani abu na damun su ba a'a saboda ba su san sannan ne ya kamata a yi bacci ba to sai suna girma a hankali sannan jikin su yake canjawa cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi ayi abin da za a yi saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya bane gaskiya yawanci saboda ya wuni yana bacci ne so abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka to a goya su a baya a daure su a baya to idan dare aka sauke su a kwantar da su su riga sun dauru a baya to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare
25: na'am akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka
24: gaskiya ba wani abu specific sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canja ya gane ce da daddare ake bacci anan da rana ake tashi a ido biyu amma in dai za su wuni suna bacci to zaka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su
25: shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ce zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare
24: gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita duk abin da uwa ta ce kafin ya shiga nono sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa wasu iyayen suna shaye-shaye musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye so in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan yaron ta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya
23: Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano gare ku masu saurari wasu matakai kuke dauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare wasu shawarwari za ku bai wa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
26: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu Yau ma mun ba ku irin damar kamar yadda aka saba. Kuma lokaci yayi da zamu tsakuro muku kadan daga cikin jerin rayoyin kuma saurare da muka samu a shafin mu na Facebook. inda za mu fara da wannan sako na Usman Manika Meruwa Road Funtuwa. A yau kamar kullun abin da ke ci mun tuwa a ƙwarya shine matsalolin da ke addabar al'ummar Najeriya ga talauci.

0: ji 'yan Najeriya na cewa gwammajiya da yau Allah ya kyauta. Sai sakon Comrade Umra Bono Abadan daga birnin Mawo a kasar Chadi. Assalamu alaikum Arafai Hausa, sako zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Professor Babagana Umra Zulum. Da ya sani cewa Abadan ita ma babban gari ce mai cike da wuraren noma iri-iri da tarin albarkatun ƙasa, don haka ba mu cancanci a nuna mana wariya ko ɓangaranci wajen ƙin mai da mu zuwa muhallanmu na asali ba. Ina Kabir Said, anguwar mai auduga tare da Abdulkarim Said, ga saƙonku nan na haɗin gwiwa. Inda kuka ce kuna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka ta gyara babban injin janareto da ke baiwa gidan rediyon Najeriya Kaduna, wato Everseyan wuta, duba da yawan samun matsala da yake yi akai-akai. Mun gode Arafai Hausa. Usman Haruna, ga saƙonka na inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa, a gaskiya abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine rashin tsaro a wasu yankuna da ke ƙasa ta Najeriya. A gaskiya ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya sa ido sosai akan haƙƙin talakawa. Allah ka bamu zaman lafiya. Sako daga Alhaji Usman Wudaza Soba, Kaduna a tarayyar Najeriya. Masu sauraro, da haka shirin ya kawo ƙarshe, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu kama madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu Neo Ibrahim Tukur ɗan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura, sai ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya na gabatar, nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya.
1: To bari mu ɗan shakata da wannan.

madalla da haka muka zo karshen labaran a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu ji ga muhimman kanu a Najeriya ma'aikatan gwamnatin kasar sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku gwamnatin sojin Niger ta so ma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa ayyukan sojoji don tabbatar da tsaro a yankunan su a girbi sau kun je da gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilan da tace na tsaro ne farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba taba ganin irin sa ba a cikin shekaru huɗu da sa gabata a madadin ruqayyah abba kabara da ta hada shirin sai injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Tukurkepi da dukkanin abokanan aiki na nan sashin Hausa na Radio France International RFI garibullahi Abdulhamid na madubi nake fatan za mu kwana lafiya

0: to sai dai wakilin mu karatu Ismail Abdullahi da ya zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki, abinda ke nuna cewa yajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana. Gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yaro guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. A Plateau, gwamna Kalib Mutwang ya yi afuwa ga mutane 130 da ke gidan yari, sai kuma wasu mutum hudu da ya yi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa ɗaurin rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya yi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101. Sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu da ke zaman gidan kaso su guda 9. Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu a kan kutsen da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi, kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chadi mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da N'Djamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To, labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban ƙasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida, a cewar ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da buƙatar kiyaye doka da oda gami da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban ƙasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta, ciki har da 'yan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya hada da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido, yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To, kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata, sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da a gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. To, madalla sai kuma shirin nishadi.
1: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti rarara da ya tsalle rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagar sa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya sa mahalarta taron fara ihun ba mai kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagar sa ta Triple R daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Marigayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka inda fitaccen tsohon taurarin fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna, hukumomi a Kamaruna na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. Wakilinmu na Kamaru, Rilwanu Shehu Usman, na ɗauke da cigaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin hare-hare, abinda hayarba Dubai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
4: A yanzu da muke ciki wallahi ba mu bacci ne da kodi yushe muna dardar, kuma wasu daji suke kwana. Muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata, kuma ya zamanto a ce abu ne da daurewa na dindindin, kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu.
5: Eh, tabbas kafar rundunar bataliya a wannan yankin tunta ne ya kamata a yi tun kafin ƴan ta'adda su samu mafaka a wurin. Duk da haka mun ji dadin wannan matakin. Yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ciki. Yanzu mutane ma sun kasa daga ina za su tashi su je ina. Wani ganshi yana kaura zuwa Kamaru, wani kuma yana kaura zuwa Najeriya. Yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane.
3: Da yake jaddada shirin samar da rundunar, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin.
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan ƴan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: citoyens de population la lutte contre Boko Haram
3: shima babban commander samar da tsaro na bir dake lardin arewa mai nisa kanal muhammad azantawar da nayi da shi ta waya yace matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen dake yankin tafkin chadi
8: ka san haka bude batayen nan za kara su company comforting customer yanzu za ya a hada kai kai uku ne kawai cameroon nigeria da chad su mutanen nigeria sun tabi ka san su ne sun su bazin militar kawai suke abin nan jiya ma sun fito bazin militar sai an musu ta sosai aka kashe daya aka rubuta bindigo bibiyu su aka karan sannan
3: masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace
9: idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan batalia kaman da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutane arewa su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari ina tsaman insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalolin zai ragu so dewa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji amma kuma ba a yi don shashin nin gashi an koma makaranta amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke amma sun zama yin hijira kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi rikicin na bayan nan yayi sanadin raba Dubai da muhallan su sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi wanda shine manyan hanyoyin samun kuɗin shiga a yankin Rilwan Shehu Usman Garwa Irifi
0: to yanzu kuma sai shirma na gaba
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI wani abu mai matukar muhimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta dan samun lafiyar jiki lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi to sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai a irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansa a irin wannan yanayi masana daina alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima akwai kuma na lallura sannan akwai na rashin lafiya ko da yake sanannan abu ne cewa dabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano amma kafin nan ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya
10: rayuwata kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare ko ya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi
12: kwana muke ba ma bacci za ta kai har karfe nawa ita tana bacci tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta to ita kuma lokacin garin ta ya waye
13: yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi to wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani
10: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka
14: kai ta kuka iyaran rashi kuma ba zai shiru ba har sai ya yi gazi amma kaga yanzu a cikin yayana magana domin Allah ba wannan irinsa
10: Dr. Umar Also kwararren likitan yara a Najeriya
15: in yi dinwa za ta sa shi ya kuka, wani lokacin zafi zai sa shi kuka, ko kuma gari da sanyi, ko kuma yaron ma zai zama albana ya yi ko fitsari ko bayan gida, wani yaron kuma an bar shi kadai ma da ya motsa ya motsa lalan bai ji wasu shi ma nan zai sa shi kuka, wani lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura, wani yaron hancin sa ya toshe ya kasa numfashi ko zazzabi.
10: Shin ko magidanta suna taya matan su rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare?
16: Ina iya tayata jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci, shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan, sai kuma in ko yunwa ko wannan ya ƙara tashin sa.
17: To a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su, bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashin na asuba.
10: To da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno.
18: RFI. To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Amina Ibrahim, matar da ta taba renon yaro mai kukan dare.
19: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
20: har zuwa wani lokaci.
19: Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
20: Na'am.
19: Gaskiya.
20: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta?
19: Eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne renan sa dai shi yayi kuka sosai, da mun dauka ko rigima ce ta yara, to kuma sai daga baya muka yi monitorin ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo.
20: Ta yaya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo, sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka?
19: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani. Na taba jikin sa babu zafi, na taba ciki ciki babu kumburi, babu alamar dai ma ciwon ciki. So sai na duba kunnan sa. A lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa. Yana fita dan da kukan ya yawa mun rasa meto. Ashi har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan. To kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi. Muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya, daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya.
20: Na'am.
19: Shi kenan dai aka samu lafiya.
21: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
22: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
21: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
22: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
21: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
23: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
22: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
18: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
24: Su yara ba kaman manya ba, saboda su ba za su iya communicating su gaya maka abin da ke damun su ba. So the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan. Sannan abu na biyu, yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba, ba su san yaushe ne safiya ba, ba su san yaushe ne rana ba, saboda a cikin da suke ba wannan timetable din dare rana safiya, ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba. Saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka, wasu sai su wuni suna bacci, idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka. To saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su. The only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu, ba wai dan suna da rashin lafiya ba, ba wai dan wani abu na damun su ba, a'a, saboda ba su san sannan ne ya kamata a yi bacci ba. To sai suna girma a hankali sannan jikinsu yake canjawa, cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci, da rana a tashi a yi abin da za a yi. Saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya ba ne gaskiya yawanci, saboda ya wuni yana bacci ne. So abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka, to a goya su a baya, a daure su a baya. To idan idan dare ya aka sauke su a kwantar da su su riga sun dauro a baya to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su bacci sosai da daddare
1: na'am akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka
24: gaskiya ba wani abu specific sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canja ya gane ce da daddare ake bacci anan da rana ake tashi a ido biyu amma indai za su yi suna bacci to zaka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su
1: na'am shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ci zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare
24: gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa wasu iyayen suna shaye-shaye musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye so in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'annan yaron ta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya
18: Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano gare ku masu saurari Wasu matakai kuke dauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare. Wasu shawarwari za ku bai wa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi. Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bin salamu huta lafiya.
2: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu Yau ma mun ba ku irin damar kamar yadda aka saba. Kuma lokaci yayi da zamu tsakuro muku kadan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare da muka samu a shafin mu na Facebook. Inda zamu fara da wannan sako na Usman Manika mai ruwa road funtuwa. Ayo kamar kullun abin da ke ci mun tuwa a kwarya shine matsalolin da ke addabar al'umman Najeriya ga talauci ga rashin tsaro uwa uba rashin shugabanci daga shugabanninmu ya Allah mun tuba ka bamu masu tausayin mu a zaben kasar da ke tafi sai sakon Umar Ali Badai Abadan daga jihar Jifa a jamhuriyar Niger Dan Allah dan Annabi gwamnatin jihar Borno ki tausaya mana ki maida mu zuwa muhallin mu na asali bai kamata a bar mu a jibge kamar kayan wanki ba a sansanonin yan gudun hijira dake kasashen ketare saboda haka mu ma yan kasa ne kuma muna da haƙƙi a kanku dan haka ya kamata ku dubi halin da muke ciki dan karshe ina fatan Allah ya sa wannan sako ya je ga kunnuwan da nayi domin su tare da share mana hawaye Nura Idris Umar kai ma ga sakonka nan inda kake cewa tsakure daga taskar marigayi Malam Abubakar Ladan Zaria mulkin kai ba son kai bane ba miki kafa a ji dadi ba ba alƙawarorin ƙarya ba idan da masu irin wannan a gaba mulkin ba zai tsina na komai ba sai an zauna an hana lalaci an tumbuke tushen zalunci roko da bara da tumasanci da rashin aiki da yawan bacci to sai kaga an more yanci Masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641 sai kuma sakon Iliya Usaini Usman journalist Potterson Assalamu alaikum Arafa Hausa da farko ina kira ga kasar Saudiya cewa ta fita daga shiga fadar kasar Amurka da Isra'ila ta nemi sulhu da kungiyoyin da ke da manyan makamai a hannunsu domin zaman lafiyar kasarta da ma wanda zai kai ziyara cikin kasa ko shi ma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine mafi ala. Daga ƙarshe kuma ina taya daukacin ɗan Najeriya murnar cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka, sai dai wani abun takaici shine har yanzu kasar tana hannun bakaken ƴan mulkin mallakar kasar. Kullun sai ka ji ƴan Najeriya na cewa gwammajiya da yau Allah ya kyauta. Sai sakon Comrade Umra Bono Abadan daga birnin Mao a kasar Chadi. Assalamu alaikum Arafai Hausa, sako zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Professor Babagana Umra Zulum da ya sani cewa Abadan ita ma babban gari ce mai cike da wuraren noma iri-iri da tarin albarkatun kasa. Don haka ba mu cancanci a nuna mana wariya ko bangaranci wajen kin mai da mu zuwa muhallanmu na asali ba. Ina Kabir Said, anguwar mai auduga tare da Abdulkarim Said, ga sakonku nan na hadin gwiwa, inda kuka ce kuna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka ta gyara babban injin janareto da ke baiwa gidan rediyon Najeriya Kaduna, wato Everseyan wuta, duba da yawan samun matsala da yake yi akai-akai. Mun gode Arafai Hausa. Usman Haruna, ga sakonka na inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa, a gaskiya abin da ke ci mana tuwo a kwarya shine rashin tsaro a wasu yankuna da ke ƙasa ta Najeriya. A gaskiya ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya sa ido sosai akan haƙƙin talakawa. Allah ka ba mu zaman lafiya. Sako daga Alhaji Usman Wudaza Soba Kaduna a tarayyar Najeriya. Masu sauraro, da haka shirin ya kawo ƙarshe tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur ɗan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura, sai ni Kabir Muhammad ɗan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya.
0: Bari mu dan shakata da wannan.

shirin majallar da haka muka zo karshen labaran a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga muhimman kanu. A Najeriya ma'aikatan gwamnatin kasar sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin Niger ta so ma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa ayyukan sojoji don tabbatar da tsaro a yankunan su. A girbi sau kun je da gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilan da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru huɗu sa gabata. A madadin Ruqayyah Abba Kabara da ta hada shirin sai injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Tukurkepi da dukkanin abokanan aiki na nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Garibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashen Hausan Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: Tomas sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya a Najeriya. Ma'aikatan gwamnati sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wurin tabbatar da tsaron yankunan su. A Guinea-Bissau, gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilin da tace na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumbar da ya gabata zuwa matakin da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu. To ga labaran BDB. A Najeriya, ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wurin magance bukatun da suka dade suna gabatarwa. To sai dai wakilin mu karatu Ismail Abdullahi da zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki, abinda ke nuna cewa yajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana. Gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yaro guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. A Plateau, gwamna Kalib Mutwang ya yi afuwa ga mutane 130 da ke gidan yari, sai kuma wasu mutum hudu da ya yi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa daurin rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya yi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101. Sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu da ke zaman gidan kaso su guda 9. Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunan su akan kutsan da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi, kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chad mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekar 2024 a lokacin da Njamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida, a cewar ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da bukatar kiyaye doka da oda gami da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban kasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi ƙasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin ƙasar da wajenta ciki har da ƴan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya hada da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido yayin da a ƙarshe take rufe bakin ƴan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarai daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin sa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. To madalla sai kuma shirin nishadi.
1: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti Rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifa tare da tawagarsa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya sa mahalarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta triple R daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Marigayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka, inda fitaccen tsohon taurarin fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna. Hukumomi a Kamaru na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. wakilinmu na Kamaru Rilwanu Shehu Usman na dauke da cigaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da ƴan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin harhare abinda hairaba Dubai da muhallan su wasu da abin ya shafa sun sheda min yadda suka ji da matakin
4: a yanzu da muke ciki wallahi ba mu bacci me da kodayo shi muna dardar kuma wasu daji suke kwana muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata kuma ya zamanto a ce abu ne mai daurewa na dindindin kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu
5: eh tabbas kafar rundunar bataliya a wannan yankin tuntuni ya kamata a yi tun kafin ƴan ta'adda su samu mafaka a wurin duk da haka mun ci dadin wannan matakin yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ciki yanzu mutane ma sun kasa daga ina za su tashi su je ina wani ganshi yana kaura zuwa Kamaru wani kuma yana kaura zuwa Najeriya yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane
3: da yake jaddada shirin samar da rundunar ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asumu ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan ƴan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: Les citoyens de population, la lutte contre Boko Haram.
3: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir da ke lardin Arewa mai nisa Kanal Muhammad azantawar da nayi da shi ta waya yace matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen da ke yankin tafkin Chadi
8: ka san yanka bude batayen nan za a ƙara su company comfortable kasuwanci yanzu za a haɗa kai fayi uku ne kawai Cameroon Nigeria da Chad su mutanen Niger sun tabi ka san su ne su bazin militar kawai suke a gina jiya ma sun fito bazin militar amma musu ta sosai aka kashe daya aka rantsu bindigo bibiyu su aka karan sannan
3: masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace
9: idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kaman da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutane arewa su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari ina tsaman insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalolin zai ragu so dewa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji amma kuma ba a yi don shashin nin gashi an koma makaranta amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke amma sun zama yin hijira kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi rikicin na bayan nan yayi sanadin raba Dubai da muhallan su sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi wanda shine manyan hanyoyin samun kudin shiga a yankin Rilwanu Shehu Usman Garwa Irifi
0: to yanzu kuma sai shirma na gaba
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI wani abu mai matukar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi to sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai a irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansa a irin wannan yanayi masana daina alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima akwai kuma na lallura sannan akwai na rashin lafiya ko da yake sanannan abu ne cewa dabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwa ta na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano amma kafin nan ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya
10: rayuwa ta
12: kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare ko ya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi
13: kwana muke ba ma barci zata kai har karfe nawa ita tana barci tun safe da ita zata yi ta barci ba zata tashi ba sai 11 na dare lokacin da zamu kwanta to ita kuma lokacin garinta ya waye
14: yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi to wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani
12: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka
15: kuka yi ta kuka iyara rashi ko ba zai shiru ba har sai ya yi gazi amma kaga yanzu duk a cikin yayana magana domin Allah ba wannan irinsa
12: Dr. Umar Also kwararren likitan yara a Najeriya
16: in yaji yunwa za ta sa shi kuka ko lokacin zafi zai sa shi kuka ko kuma gari da sanyi ko kuma yaron ma zai zama albana yayi ko fitsari ko bayan gida wani yaron ko an bashi shi kadai ma da ya motsa lalan bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka to lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sai yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura wani yaron hancin sa ya toshi ya kasa numfashi ko zazzabi
12: shin ko magidanta suna taya matan su rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare
17: ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan sai kuma in ko yunwa ko wanda ya kara tashin sa
18: to a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashi na asuba
12: to da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno
19: RFI
11: to madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Amina Ibrahim matar da ta taba renon yaro mai kukan dare.
20: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
21: har zuwa wani lokaci.
20: Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
21: Na'am.
20: Gaskiya.
21: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta
20: eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne renan sa dai shi yayi kuka sosai da mun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka yi monitoring ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo
21: ta ya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka
20: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani na taba jikin sa babu zafi na taba ciki babu kumburi babu alamar dai ma ciwon ciki so sai na duba kunnan sa a lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan ya yawa mun rasa meto ashe har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan to kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya
21: na'am
20: shikenan dai aka samu lafiya
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
1: kowa zai nasara.
23: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir. Kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
10: Su yara ba kaman manya ba saboda su ba za su iya communicating su ga maka abin da ke damun su ba. So the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan. Sannan abu na biyu yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba, ba su san yaushe ne safiya ba, ba su san yaushe ne rana ba. Saboda a ciki inda suke ba wannan timetable din dare rana safiya, ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba. Saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka, wasu sai su wuni suna bacci. Idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka. To saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su. The only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu, ba wai dan suna da rashin lafiya ba, ba wai dan wani abu na damun su ba, a'a, saboda ba su san sannan ne kamata a yi bacci ba. To sai suna girma a hankali sannan jikin su yake canjawa, cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi ayi abin da za a yi. Saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya bane gaskiya yawanci, saboda ya wuni yana bacci ne. So abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka, to a goya su a baya, a daure su a baya. To idan dare aka sauke su a kwantar da su, su riga sun dauru a baya, to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare.
19: Na'am, akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka?
10: Gaskiya ba wani abu specific, sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canja, ya gane ce da daddare ake bacci a nan da rana ake tashi a ido biyu. Amma in dai za su yi suna bacci, to za ka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su.
19: Shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ci zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare?
10: Gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita. Duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono, sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono. Amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa, wasu iyayen suna shaye-shaye musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye. So in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan, yaron ta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya.
2: Dr. Hadiza Ashir, kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Gare ku masu saurari, wasu matakai kuke dauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare? Wasu shawarwari za ku baiwa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan mu huta lafiya.
24: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Yau ma mun ba ku irin damar kamar yadda aka saba, kuma lokaci yayi da za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan sako na Usman Manika Meruwa Road Funtuwa. A yau kamar kullum abinda ke ci mun tuwo a kwarya shine matsalolin da ke addabar al'umman Najeriya, ga talauci, ga rashin tsaro uwa uba, rashin shugabanci daga shugabanninmu. Ya Allah, mun tuba ka bamu masu tausayinmu a zaɓen ƙasar da ke tafe. Sai sakon Umar Ali Badai Abadan daga jihar Jifa a jamhuriyar Nijar. Dan Allah, dan Annabi, gwamnatin jihar Borno ki tausaya mana, ki maida mu zuwa muhallinmu na asali. Bai kamata a bar mu a jibge kamar kayan wanki ba a sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasashen ƙetare. Saboda haka mu ma 'yan ƙasa ne, kuma muna da